0: Anyway mga katropa, no, balikan nato na mga tropa og passport sumpay niya ng mga issue at pagtagad katropang BRICS, no. Mga katropa, sakit na nga palandungon nga naa na diha ang report, naa din ha ang plano, kumpleto na, pero dito gipakatulog lang. Yad sa Albite, Dalipi, may buntag ni mo diha. Good morning katropa. Nagtinawganay na karon ang ato mga taga-Bago. Nora Bunsukan, good morning ni mo diha. And asa na daw, paningil na ko sa kapi ani karon diri katropang BRICS. Order man gud ni. Order sa kapi ba? Mupalit ni sa kapi diya, kinarton ra ba? Tag 20-20 ka karton gud.
1: Anya. Na madeliveran ni mo ni.
0: Unsa pag deliver ko man tay ko? Sige lang, kay madeliveran ta mo din ha pag maabot ang produkto. Na naman.
1: Sila kay mutabang lang ko ni mo katropang Alan.
0: Oo.
1: Okay, para malipay ni si Ma'am Nora Bunsukan diya.
0: Kasi nagpaningil na to diri.
1: Okay, basin day og tinuto nga padaganon ko katropang Alan og
0: 10
1: kilometer pa. Kuan lang 10 meter lang.
0: Daog magay tong nagbaktas lang. Hoy mga katropa, mubalik ta onya atong isgutan ning gamay nga mga portion dina sa Kasikas gagapong adlaw sa kining ika 11 Diaz nga impeachment trial kang VP Sara. Ang gisgutan pod 11 kaadlaw nga paggasto sa 125
1: 11-11 din gahapon.
0: Oh, 11-11 gahapon. Natunong po, no? So, ito na isgutan sa itong pagbalik mga tropa. Pero standby ta ha kay maminot ang tip ni Doc Remilito. Uy mga katropa, may kalabutan sa mga sikreto diya sa tuwang panglawas. Unsay mga libyo nga gidulot sa tuwang Esto Health products sa mga katropa. Standby atong oras. Alas 8:04.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabang kailangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
5: The Secret of Health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
10: Visionix, daghan ang natabangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
10: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
10: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation.
1: Ang DX3 Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Pusay!
6: Bisan pa tagagag malita niya, malibog mapuga kung saan yung paggasto, maniyan na lang. Ito, no? Kani nga gusto madato ba niya, tapos makalit huwag ka ng kadato, maglibog po doon saon. Nga nga, usay, di kasabot ang ato ang ginoon nato sa itong mga gusto. Lord, padatua ko, Lord. Nga, tagaantay, bitawag isa kamilyon. Saan mo na ako nilo? Ay, na lang.
7: Pino nga!
6: Ito mga kahibawon, saan yung paggasto niya? Ngayon mong naandan mga katropa, katura mo dyan pong ginatos. Ito mga katropa, eh. Kumusta mo din ha? Ito ang kalaki karon din sa mga diskarte sa ito ang paginabuyan. Kumusta po mo din ha, mga higalag, mga kaigsunan. Anyway, mga katropa, kining ato apod nga isigutan niya ito mga katropa. No? Kinay nagpahabol rin o greet katropa nga Bricks. Kinimanggong ato agod nga kuan din. Wala mo na kung kuan din eh. Okay. Sige. Wala diha ako ang narad na ako reserve diri no? Para walay mahay mga tropa no kato mga bag-o lang diri mga naka monitor kanato pag moabot na ni amo ang Harold Salang, good morning nimo diha ha? Pag moabot na ni mong copy diri magpatawag mi on air magpa Gcash mi diri o saman Gcash or kape ano gini ang mga tropa nga self sufficient ta karo mga panahon na kape mga tropa, labi na ning Santon Plus coffee mix. Nako, kalami oh. Paibog na ako. Ipaibog na ako ni kay katropa nga Bricks be. Kay oh.
8: Mm. Wow.
6: Ah, murag higop ug kanang sabaw sa tinula. Nanami. Oh! Basta mga kape gikan sa Yes 12 Incorporated mga tropa, tatak Y2H mga katropa, kinahanglan gyud nga ato gyud ni siya nga pagabatonan. Ay mo kalimot mga katropa, han ako gipangita na pa si mo adya dapita katropa. Bis na kasikas nato sa Kadayawan Festival. Oo. Gipangita na ko to.
8: Oh, kini.
6: Na di ha. Mm. Okay. Namat si mo adya, ikaw na lay basa na. Na.
8: Sumala Padre Katropang Alan nga para kuno sa kinibang para sa kinibang celebration sa Kadayon Festival kay di ba 16 nagsugod na Katropang Alan
6: basta kay 1 month na atong
8: ikatulo ka semana sa August or ikaduhang semana sa
6: August 16.
8: Mao na siya ang pagsugod sa celebration sa Kadayawan.
6: August 14 pa lang daan, wala na tayo.
8: Pero dili man ko sa Davao good kay kwan mo month-long celebration na magud ni.
6: Pag the whole month of August.
8: Sato pa ang whole month of August is Ikadayawan Festival na siya.
6: Na na.
8: Now, sumala pa katropang Alan no, apan dili lang nga pista ang atong selebrasyon karong tuiga panahon na sab sa business sa connection o bagong oportunidad. Gihagit karon pila kini sa Kadayawan Business Expo 2026. Mahitabo kini karong August sa 17 to 19 sa SMX Convention Center. Sa SM Lanang Premier sakop sa siyudad sa Davao. Libre ang entrance ug open kini kada adlaw gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na alas 9 sa gabi. Perfect for retailers, wholesalers ug store owners. I-discover ninyo ang mga local brands, mga high quality nga mga produkto ug direkta gikan sa manufacturing deals nga pwede nimong ma-wholesale o ma-distribute. So alang sa dugang kahibalo is follow lamang ang Kadayawan Business Expo sa social media. kita-kita tadi to po, ha? Para sa Business Expo 2026.
6: Yan. So, nindot naman ka tropa kay basig na naani opportunity nga ikaw po mismo maka-negosyo ka. Yan, ma-appreciate nimo ang mga produkto po nato diri sa Dakben sa Davao. Our very own lang ni. Galing lang ba kay murag nalupigan na tas durian mga tropa sa atong silingan ng mga lugar? Kay sa... gining magong Davao City is durian city. Country. Durian city. Nya mo balibad naman ang taga-Tagum. Ingon siya nga, mas daghang may durian diri kaysa sa Davao City. Kaya ang Davao City, diri mo nanguhag ka ng durian, ibaligya diya sa inyo sa Davao. Ayun na po ninyo ka na ganing istorya. Ayaw mo po mga paninood po doon.
5: Pinawa!
6: Ang mga pangunta na nag-asagikan yung mga durian ipambaligya, di ba? Kalina na rin nabilin.
8: Pero ikumpara ba, pansalaman ng uban. Nakatisting kung kuhan ka ito pangalan, kaon o durian sa uban lugar. Amot lang kung... makadabaw lang yung kung durian katupang alang
6: lahi malayag no? Lasa kay, po Andre ha
8: nakakaong kong durian dito sa norting dito padulong sa kuan ba sa Cotabato area padulong dito mura magbugol mura tibugol ba
6: mura siya kanang kuan kanang alanganin no
8: unya diri po napita sa
6: diri siya creamy
8: sa kining sarangani nga area naman po na durian nandiya sa General Santos di ba medyo may pagkalasay. Ano bang tapangon ba?
6: Ah, tubigon.
8: Oo. Oh. O niya, diri po napita sa Tago, medyo murag bagtok. siguro, kuha lang yun ko, kanang pabor lang yun siguro ko kay taga Davao.
6: Pero pag durian gani sa Davao City, nanam yun na. Pero dito ta pildihon sa presyo katropang bricks, mahal lang yapon na itong durian karon din.
8: Mahal lang yapon? Kaya kani ato katropang alan, murag ipang labay na lang to sa mga kwan, mga durian farmer ba?
6: Oo, 25.
8: Kaya naabot na lang in town, tag 15 pesos, maabot pag tag 9.
6: Nangita kong tag 25, wag yun. Ilan na ka-tuig ta nga nangita ko sa 25, tag 25 kilo. Nadyapon sa tag 70, 80. No, mahal dyapon. Nagpaituloy ka malaging dito sa may Dioro o dito sa may Bansalan area o sa Digos na po'y nakita na ko, ituloy ka.
8: Delikado po na ba na katropang alan? Amot lang tinood ba na katropang alan? Doon na ba yung scientific na reason na nga pag masubrang kag durian na takihong pwede ka nga takihong high blood?
6: Adili ay wala. Wala na. Istorya na katong na high blood, katong wagkakaon. Wala na prediction ba? Actually, naanad yun kay sakit ng daan.
8: Mga ganina nga, kung anak, dili na magdalag durian kay mahadlok nga takihon si mama si papa.
6: Ayaw lang yun, huwag ka nang iso, bitaw, mao na yung gisulti sa uban. Naana kay gitawag daan o sakit. Na-trigger lang. Pero kung wag kay sakit, bisang pagpila, magsakit lagi yung dugan o walay durian.
8: Dagan naman kagaita ang mga kuan din, no? Kaya mga variety ba, nga durian din sa Davao. Pero ang lamian paghihapon ako, puyat paghihapon, no?
6: Lamian puyat, bitaw.
8: Puyat, katong arancilio. Di ba na yung arancilio?
6: Arancilio, medyo paipait.
8: Ako mag-uol ko katropang alan kung muabot na mga durian nga gikan sa laing nasod, kining Thailand, no? Kaya... kita dris Pilipinas kay balo man ta kay balo man ang mga kuan diri mga agricultural engineers ana unsaon nga ma-combine ang arancilio ug ang puyat.
6: Ang puyat wala nato nagihimo. Namatay ingon ana no pero gi-preserve na to ang ilang kaliwat ba.
8: Ato amang giganahan kita ganahan na mata kay sa puyat katro pangalan kay dagko sa nga klase nga pagkadurian nya tamis nya gagmay gliso.
6: Sa Malaysia puyat na to diri pagabot sa Malaysia gihimon ilang lasik.
8: Lasik?
6: Lasik. Nang giislang ba? Lagsik ila rito. Lagsik.
5: Pinawa!
6: Gihimon siya. Nais na tawagan ng mixture sa ilahang akuan? Pagpananom? Gimarkot ba na? O sa ba na? No? Muna gi-studyhan nila ni dating governor sa Dioro nga sila si Papago bug si Tyrone Uy.
8: Mo din na sige sila ato dito no.
6: Sige sila tuon dito kay ginadala nila diri ang kuan. Ang variety dako kay sa durianan katurbang bricks.
8: Ato sila Malaysia, ato sila Thailand, mangaon sila dito.
6: Sige lang paibog. Dire ba mandalag liso na lang.
8: Tanaw nila kung di ba bawal man po na siya katropang alan no?
6: Lisod kung dili kinahanglan siya ganang iparehistro japon. Iparehistro yun mo na ang mga liso ang gikan dito.
8: Pamaka balaan mo na pag-abot nimo sa airport good
6: kay may balaan na.
8: Pero
6: mga seedlings na imuhang ikuan, imuhang i murabag kanang ipaagi custom. Pwede siya. Kay mo po na ginahimo na to nagpalit tag durian dito o sila diri nangangkat og durian diri sa tua, pero pag-abot ito ilang mga liso, ato ang mga liso gina-preserve nila, gina-mix sa ilahang durian. So anyway, mga katropa, no, usa kay sa Kadewan Festival natay activity diha no karong 16 din sa SMX ano dili SMX SM sa to dito sa Lanang ni di ba? Dito sa kining
8: Diya, sa ba? Lanang Premier.
6: Lanang Premier. SM Lanang Premier.
8: SMX Convention Center.
6: Convention Center. Dito ang mga display mga katropa. Nindot kayo. Sorry mo dito. O magkita-kita dito mga katropa. Basi magkainom po mo sa ito ang kape na rin walay sama. Sabi kayo. Dito mga katropa. Sabi na obserba na ito kagapon. No? Kaya nanaraba diri si Rolando Permangil. Sige lang, pon-pon. Makahatod yung kape diha si mga. O naparaba diri imong mga notebook si mga bata. O pa na hatag. No? Harold Salang o si Munda Lapore, good morning ni mo diha. Kagahapon man
8: tuloy no? Sa pambasahon sa ni sila katropa ng Alan Bic. Si Ma'am Jocelyn Arcio Amaro, good morning po, watching live from San Francisco Agusan del Sur. Kini sila katropa ng Alan na pwede ni sila maminaw diha sa tuang sister station diha, pero dili sila ga pamati sa tua.
6: Oo. No? Salamat ha, salamat kay
8: Si Yads Albit Dalipe, good morning katropa, good morning ni mo Yads no. Laki ba ni o babae ba ni?
6: Yads, wala siya. Gitawag na siya Yads siguro kay Hapsing, Yapsing ang kay lawas.
8: Kay virtual friend ba mo?
6: Wala siya, taga bago Babnay na.
8: Si Ma'am Jing Bigarido, watching siya no. Si Ma'am Nura Bunsukan na Yads sa musta naman na pakusgi mong radyo din ha.
6: Pakusgi kay naglalanlanog atong
8: radyo. Diri sila nag-communicate katropang alas sa atong programa.
6: Si Ma'am Munda na sa 89.1. Kay nangita man sila asa natong isa. Iko na nata diri, ikamo jo na sipyat gumo pamita sa 89.1 nata.
8: Si Ma'am Munda Lapore, may buntag sir, may buntag po ni mo Ma'am Munda Lapore. No, si Sir Harold Salang, watching ni siya dito sa Purok 3, kaman si New Sambog, New Corilla sa Davao del Norte.
6: Ingon ni Andre Nakauson, murag kuna ka hometown niya.
8: Taga New Corilla man, taga New Corilla man si kuno.
6: Si Andorina.
8: Si katropang Andy.
6: Oo, dako kay na siya basakan dito. Nga maagian padulong sila ha. Maagian lang ba padulong sila.
8: Si Sir Harold Salang naminaw. Si Rolando Permanil o kape katropang alam
6: okay, sige lang kay nakasaad gud kape ani niya no matagaan jud kape kani imong notebook diri para sa imong mga bata na padre
8: ana siya nga ay nalang lang notebook anang kape ra gid ako.
6: Sige lang ha. Anyway mga katropa unsa ba inyo ang observation kagahapon kasi kapunan matuba nila hawak na nila ang kining beat daw ha sa prosecution murabag tanaw nila leading sila kung sa scoring pa ni katropang Briggs no. Sila karon ang leading compared sa kining defense team. Actually, inyuhan man ang self ano man siya kada ganing proclamation no nga leading sila tungod kay na present nila pag maayo ang ilang gusto nga i-present. Ang pangutan na kung tuuhan ba ni sa impeachment court. Capable ba ni siya nga himuon nga basihan para ma-impeach ang sa katao nga napamatudan niyo nga dunay piatos wala doon sila namakak daw tinuod di ay nga naa sila nakuha nga data sa kang piatos ni-attest dito si COA na naapoy mga other pa nga mga pangalan na highlight natong piatos pero ang kining confidential fund nga giingong nahibalaan nito nga ang uban ato kay gi-award and then ang uban gipalit og tambal kining pagpalit og lamisa og chairs pangutana ani katropang Briggs no gikawat ba na gipalit man
8: gipalit man na niya lamisa pagyud gamit sa opisina pagyud ang problema lang diri karon katropang Alan no kay may naay mga regulasyon
6: kana lang
8: nga naga-dili diha karon katropang Alan. Pero sige lang, subay-subayo na to niha. Ang kisa man niha, tempaha. Good morning. Okay, si katropang Ivan.
6: Uy, si Ivan Pulunan. Kumusta naman ka diha, bro?
8: Nangumusta sa kuha. Ulat-ulat lang sa diha, katropang Ivan. Ang tawag na kuani karon ka-Ivan.
6: Ka-Ivan.
8: Okay. Siyempre, pag-abot na dito sa iyang network, ka-manggihapon na dito.
6: Ka. Itong kas.
8: Kas.
6: Ka lang iha ka. Kasama. Now,
8: ang bugat diri karon nga issue katropang Alan, no, kay 11 okay. days ko no na gasto,
6: nagasto
8: ang 125 million ka pesos. Pero do na bay kuan ani? Do na bay
6: Alan sila amazing kini.
8: May na may dipinsa ani katropang Alan ang Office of the Vice President.
6: Uh-huh.
8: Manay pangutana ba, no? Abutan ninyo ha, kung doon na ba'y tubag ni ani karon ang Office of the Vice President, kung nagasto ba, tinood ba nga 11 days, gigasto ang 125 million allegedly. Kay, manigi pa kuwan eh, manigi pa kuya na pirmi sa mga kuwan eh.
6: Kablo ka, pag magpa-highlight ka, nanginana, murabag makaingon ka nga, ah, grabe pagwalda sa kwarta, kung judgmental ka sa imuang unauna. Grabe, 11 days, magigurot ang 125 million. Sa ako po, mga katropa, dili na imposible karon. Kay si Bryce ganito si Alcantara, 100 million a day. Ilahang gigasto niya sa casino.
8: Base diri karon sa state prosecutor, katropang state prosecutor, sa house prosecutor ha, ginamit ang ginatawag na COA ICFAO state auditor nga si Roderick Wamil. Mauni sa karon ang nagpamatuod katropang Alan sa 125 million nga confidential fund kuno, nga nadawat sa Office of the Vice President na itong December 20, 2022. Remember ha, December 20, 2022. Unya, may naani siya order magod ka itong pangalan pag once na ang pundo confidential fund ma-receive ni mo, ang pundo dapat hutdo ni mo na siya
6: before the end of the year.
8: So 20 sa 31 unsi tinod gid nga unsi kaadlaw na lang.
6: Tama.
8: Karon be kung dili niya ni hutdo no gasto unsa may tapos
6: sa Office of the sa
8: ibalik. Ya tapos do na pa jud kay notice of disallowance.
6: Kay justify mo to nimo.
8: Kay pag once na hantod nga red flag na inong kakatropang Alan. Kaya sige magkag disallowance. Anong gigahin ang kakwarta niya tapos di mo gastuhon.
6: Sa to pa, dili ka ready.
8: Dili ka, wala kay
6: mga programa.
8: Wala kay programa, wala kay plano diha.
6: Puro
8: 2022, bago lang ni sila na-elect. Katropang Alan, di ba? July.
6: Wala pa yung budget din ang Office of the Vice President.
8: 2022.
6: Sa confidential.
8: July 2022 mo ni siya ang ilang paglingkod official nga paglingkod nila.
6: Kapila pa lang ka bulan.
8: July, August, September, October, December.
6: Mm.
8: So, now, diri karon, sumala pa diri karon ni Wamil nga ang liquidation documents sa Office of the Vice President wala kuno ni misunod sa requirement sa 2015 Joint Circular.
6: Hindi na covered.
8: Imbis nga sales invoices or official receipts, acknowledgement receipt kuno ang gigamit pag justify sa pipila ka ma disbursement. Na remember nako tong statement mugod ka tropang Alan no. Natay bisita nga kabakaba nga kuno kabakaba ka tropang Alan. Na remember nako tong statement ba ni former commissioner ba
6: si Guanzon.
8: Attorney Guanzon.
6: Oo.
8: Ngayon siya nga kining confidential fund. Gawas nga dili ni siya pwede nga i-bulgar in public kay confidential lagi. Wala na ni siya inguntang nag-require mga official receipt.
6: Wala,
8: pwede na ni acknowledgement
6: receipt. Acknowledgement na lang. At least i-acknowledge lang na dawat ni mo.
8: So mo ni karon ang katong gipakita sa Office of the Vice President. Now, nganong gipang himugos karon sa prosecution nga sa prosecutors of
6: team. Sama sa mali na. Doon ay discrepancy.
8: Gumikan kay kini ko nung napalit, dili pang confidential. Bangko man og lamisa.
6: Malay mo,
8: kining na printer sa computer.
6: Gigamit din na nga bait nga to sa Intel.
8: Malay na to, no. Mami to ni usas sa madipinsa. Malay na to, nangayo ang katong mga...
6: Nangayo si Commander.
8: Ang intelligence. Si Commander, nangayo og lamisa. Tagay ko og lamisa, Vice President. Wala ko kaning tataran sa tataran o kining bukog sa baboy.
6: Unsa man ako nga maanad-anad sa ko nga ako diri nagadunar. Asa ko pondo diri?
8: Apili ko og printer Kay na ko'y computer diri pero walay printer.
6: Oh.
8: Kapoy memorize.
6: May lang dyan na mangita ba? No? Itapon.
8: Oh. Oh. So, nasa'y napakita nga papilis pero acknowledgement receipt. Now, ang ato lang diri katropang ala, no, kay kita magod, nagtuo magod ang 125 million na gasto kay gisot sa bulsa.
6: Ayan.
8: Shoot, 3 points dito sa bulsa katropang ala.
6: Oo.
8: Now, diyan, ibaluan na ito, nga gigasto diyan.
6: Na ay materialis. Ha?
8: Liquidation na. 70,000 dito kay Mary Grace Piatos kuno para sa mga medisina.
6: Medisina.
8: Oh, medisina, okay. Ha? So, klaro nga, doon ay gigastuan, doon ay gipadulungan ng kwarta. Wala na siyumoy sa bulsa. Diyapon si Rinan Piatos Giyapon. 110,000.
6: Pariente na si Rinan og ni Mary Grace.
8: Basin og mag-asawa ni.
6: Mag-asawa siguro na.
8: Si Rinan si Mary Marcos. Grace.
6: Rinan Piatos og si Mary Grace.
8: Mary Grace sa Marcos.
6: Marcos. Mag-asawa ni.
8: Mag-asawa. Now, si 85,000 kang Nuva Santos.
6: Okay.
8: So, nakapangalan kay Nuva Santos. 295,000 kay Maiko Harina.
6: Okay. Wala na, gikaon na ron. Harina.
8: Unsa kanina? Kaya ba kanina yung Harina? Unsa ni? Basiga, abog ni. Katapangalan, kung iyong analisyon na ni Harina, abog ni. Hindi, kanang
6: maudin niya, tipagkaon o biskuit sa bukid.
8: Basin o pandisal ni. Unsa ba? Si Diara, ang paborito ni mo katropang Alan. Andilim.
6: Agoy. Balik na ni Kapunan.
8: 50,000 pesos Andilim.
6: Andilim yan. Kung saan patungo yan.
8: Tapos, di apag yun si 70,000 nga si Gabriel. Dili si Gabriel, dili ni si Gabriel nga Sala, ha?
6: Oh, Gabriel Sala.
8: Si Gab Sala.
6: Okay, Ilunggo mo to.
8: Ilunggo mo to. Kini Bisaya ni.
6: Bisaya.
8: Bisaya.
5: Pinawa.
8: 70,000 pesos.
6: Okay.
8: Unya, di pa isa nga parinti ni Andilim.
6: Aha.
8: Limpod. Ang pangalan niya, dili ni si Andy, si Alejandro.
6: Alejandro Lim.
8: Alejandro Pikit.
6: Pikit. Oh, kaysa ba kay si Lim, ng inchik na niya. Siya nagpikit na.
8: Kuha na to, ngit-ngit na si Andy.
6: Ngit-ngit.
8: Siyempre, kay ni Pikit man si Alejandro.
6: Anyway, Katropabriks, i-break sa tagaya, Katropabriks, ha, kay nagpangamay ang ato ang kuwano. Ato ni itiwason niya mga katropa, ni, may kalabutan na niya ito ang pag, nganong lamisa o chairs ang nagastuhan sa confidential fund. Sikreto po na. Sikreto po na. Ato ni itiwason mga katropa para dili magmahay. No? Kaya natay, break muna tayo. Mabalik ito, malamang ini. Size 35 na. Alas 8 na.
7: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga ang mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free Dietary Guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita ala sa isa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Bala Size Imedia. Walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga pagdiskut sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
1: Life talk with Angel here. Andam na ba mo sa usa na pod ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
7: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
6: Awesome! Bantog ra nga hantog karon wa ko kadawat og reply. Mrs. Reply ko ba? Ako'y pangutana.
14: Pinawa!
6: Ito, matawad na kita. 44 minutos na palabay sa ilas 8 sa buntag. Lovely ko, Lucerna, sa Mary Grace Cruzada. May buntag niyo mo diya. And sa mga nagpaminaw karon sa 89.1 sa XFM Davao Katropa, mga katropa, good morning atong tanan. Na bili na to nga issue ato ring timbawason na mga katropa, no, kay bugat kini lamisahag kanang misa og na partner magyun nila misa og kanang table, no? Magpartner yun, ha. Di ba ka para lang yun ay item nga ibutang nga naigipadulungan katropang Bricks, no? Kay kung nagduda ang kuwa ani, dapat ira ning question. Ilaning
8: question nila.
6: Oh, tapos ila ra man ang ipauli,
8: ipa-return.
6: Ipa-return.
8: Oh. Hey, di ba ni mao?
6: Oh.
8: bawal makani di nganong mga gitugutan ninyo.
6: Nganong man nga wala sila nagpangutana o nganong gitugutan, yes, no? O nganong wala sila action.
8: So nagpasabot ni Katrupang Alan, no, nga doon ay papel din ni karon ang depensa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte.
6: Yan.
8: Muna karon nga doon ay mga importante nga mga depensa kuno. Now, dili mamahimong baliwalaon sa depensa karon Katrupang Alan. Pinaagi nila ni usana din si Attorney Michael Poa. Wala siya misugot sa prosecution nga i-stipulate nga ang 125 million pesos gigasto sulod sa 11 kaadlaw.
6: Kay naghulat ang prosecution. Oh, be. Kanang fishing expedition man god. Be, unsa inyong ebidensya da nga mali mi? Wala di patuloy.
8: Oh, manang ingon ka nga moingon ang kining depensa karon katupan na paghulat.
6: Paghulat.
8: Imuha maning turn karon di gitagaan ka na mug panahon para sa
6: iyag-iyag sa nang imuha dihang braha.
8: Kay what if kung say malay na tug tinuod ng ingon sa mga kuan nasa social media katupang Alan nga kana manggood si kuan, kana manggood si Mary Grace Piatos kay si Lisa manggood na.
6: O kana si Rinan, si Marcos manggood
8: na. Si Marcos manggood na.
6: Maraglison na.
8: Now, magamit ko nun sa depensa karong katrupang Alan, muli nindot ha. Relax lang mo ha. Ayaw mo ka taranta diha karong mga naminaw. Kaya namura ba gibati kaguol nga wa, napildi na si Vice President ani.
6: Wala na katingog daw ang depensa.
8: Kaya ingon si Attorney Michael Poa, dili na kinahanglan nga magsaba-saba, di na kinahanglan mag-object kung dili walay dapat i-present na objection.
6: Na ano, ano siya.
8: Kaya sikreto ko nuna sa kinibang away sa balaod kito pangalan. Diya sa floor, sa quorum. Now, matod pa niya nga adunay ilang explanation sa utilization ug mahimo nilang atubangon kini sa cross examination.
6: Di ara. Pagulat.
8: Di ara. Kaya malay na to karon do na cross examination katro pangalan nga mahitabo no. Kay gikubak-kulbaan na rabatong si unsa ni?
6: Si Wamil. Katong si Kuwa. Kuwa. Dating ako kwanto ah. Wala na to siya karon oh.
8: Kuwa kuan intelligence sa kuan auditor. Expert auditor. Now, dunay mga pangutana diri karon nakinahanglan dili lamang nakinahanglan og tubag nga moingon ba nga dili lang minanang mga liquidations. Dili lang kutob diha.
6: So, sato pa dai katropang brace ningon ang prosecution karon. Oh. Kung sa inyo reaction na ni karon na ipakita na niyo sa pag-justify. So na si Poa wala
8: nakadawat. Karon kinsang nakadawat ani na may nakadawat na mo lista dito nga nadawat.
6: Nay nag-receive.
8: Nay nag-receive sa kwarta. Ayon ninyo pangutan na kung pugson gini ninyo pangutan noon, ato halong kato na Malacanang, kay naas Malacanang ni Dawat.
6: Mutog anday na siya day, nga tuwa nagtapos sila ni Commander.
8: Di, sa tinotong sulti ito,
6: DPA na ni Katropang Briggs ba?
8: O, mga DPA ni, mga Depenetrating Agent ba? Nga, luwi po din taon kayo kung doon natin mga DPAs diha karon niya. Tapos, medyo worried. I think, para bang ang uban ani na sa mga schools baka ha no nga
6: para ako kaning duda kay nagkaanam nakita na ko ba nga nangitas lag hint kinsa ning DPA nila ngano man kadto siguro to mga tambal nga gipanghatag ni kuan mo na siguro to na
8: kadto mga libro kadto mga libro ba
6: kadto mga libro nga ipanghatag nga libre ba niya dawat po sa tuwa mga kamasa dito mo na siguro to kadto mga lamisa dito nga gipanghatag mga bangko ano siguro to kaysa man dito amo ni siya ang kuan di DPA na to dream napatay karon ato ang national security na po nang ato ang isgutan na ni kung napabata sa sakto ani
8: ang punto din ni karon katupang Alan no kinahanglan nga
6: kasi mag-compromise ta ba
8: dili kita magpadala aning isyu sa politika karon katupang Alan simpleng away dili ni simpleng away ni Duterte kontra sa mga Marcos.
6: Ayan. Ako mo ko ana.
8: Dili ni basta-basta ang Duterte versus Dilawan usab.
6: Dili na. Oo.
8: Now, maingon na to, kung kwarta man ganing isgutan, iya ni sa mga tao. Kwarta ni sa katawhang mga Pilipino.
6: Taxpayers na to.
8: No. Now, og sumala sa testimony sa kaning COA auditor ang dokumentong gisumiti sa Office of the Vice President katupang Alan nga napakita nga kinipundo nga da disperse sulod sa 11 ka adlaw. Siyempre, Nahatag December 2020, pila na lang kaadlaw na bilin, 31 na.
6: Uh-huh.
8: So 31 gyud. Unsa gyud kaadlaw katong pangalan?
6: Sa paggasto, pero ang pagpangandam sa ginatog operation, dugay na.
8: Now,
6: pero magka na ganing bayrono na lang na sa Office of the Vice President nga nagpunta na rito ang iyahang mga tao, gi-fulfill na nila, so waiting for the award, waiting for the budget. Pag-abot sa budget karon, unsa man din mo na, alang na magpagdawat ni mo karon sa kapade ka na plano, sa kapade ka na pangitaw ka na ganing asa ni padulong ni.
8: So napasabot ni Katropangalan nga prepare na ang
6: prepare na.
8: Ang Office of the Vice President bago sa mulingkod nga mo gini dapat hatagan.
6: Ayan,
8: kulang pa ganin ni Katropangalan ang 25 million.
6: Gamay ra kay na.
8: Kulang na kayo na.
6: Gamay ra na.
8: Sayang sa ilang mga gipanaad niatong panahon sa eleksyon, panahon sa kampanya nila, wa pala ni ka buling sa kuko ka kulumingkingan Katropangalan.
6: Oo. Wala pa na gamba tip of the ano na gastuhan na lang na kang uban diha. Mura na panghingi kira na. Igor na isa kakitiring lang na siya.
8: Now, sila paboto na to ning pinaka the best katropang Alan no. Karong umabot ng mga
6: payo na to na katropang Weeks.
8: Payo na to ni.
6: Okay.
8: Kung unsa idepensa nga ipakita karon ni Attorney Michael Poa, diha karon sa kinibang batok na to sa prosecution.
6: Napansin po na ako mga tropa, wala tayong oras no. Ugma siguro ato ni masumpayan eh. Na, napansin na ako sa prosecution kay murabag ka na ganing tama niyo. Unsa may inyong reaction ani?
8: Di murag luya mo react. Mura magnaluya ang prosecution ka tropa.
6: Naluya, niingon na ganig magbreak sa ta kay mulingkod ko. Ay, wala tayong oras mga tropa.
8: Iwaso na to ni Ugma. Kay nindot ni para sa tuwang makiksun nga masayod ang tanan
6: Kung kita pud mismo mga tropa dita mag dig out ani makatingin mo jud ka grabe na pud lamisa o kanang tables no confidential pa ay mga kuna ni mga purposes na okay lovely call no sir na salamat kayo og sa mga nagaminaw karon mga katropa wala man tay oras no pero no, dunay oras sa pa din ato dunay panahon pa din mag-igo ning atong panaglawig sa kahanginan sa programa nga Bullseye manamilit namin mga katropa ha. Sa ngalan na lamang sa tuang kinatibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
8: Alam sa nagyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Brix Flores.
6: Ako usab si katropang Alan Abais o kami mag-ingon. Kamaturan
8: ang sandigan!
14: Pusay! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
15: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
16: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
17: XFM.
18: Kaklarik sana.
19: Exciting.

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Patambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mama Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Mga katrupa, andam debata sa pinakaastig nga tambayan. Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika ug mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
4: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarex, Ana?

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.04 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra Balita.
4: Extra Balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Hatod kini kanato sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ang mga produktong gitawag nga effective trio combination ng mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ug karon sa mga detalye sa atuang balita.
4: Extra Balita.
1: Mga katropa, nagpahibalo ang Department of Public Works and Highways kung DPWH 11 ngadto sa mga motorista nga subli ng maagian alang sa mga pampasaherong bus o uban pang mga sakyanan. Ilabi na mga katropa, gispecify nga kini lamang mga sakyanan nga dili bugat ang karga. Mao lamang kana ang mamahimong makaagi sa nisgutang dalan partikular dinhi sa apektadong dalan sa may sityo Marahan. Barangay Marilog District, Barangay Marilog proper, Marilog District, Davao City, mga katropa. Insubay sa update sa DPWH, gawas sa nagubang dalan sa Marahan, nagsugod na sab ang paglimpyo sa mga debris o paglubong sa mga sheet piles sa nagubang dalan sa Davao Bukidnon, partikular din sa may Barangay Buda Marilog, o gipaningkamutang matapos kini sa dili madugay ang pag-repair sa mga apektadong kalsada. Subay usab kana sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
4: Extra.
1: Sa pikas bahin mga katropa, ilabi na sa to ang mga kaigsuunang motorista amping-amping kanunay sa biyahe mga katropa. Kay sanglit kagabi, aduna sa mga natalang disgrasya. Ang mga katropa dinhi partikular natala sa may area matod pa sa Coastal Road, mga katropa. Pasado alas 9 matod pa kagabi. Dihanga usa matod pa ka rider na sab ang nadisgrasya din sa may Coastal Road, Bukana section, mga katropa. At sa rider, dalikining gitabang sa mga miresponding concerned citizens. Din makita sa mga katropa ang nadanyos ni ining motorsiklo nga pila ka metros ang distansya ni ini nga gilagputan nagikan sa nisgutang na lamba o nalambo sa kalsada nga rider, mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga higala. Dito sab sa may area sa Daang Maharlika Highway sa may Tibungko, mga katropa, kagabi usab aduna na sab rider in town ang nagbuyod sa dalan. Samtang ang motor ni ini nasunog, mga katropa. Din wala pa hinganli o wapahiili ang naisgutan na nga driver o parang pang ginasubay sa mga otoridad ang posible gayod nga hinungdan sa maunga paghitabo. Kung aduna ba yung nahitabo nga kusog ba gayod ang pagpadagan ni ini, kay subay sa inisyal nga mga impormasyon, ikatahong aduna ay nadunggan ang mga anasa lugar nga kusog nga impact matod pa o pagkabangga sa naisgutan nga motor, mga katropa. Amping-amping kanunay sa itong makaigsuunan, ilabi na sa mga nagabiyahe nga mga motorista. Kay sanglit mga katropa ha, subli nga nagpahimang no ang ato ang kapulisan nga mag-amping o sundon kanunay ang balaod trapiko. Sanglit gitumong kining gipatuman aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga biyahe sa matagusa o dili makaangin. Yan itong makaigsuunan na itong mga motorista nga naninkamot in town sa luwas nga pagbiyahe, mga katropa. Oras katropa, alas 9.08, diniusa kita sa ito ang sitwasyon sa panahon. Usamatod pa ka low pressure area kun LPA o southwest monsoon o habagat ang posibleng mupasulabi kini sa magabahin sa ito ang nasod karong adlaw kana nga Martes sumala sa pag-asa. Ibutyag mga katropa nga naispatan matod pa kining naisgutan nga posibleng muigo ang naisgutan nga mga pagdaot sa panahon. Hindi siya may Bagaw, Cagayan, mga katropa. Samtang naisgutan nga LPA, wala matudpay chance nga ma-develop kini ngadto sa tropical cyclone. Samtang masinati usab sa ubang bahin sa nasod sama na lamang sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley ug Central Luzon, ang katag nga mga pag-ulan ug kilat ug pagpanalugdog gumikan kana sa LPA. Susamang sitwasyon usab sa panahon ang mupasulabi mga katropa sa Metro Manila, Calabar Zone, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo ug Guimaras. Gumikan sa pagdaot sa panahon ngatod kana sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang mga bugat nga pag-ulan na posible usab kini nga musangko gihapon ngadto sa mga pagbaha ug landslide. Samtang dugang sa pag-asa nga padayon gihapon nila nga ginamonitor ang Typhoon Dolphin nga kasamtangang nahimutang sa anaa sa 2330 kilometers east northeast of extreme northern Luzon. Samtang anaa na matud pa kini gawas sa Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. ni inilamang kanang kadlawon. Mga katropa, by the way, congratulations kay Lai Nasab nga kadaugan, makasaysaya nung kadaugan ang nakabut sa Pilipinas. Mga katropa, gumikan kini sa nahitabo nga panagsangka. Mga igala sa atol sa 2026 Mubadala DC Open diin nakabut ni Pinay Tennis Star Alex Yala ang kampiyonato. Mga katropa, og nunot ni ini gi-congratulate ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang naisgutang batanong atleta. Human niya nakab-ot mga katropa og naangkon ang Bulawang Tropeyo mga katropa. Gani sa mensahe gipasiugda ni PBBM nga kini mao ang labing unang WTA 500 champion title sa Pilipinas nga usa na sab kini ka makasaysayanong kalampusan. Gidaigsab sa pangulo ang batanong atleta tungod sa pagdasig niini sa dili maihap nga mga batanong Pilipino. Uba na pagdasig kanila nga dili mo undang sa paningkamot aron makabuto sab ang ilang mga pangandoy. Mahinumduman nga una nang gipasinunggan o gipasalamatan sa pangulo si Alex Yala atol sa iyang homecoming gikan usab sa Wimbledon tournament open ning nakalabayng bulan sa Hulyo tungod sab kana sa nahimong makasaysayanon ni ining record sa duwang tennis. Natapusan sa atong extra balita ning orasa mga katropa, alas 9:11 na. Giauhag ni House Prosecutor House Prosecutor Terry Ridon si Vice President Sara Duterte nga mupatimaw na. Oga mo salmota ni ining nagpadayon nga impeachment trial mga katropa nga anaan na sa ikalima nga simana mga katropa. Panawagan na ni Ridon nga kung asa matud pa kini naimutang si VP Sara sa nagkanyang bahin sa kalibutan, ihagit niya kini nga atubangon ang taral ug atubangon ang kamatuoran ilabi na sa mga akusasyon nga gipasang at batok niini. Una na sab nga giklaro ni Trial Presiding Officer Francis Cheese Escudero nga ubos sa mga patakaran sa impeachment court dili matud pa obligado nga muatubang personal ang ikaduha nga pangulo mga katropa sa iyang impeachment trial ug gikonsidera nga pwede lamang kini nga adunay representante sama na lamang sa mga legal counsel ni VP Sara nga kasamtangang padayong ni atubang sa nagpadayong impeachment trial sa inisgutang Vice Presidente. Ubog ato mga katropang naglangkob sa ato ang extra balita ning oras. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Tangi mga katropa, kay musunod ang programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsyaw, katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, ako mag-ingon, kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, alas 9:13.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM katropa mo.
5: XFM. Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
10: Ayan, so maraming maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
9: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
6: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Kaklarik, sana!
12: Exciting!
11: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex kay Katropa, tong oras 9:70 na sa morning.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

0: Una sa tanan dalay gunang Dios saway katapusan katropa Davao Mindanao Pilipinas. May aga, may nga buntag. Welcome sa tong katulmanon na usab mga kaigsoonan ang programa ga Sentro. Nanukad gihapon dinhi sa XFM 89.1 Davao. Adlaw Martes kita karon mga katropa. Pitsa 4 sa bulan sa Agosto 2026.
1: Sentro.
0: Liara mga kaigsoonan o patalay kaadlaw ang nilabay sa bulan sa Agosto. Daw sa waay lang katropa hapit na gyud. Muli ili mga kaigsoonan si Jose Marie Chan. Nang magparamdam katropa kaya beer months na. Hapit na pila na lang katulog. Katulog just 26 na lang katulog. Dali arabasa kining atuwag ang panahon na mga kaigsoonan na ma plus 1 na po na itong edad mga katropa. Wala mga edad nga patras. Taas man nga itong edad mga katropa pero importante kita healthy sa always mga kaigsoonan. O na importante nga kita tumar inom ta katropa. Batasano na to sa pag-inom o pag-intake ani ang kinigya santo na gold coffee mix. Labi na sa mga kababainahan nga gusto magpaanyag sa inyong pamanit katropa magpahayag sa inyong panit. Inom ta sa kinigya santo gold coffee mix. Kay mo na itong gikinhanglan ng usab mga katropa. Ato na kiniglota tayo ng collagen. Amoy mo kahatag na to o pag-anyag sa pag-danag sa tuag pamanit sa tuang kalawasan mga higala. Si katropang Jasper Magunsa Magtimon na sa programa Gasantro. O ba niyang programa katropa 0969-23-0537. Atong usbon mga kaingsunan 0969-23-0537. Reaction on opinion si Demendo. Yeah, itabuhagay katropa ito ng basahon sa unahan mga higala. Kung saan yung adlaw. Medyo grabe lagiti ang kainit karon sa gawas mga kaigsoonan. Unlike dito sa kauluhan nga gibagyo sila ni Bagyong Luis. No? Gilampor na sinta ang mga katropa dito but despite din na mga kaigsoonan ato ang gobyerno na ningkamot sa pagmahatagang ayuda labi na ito aga DSWD sa Kilig Nasyonal madagan sa panginahanglan ito ang mga katropa ito ang mga kaigsoonan ito ang mga kapwa Pilipinong nga apiktado karon sa bagyo. Kaya igun pa usab mga kaigsoonan sa ato ang kinig pag-asa, no? Kinig low pressure area, habagat. O usab mo kinig niigo da karon sa kinig Luzon o Western Visayas. As of today, katropa, ingon pa na sa kinig pag-asa mga higala. O nang relax muna katropa kay Clarix, kami ang bahala sa inyo ha sa mga balita impormasyon. Usab serbisyong katropa mga kaigsoonan. Taod-taod po na ito aga Disney Princess katropa, no? Nga nabaguhan niya sa iyang programang bago po. Iyang return of the comeback sa kining X-rated X daw. Oh, anong daw man just? Kaya nalibago pa siya katropa. Banda niya katropa, bisan pa nagluya. Pero kung nagluya man na mas maigan, eh, kaya doon na yung mga produkto sa East Holt Incorporated nga maoy makatabang sa pagpabalik sa baskog nga panglawas katropa. Mismo diri sa tuang programa mga kaigsoonan. So si katropang Jobet Autoto makauban sa kiliga programa katropa. At unahon mga isunan na tuag Sentro Balita ni Kapanahuna.
1: Sentro sa Balita.
0: Tuag Sentro Balita at ni kanyo katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Palag sikor tong kalawasan pinagi sa pag-inom o kiniga produkto sama sa Premium D3 Coffee Mix. O nang hanig sa tuag Sentro Balita.
1: Sentro sa Balita.
0: O nang hanig sa tuag Sentro Balita ni Kapanahuna. Yablihan na sa trapiko agabain sa Davao Bukidnon Road sa Sitio Marahan, Marilog. Proper Davao City, alang sa mga pampasahirong bus o guban pa mga dagkong sakyanan. Nasairan nga duha ka semana nang sirado ang mga seksyon. Uman sa road slip nga nitabo ni atong June 17 or July 17, din mga light vehicles lamang sama sa motorcycle o tricycle ang gitugutan nga makaagi. Nanang gimando ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaspas sa repair works aron mabalik dayon ang normal nga transportasyon tali sa Davao Region o Northern Mindanao. Samtang brand new sub ang clearing operation o pag-install o sheet pile sa laing apektadong bahay sa Buda Road aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista. Sa Picas Bay, nagduso sila Congressman Omar Vincent Duterte o Congressman Paolo Duterte o House Bill number 9652 o ang Comprehensive Child Minding Support Act of 2026. Nabong sa Balaudon ang magtukod og state license o subsidized child minding facilities sa matang syudad o sa Blongson sa Pilipinas aron matabangan ang mga ginikanan sa pag-atiman sa ilang mga anak samtang nagtrabaho. Sakop sa programa ang mga bata nga aduna edad gikan 6 ka bulan hangtod 4 ka tuig ug mag-operate kini sulod sa 11-11 ka oras matag adlaw. Matod sa mga naghain o nagduso sa balaod noon, kini aron masiguro nga adunay luwas, abot kay og accessible nga child care services alang sa mga pamilyang Pilipino. Alas 9:24 giaprobahan sa Senado ang gisugyot nga Magna Carta for Barangay Health Workers nga nagtumong kini sa pagpalig-on sa proteksyon o benepisyo sa mga BSW sa tibuok nasod. Matud ni Senator Risa Hontiveros nga dugay nang nagsilbi ang mga barangay health workers isip pahaligi kini sa primary health care system sa mga komunidad. Lakip sa gitinguhang benepisyo sa maong balaod ang mas maayong kompensasyon, incentives o legal nga proteksyon alang sa mga frontliner sa barangay. Human sa pag-aproba sa Senado, moagi pa kinis sa nahabiling proseso sa Kongreso sa dili pa mahimong balaod. Sa pikas bahin gibutyag sa Global Real Estate Services Company nga Santos Knight Frank nga napiktuhan ang real estate sector sa Pilipinas sa unang tunga sa 2026 tungod kini sa kalambuan sa international nga merkado. Matod sa report nga ang mga panghitabo sa Strait of Hormuz nakapahinay kini sa economic growth o nakadugang sa inflationary pressure sa Pilipinas. Tungod niini mas nagbatgon ang mga developers pinagi sa pagkunhod sa bag-og project launches o pagpahinay sa construction start sa pipila ka mga development projects. Sa paninig giingon nga nagapadayon gihapon ang kalihukan sa industrial sector pinagi sa pagdagsa sa pipila ka mga foreign investments sa nasod. Alas 9:26, nagpagawas ang Department of Labor and Employment Kondole o Labor Advisory No. 12 Series of 2026 nga nagmando sa mga batang ubos sa edad nga 15 nga mukuha og Working Child Permit WCP sa dili pa sila makita sa mga vlog, social media o ban pang mga matang sa online content. Tumong nini nga lakang nga mapalapdan ang mga proteksyon nga gihatag sa Republic Act No. 9231 batok sa child labor o pagpahimulos exploitation ngadto sa mga natan sa mga digital platform. Ikinanglan ang permit o ang bata magi sa mga vlog o live stream bisan sa unsang plataporma sama sa TikTok, Instagram, Facebook uban pang mga ingon man sa mga digital advertisement, online endorsement, web series, podcast o streaming services. So by sa balaod gididaan sa pagtrabaho ang mga batang ubos sa 15 anyos gawa sa duha ka espesipikong sitwasyon nga nakinanglan gihapon ng permit gikan sa dole. Kung ang bata direktang gidumala sa gidikanan o legal nga guardian o ga nagtrabaho lamang uban sa mga sakop sa pamilya o kung ang partisipasyon sa bata gikinanglan alang sa maong proyekto. Katapos sa ganig sa tuaga sentro balita, nakahimo og kasaysayan ang Filipina tennis star nga si Alex Ayala human makadaog sa 2026 Mubadala DC Open Championship. Pinagi sa iyang kadaogan, nahimo siyang unang Pinay na nakadaog og titulo sa WTA Tour Singles Competition. Ang maong WTA 500 crown gikonsidera kini nga piin nakadakong kalampusan sa iyang professional nga career hangtod karon. Samtang gituhan nga ang iyang kadaugan magsilbi o magdasig sa daghang batanong Pilipinong atleta o magpataas kini sa dagog sa Pilipinas labi na sa international stage sa natad sa tennis.
1: XFM Katropa.
0: Alas 9:28 na katropa sa tuaga panag-uban-uban. Agad time check katropa tuloy kaninyo sa Kiriga Premium D3 Coffee Mix. Palagsikon, palambon itong kalawasan. Kaya sa pag-inom sa Premium D3 Coffee Mix, mga kaigsunan. Samtang sa tuang sparring partner, as usual, as useful. No? Ang atuang Disney Princess, katropa, ang atuang babe ng bayan, also known as Jopet Espanyol, ani ana mga katropa.

0: Maing aga, good morning! Katropang roommate, Jovette Espanyol in the house, yo! Good morning, Maraga! Palagsikon ka na ako, katropang.
1: Good morning, mga katropa! Happy Tuesday morning ka na itong tanan, katropang. Just for some, malipay nila ang adlong Martes.
0: Pero ay, di malipay yun. Wade ka...
1: Malipay yun gihapon, katropang Jazz. Alam nga naman, nakatapad yung tag-Zantone Gold Coffee Mix.
0: Abi na ko, nakatapad yung tag-abi yun. Ang katong kasabot na si DJ Sassy na pag malipay yung si katropang Jovette. Ang sagay ito ka... Nataparan.
1: Delix katropang Jazz. Anyway, mga katropa, sugi niyong adlaw ha, sa pag-inumog healthy nga kape. Ang atuang Zantone Gold Coffee Mix, mga katropa. So kung medyo nagluya ta karon, mga katropa, sama na ako kayo na mag mga times katropang Jazz. Nag-i
0: mga time nga down ka, but not totally down.
1: Mag-down man, mag-tindog di ay. Mag-higop tawag Zantone Gold Coffee Mix, mga katropa, makatabang aron, mapaboost sa tuwang natural nga energy and ma-enhance atong focus and mental clarity. Of course, masuportahan ato ang daily wellness despite of a very busy lifestyle.
0: Ayan, mapalit na katropa ang mga nakunang produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa kinig mga produkto, diri usab sa kinig XFM Davao Studio. And of course, sa tawag Yes to Health Clinic, diri banda sa may GSIS Heights, Matina, Davao City, sa may Cellpol Building. Of course, aban pa mga butika nationwide, sama sa Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, katropa Gijabit, o mga butika nga dulce ni Mutangan, sama sa kilig Rojun Pharmacy, Soyo Pharmacy, Zizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turil, sa may Bria Pharmacy Mental, o Health Med Mental. Ayan, katropa, alas 9:32 na sa tuang kinigang panagabaduban. Sa tuang motivational quote, katropang Jovette. Centro. Success is made of 1% of luck. O, luck ni katropang Engineer Royce, no? Na luck na kugbutang. And 99% of sweat.
1: Mga katropang Jazz, no, nga success is made of 100%.
0: Kailan ako sa DG Sweat.
1: Si Sweet to siya. Pero bitaw, mga katropa, nag-remind lang ni siya sa tuang. Ato ang success, no? Ang kadaugan nato, mga katropa, is dili na siya tungod sa swerte-swerte lang, katropang Jazz, no?
0: Or kanang chamba-chamba.
1: Chamba-chamba lang. Doon na siguro 1% ni ini, no? Chamba-chamba.
0: Kini mo na 1% luck. Chamba-swerte.
1: But, ang 99% daw sa to ang pag malampuson, mga katropa, hihaguan. Ng success is hinaguan din nato.
0: Gipatuluan og singot, mga kaingsunan.
1: 99% nga haguan nato bago nato makabot ang ato ang mga pangandoy, ato ang success.
0: Nabay uban katropa nga Jovette nga katingali wa sila nag pagawas og singot pero mind bagling pod ang ilang gihimo.
1: Oo, kanang ano pod kanang
0: para nang dula nga chess.
1: Yes.
0: Wa man ka nagpasingot ana pero ang imong utok sobra pas nagsingot.
1: Napoy uban ka ng mga bright kaayo ka ng daog sa mga quiz bee tapos mo gyud nakapaan sa ilaha kay
0: nakatong opening ka scatter. Wa man ka nagano pasingot ana Engineer Royce. Ano pindot-pindot ka. Para ka sa ilam sa mansanitas.
1: Diskarte gihapon na siya katropa. Gihapon na
0: katropa ang diskarte. Mga gisingot ana. Pero nahitabo nga nagbalampuson gihapon ka katropa ang Jovette.
1: Kumbaga na magyukuan, unsa ba ang pasabot aning sweat, no? Ano unsa ba ang meaning ani? Either consistency, mga katropa, ato ang disiplina sa to ang kaugalingon, ang mga sacrifices, ginagmay na to ang mga sakripisyo. Actually, ang uban, dili gid ginagmay katropa ang Jovette, dinagko jud, no?
0: Kay kanang giingon nga luha ug singot.
1: Kanag-abot
0: ang luha ug singot yun sa ilang paningkamot katropang Jovette niya. Mora gihapon pagkaugma. Mora gihapon. Diba?
1: Adlaw-adlaw na nila nga ginaatubang.
0: Ginaantos. Kamaga, moingon sila nga Lord, kasi apa may kumahayahay ani kay kada adlaw luha ug singot akong gigugol sa akong trabaho. Mora man gihapon ko. Usay problema ana katropang Jovette, diba? Ang katropang uban nga daw sa waay na pod, perting nagdabos-dabos man. Asa ta mo lugar ana kung ingana atong mindset kung ingana pod tong tanaw sa uban katropa. Ikaw katropang Jovette, asa man ka nabilong ana dili ka sa 1% o sa 99%?
1: Actually, most of halos sa kuang kinabuhi katropang Jazz, wala joy swerte. So I think the result ko sa 99% of swerte. Ang grabe nga mga paningkamot.
0: Atong sugdan ang X-rated program morning edition.
1: Ito mga katropa, no, though naaman siguro sometimes, kasi ingon mag-o sila, when stars aligned ka tropang Jazz, para dyan na siya sa imuha. Yata gina siya sa imo.
0: Kung mag-align lang yung stars.
1: Kung maswertehan ka nga mag-align ng stars. Oh. Pero kung dili gid mag-align ng stars, muna nang gingon nga, maningkamot ko para i-align na siya nga stars. Oh,
0: kana. Kung trabaho o ni mo ang stars nga mag-align. Dili ka maghulat nga masigahanggan ka doos ako ni mag-align ng stars.
1: Oh. Ana, muna siya pasabot na
0: ito. Himo ang paningkamot, himo ang imong plano, work, plan your work and work your plan.
1: Yes.
0: Para makuha ni mo ng alignment sa stars nga imong giingon mga kaigsoon. Alas 9:36 Centro. Good morning sa tuwa mga katropa, katropang Jubet nga nagapaniid nga kagahapon pa daw sila.
1: Kagahapon pa ni sila o in town katropang Jazz, no, mga katropa nato nga nag-subaybay sa tuwang programa. Karon programang Centro labi na namino karon sa tuwang frequency 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyo hang tanan mga katropa og sa mga katropa nato nga naa sa online world. No? Ganin ang kadlawan pa daw ni sila
0: kadlawan pa kay human sa kadaogan sa tuwang pambato sa Pilipinas kaya si
1: Alexandra. Sila katulog.
0: Ala, was laka tulog. Kang uban naghulat nga mag-post. Si Katropang Marvin.
1: Good morning kay Ma'am Jing Pegarido sa iyo kaayo ni
0: si Katropang Marvin na tulog naghawid gyapon sa cellphone. Si Katropang Andali naghawid sa cellphone.
1: Si
0: Katropang Royce naghawid gyapon sa cellphone. Iwa pa ka hatag sa ilang mga link.
1: Nasuktan. Ay, bitaw mga katropa. Good morning, Ma'am Jing Pegarido. Good morning, katropa. God is good all the time, mga katropa. And kay Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Jazz and Ma'am Juvet. Good morning sa inyo. Og sa mga katropa na to, si katropang Cole 26. Shout out ko, Drima M. No? Si Nicole, ang pinakagwapa sa tanan ako, mga igagaw.
0: Wow. Bias mo kay ka ba? Luoy ka tong uban.
1: Siya na may nagpag-greet.
0: Oh, siya na nagpag-greet.
1: Kaya kung magpag-greet po ito, uban, guwapa po ito sila.
0: Oo, oh, kanang medyo guwapa nga igagaw. Na pinag-
1: pinakagwapa rin siya sa tanan ako.
0: Pinakagwapa. Royce, i-stalk daw, Royce. Kung mga bagay na pinakagwapa gilaw.
1: Actually, paramig na ang ani niya.
0: Ba?
1: Sa high school, during high school, kay dili may maalaan nga igagaw. Maalaan may nga suon.
0: Lamurokon po na
1: iligamay. Lamurokon po ni siya. Busokon po ka tropang
0: Jazz. Kung Spalding ka, molten siya. Wait, hindi dyan ang katropa nga Jobet. Good morning kay Ma'am Nita Valderosa, kay Ma'am Jing, kining nagpahipi karon sa to ang programa. Good morning sa to mga TikTokers na katropa nga Jobet. Basin na inag-lanto si mong TikTok.
1: Ayo, good morning katropa nga Arnel Aliabo. Good morning sa imo. And si dating Pogi. O kay Malditang Iloka. Good morning.
0: Maldita,
1: grabe Manila ang mga ano.
0: Lovely ko, Lucernas. Good morning, Sir Jazz. Ma'am Jobet, kita tagyod ang mga maghimo sa atong swerte o kita gyud ang maghimo sa atong swerte pero sa Dios ang panalangin. God bless all katropas mo gyud no. Kita gyud ang mohimo sa atong dalan para maswertehan ta kaysa kung mo lagi na katropang Jobet kung ang mangga imong latod nga mahagbong kalusapa.
1: Wala gyud.
0: Dugita na katkata. Pero sa ba para makuha mong mangga pero ayo sa silingan na.
1: Ayo ang mangga sa silingan itong mga katropa. Kanang mangga lang diha sa inyong tugkaran. Good morning ka.
0: Kumpiyansa ka katropang Jobet. Kaya ako'y kailang
1: nagpaabot.
0: Walay mangga nga punuan. Pero mas daghan ang bunga na sa ilahang tungod. Ang sanga nga gibungahan sa mangga.
1: Ano adlaw katropang Jazz na sila'y supply sa mangga.
0: Oh. Di ba naghatag akong mangga? Gichapay mong mangga.
1: Huwag gipansin ang mangga.
0: Gibilin diha sa salog. Kita katropa, so, mabalik o niya, makisadya tao niya, may sunod kaya nga ito ang first time in history ni katropa ka Jobet, kaya nga ito ang Filipina star Alex Ayala. No? Kung proud na proud magani ang dili ka rasa, dili ka Pinoy, how much more kitang
1: ka
0: Pinoy mga kaigsunan? Oh. Eh mawala nun sa mga politika. Alis drita sa kinig good news kana bitong vibe news katropang Jobet kay kung unyang taon-taon ma unyang taon last jeez. Ano na pud sa kinig mga bad news mga kaisunan kay dire na pud ta sa
1: lagot na pud ka.
0: Magpangagot na pud ka dire sa impeachment process mga katropa. Bitaw. Ano ni sugutan oni katropa kinig highlights sa pagkampyon ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open. And itrivia sab ni katropang Jobet ngano kog tennis. Wala na gud sa kanang indoor.
1: Anong naamang gud siya sa open?
0: Kung anong naamang ka sa open gud no kanang basketball sa sulod o gawas sa kining indoor or outdoor arena pwede man. Ang soccer pwede pud.
1: Oo.
0: Sa pa. Labi na kanang bag-o karon nga kahiligan ni katropang Marvin na pickleball ball.
1: Ay, naabi ko gisa na to kagahapon. Mao daw to ilaha mga favorite na outfit sa pickleball.
0: Pickleball.
1: Pakigulbol daw to sa katropa.
0: Pakigulbol ito.
1: Oh, pakigulbol katropan jazz.
0: Sabi lang ganing racket, Ana Royce?
1: Tag, ano, anong paddle niya, tag 5,000, no? Ang minimum, ang pinakabarato, 5,000.
0: Ha?
1: 15,000? 25,000 ang pinakabarato?
0: Wala eh, hulog-hulogan na rin ni Sir A.
1: Ano, pag makagunit ba ko og paddle mo, sexy na pud ba ko? Pwede na pud ba ko magpakigulbol?
0: Depende kung sa suoton. Bita, pwede uso ba ng pickleball?
1: Uso ka, yun
0: nakaroon, no? Mga kuwan katupang jubit sa kabantian, katong mga kanang storehouse.
1: Oo.
0: Sa tawag ni, kanang
1: wala na. Mga nahimo nang...
0: Natingala ko, dagang mga mga lights. Wala na ka to mga Japanese, mga Korean surplus.
1: Wala na. Nahimo ng court. Pickleball court. Pakigulbol court. May dagan kayo nagpatronize ang game katropa.
0: Sinawala ta. Disabay ta sa tong tennis, mga katropa.
1: Sa tennis ta.
0: Open siya. Dili siya sa kini mga closed door, indoor mga higala. Maris ko ta malamas. Bila ka mga pahinom doon oras, mga kaigsunan. Alas 9.39 na sa buntag.
2: Klare!
3: Exciting!
4: Oras habod garin niyo sa Windsor.
5: Time check brought to you by...
6: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
2: XFM.
3: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!

0: Kasentro.
1: Alas 9:47, balik na sa programa Kasentro, mga katropa. Mga good morning katropa, Jovet kay Sir Martin Navarez Manggiran. Good morning kanimo kay Sir Tristan Wyatt Gulay. May nga buntag katropa nga Jazz, ang katropang Jovet og kay Sir Pitpit Digal. Ano to ang mga suking nga tigpaminaw diri, no? Sa ang sulok ng mundo. O, yun pa ni Kuya Will katropa nga Jovet, di ba?
2: Sa ang sulok ng mundo. Oh. Ayan. Good morning po dahi katropang Rex Ordeniza. Mm-hmm. Oh, good morning DJ. And ay nai nangutan na dahi katropang Jazz. Mm. Si Chang Nguyen. Ano siya? What's harder to forget, the feelings or the person? Ay nga nung may paingun ano.
1: Unsay lisod,
2: kalimtan. Ang feelings ba daw or ang tao? Ang gibati ba daw nimo towards that person or that person yun ang lisod kalimtan.
1: Depende.
2: Actually naiuban nga maka-move on na sa tao. Oo, but sa ilahang kanang
1: depende
2: maguna
1: kung pila ka porsyente maghihatag nga feeling.
2: Oo. No, lisod magud bawi on tanan ko 100% imong gihatag na love. Tapos dili nimo na siya maisag bawi tanan.
1: Kaya po ay kanong katropang Jovet, no? Kandag feelings and turns into friendship.
2: Oo, oh, so, napoy yung
1: ana. Hindi, napoy yung ana. Move on na mong duha.
2: Tapos friends lang mo. Oh. Napoy yung ban nga, ilang feelings nag-evolve until naging uyab sila, but never na sila naging friend ulit. Naging enemy na hinoon sila.
1: Enemy na. Friends turn, so, friends
2: turns to lovers, turns to enemies.
1: Enemy.
2: Ay, kay Kim, good morning sa imo hadiha, Kim. Wala lagi daw mapili. Mm. Does having a good intention always mean you're a good person? Oh, okay, ano naman yung mga pahinunari ng mga pangutana
1: na sila? Sa bulls, ay, nanyo ipangutana. Ikatong drama to mo ng bagay nito.
2: Oo, nga na. Kung gusto, kung always bagi daw ka na ay good intention, pasabot ba daw, na good na person ba daw ka? Makahinuklog na sa mga pangutana.
1: Ako intention ni Katropang Jubit nga, mangutang ko sa iya, ha?
2: Good intention
1: mo na nga mangutang ko sa iya. Bitaw ay katropa. Last 9:49 na higup ta katropang Jubit sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Ayan, oo, mga katropa, ng Santon Gold Coffee Mix sa ingon ani ato ang box, mga katropa. And siguraduhan ninyo nga tatak yes to health. Makita ninyo na sa upper right, no? Upper right side sa tuang box, mga katropa, ang logo sa Yes to Health para siguradong legit nga Xanthon Gold Coffee Mix ang inyuhang mapalit sa tuang mga online shop, katropang Jazz. Sama na lamang sa tuang Shopee.
1: Shopee. Only Shopee, ha?
2: Only Shopee lang, mga katropa. Wala sa L, wala sa TikTok. Nasa Shopee, no? Kay puhon-puhon. Basta hindi ay makasulod sa TikTok, katropang Jazz. Pero kung namoy makita diha nga nagabaligya, siguraduha lang gid ninyo nga tatak Yes to Health.
1: Alright. Alas 9:49, katropa, itong isiputan na yung highlights sa pagkampiyon ni Alex Iyala sa Mubadala DC Open. No? Atong i-view na ko na Engineer Royce, no? Kaniya pagdaw ko na tayo sound bites, ana.
3: It was worth the wait in Washington, D.C. for Alexandra Iyala. Almost 24 hours later, comeback complete, a first career WTA title for the 21-year-old. Achieved with triumph over all three top seeds.
4: Abigail, that was an incredible display of tennis that we just witnessed. And so incredible.
1: Ayan, katropa nga Jovet, no?
2: Grabe, oo. Si,
1: yang kaatbang actually kagahapon na ang ilang dula pero na-postpone kini gumikan sa ulan. So nahulog bang nga kini blessing in disguise kini ulan katropa nga Jovet, posible.
2: Kasi kung unsa kaya ay mahitabo pod katropang Jazz kung nadayon yun to kagahapon, naba kay mga changes.
1: Oo, kung napili siya ni Pigula.
2: Kaya talaga ingon sila katropang Jazz nga kung unsa gid ang kagahitabo, na gid na rason.
1: Kumbaga unsay, kumbaga ayo kung naay mga instance mag circumstances katropang nga manadayon.
2: Oo, dili nato na siya ikasakit, no, kay posible nga blessing in disguise. So para sana nagulan gahapon wala na dayon and then karon shiny daog.
1: Oh, ginang alas 12 na ganinang tungang gabi or kumakadlaon sa tuah sa Pilipinas, oras sa Pilipinas, mga kaingsunan. So kani siya kilig grabe ang yang giagian daghan og mga top seeded players sa kilig WTA katropa ga Jobit nga iyang gipang pildi hangtod nga niabot siya sa pagkampiyon kining si Alex Iala. Na atong balikan katropa ga Jobit ba?
2: Ang atong trivia katropa Jazz atong isingit atong trivia dere mga katropa. Tungod kay no, katropa Jazz maigo pa ba nato tong time? Kay mura gano pa.
1: Okay ra, gidiretso lang pornas.
2: Atong trivia mga katropa nganong naobserbahan nato no kanang DC Open, Australian Open, mga America Open, sa panadra nga mga open-open, katropang dyan sa tennis.
1: Uy, labot bikini ha.
2: Dahil ito bikini open, no? Sa tennis, mga katropa. Tungod kay, ginahimo siya sa open court,
1: open
2: katropang
1: dyan. Kumbaga, ang atong trivia, nga nung sa nga halos nung, mga sports, usually, ginadula ang kining tennis sa open court, court. Not sa kining closed door or closed venue. Basketball, pwede mga dula sa gawas.
2: Basketball, mga...
1: Boxing, pwede mga dula sa gawas.
2: Mga ping-pong court, sa panatihang, ano, mga kini, dula. Ano, badminton, pwede sa sulod. No? So, kinig
1: labi
2: tennis.
1: Labi na katong pickleball.
2: Pickleball.
1: Pickleball.
2: Katong pickleball, sa sulod po to siya mga katropa. But kining tennis, no? Mo nang naay mga pa-competition nga open, tungod na gina... Ang venue niya usually nasa open space mga katropa or open court. Ang reason ana katropang just tungod kay dili igo ang gidak-on no sa closed gym para sa tennis mga katropa kay dili man good ang linya lang sa dulaan ang kinahanglan dak-on katropa.
1: Mas bukad pa ni siya kun itandi nato sa ano kining
2: basketball court. Murag gani halos isa ka court gyud sa basketball court ang ilahang magamit. Kailangan man gud og lapad nga allowance sa luyo or sa kilid no. Ang gitawag ana is out of bounds area. Aron nga makadagan, musalo og bola or unsa pa na diha. Kaya kailangan siya kumbaga kumubo lang magudog space sa likod katropang just mabitin ang ilahang game. Ikaduha, masangit ang bola sa kisame. So sa tennis naay palo nga gitawag nila og lob no. So kini nga pagpalo sa bola pataas siya ba kaayo aron nga mulabang sa ulo sa katbang mas say tawag ani ana nato anak tulbong
1: patulbong
2: patulbong sa mga katropa no. Ka mo na nga kung naa sila sa closed court masangit siya sa kisame. Ikatulo mga katropa, makabungog ang bola, ang tingog sa bola katropang just tungod kay nasay echo. So ang bola sa tennis gahi siya og kusog ang bunal. Moabot siya around 200 kph ang serve no. So kung kining kusog mga katropa, mahampak og untog ang bola sa sulod sa closed door, mabungog ang mga magdudula og ang referee sa lanog or kining echo mga katropa. And ang tennis no, for some I don't know if you're familiar but gitawag man gud ni siya or nauna gud ni siya sa gitawag nga lawn tennis katropa dyan. Sa kasaysayan,
1: naa siya
2: sa grass. Sa kasaysayan, kini nga dula gihimo aron dulaon siya sa kining grass field.
1: And open air.
2: So open air mga katropa. So muna ang tradition sa tennis. Antod nga hinahinay nga naanagid siya na himo nga court mga katropa.
1: Kumbaga 19, napanin siya katropa ga Jupit no? From 12th century monastic games. Ngato na sa 19th century nga lawn tennis. O hangtod nga na-establish nga open lawns at 19... outdoor grounds ni good siya.
2: Muna yung itawag na katong sa 1968 nagsugod na siya gitawag nga open era.
1: Kaya naman ni katong lawn naputol katong mud. Or clay. Lalahi ni ka ano,
2: sila.
1: Venue but open kini siya katropa and isa pa sa kining mention nga mas dali pud maka-access makagawas diretso ang kining spectator kaysa sa nga ba nga open area kay compare nimo open space kun itandi nato sa kutong closed door sa lain pud nga mga sports event mga kaigsunan. So actually mo ni katropa jud kung init ang panahon di ba kita nato na ang magnisdong na sila mga players sa pretty inita. Kung mag-ulan, kung dikin kaya, muna undangon sama sa netabo sa kagahapon mga katropa. So, kung kusog ang hangin, I don't know kung discarte na sa mga players taon sa paghapos nila.
2: Mag-factor mag-good ang hangin katropang dyan sa labay sa ilahang bola. No? So, muna siya mga katropa, open era ang tawag nga nung doon na US Open, Australian Open, naguban pa nga mga tournament no sa tennis. Kay ginahimo siya sa open area.
1: Ayaw. Now, we know mga kaigsunan. So, sa basketball, pwede man sa gawas, no?
2: Ang basketball, but, wala siya ikuan kung sa gawas or sulod ni mo buhaton. Nagani diri sa tuanga sa GSIS.
1: Oo. Nasa sulod.
2: Nasa atong GSIS nga murag gamay na lang katropang diyan sa ubos gid nimo puniton ang bola, no? So bisag asa pwede mo plastar.
1: Plastar. Pag kini siya dapat plastado sa open air siya og dili sa indoor or closed door venue mga kaigsoon. So congratulations again, no, sa tuang pabato sa Pilipinas. First tennis player ni sa Southeast Asia. No, ana naman tayo sa Japan katuya na si Naomi kitong iyang naatbang sa semifinals.
2: Murag nag
1: semifinals.
2: WTA murag 3 ba to? Number 3 si.
1: Pero ito mga ranking ang ipang pili gikan sa nag quarterfinals siya, random 16 nag quarterfinals ngadto na sa ano katropa ga Jobet, no? Semifinals. Adi ba sa basta iyang mga naatbang mga katropa. So proud ta sa
2: atuag gid ni dugong Pinoy gid ni mga katropa. Og bandera. Bandila sa Pilipinas.
1: Interview sa isa ka kinig kauban nato sa buhat, no, sa Kilig National. Kining tag-iya aning mubadala DC Open, ingon siya nga kanang 80% sobra sa mga sa ticket sales. Nag-inquire kung unsa schedule ni Alex Ayala. Wow. Ana ani ka sensation si Alex Ayala katropa dito sa Estados Unidos or sa ilaing mga nasod. Kay bisan dili Pinoy, gusto mo tanaw sa dula ni Alex Ayala, 80% sa sold out tickets mga katropa. Ang inquire unsa schedule ni Alex Ayala. O niya, mudula na po siya katropa ng Jubit. August 5, na po siya ay laing dula.
2: Ugma. Pang-jazz.
1: Line na po ka tournament. Ano, ni ka, Kwan?
2: Grabe, murag pila na lay pahulay ani, no? Ang uban, ga pangutana. Actually, na-interview po ni siya, napangutana kung singit pa ba do ang love life sa iyahang kinabuhi katropang jazz. Oh. No? Siguro, murag wala na gid siguro. No? Kung ako lang tanaw,

0: Jun.
1: Kagahapon lagi nawa kag pinabting.
2: Pinawa.
1: Oh, na day, ana na nagpractice na practice ako.
0: Very busy kaya kay
1: busy day kaya nag-prepare day sa X-rated day. Oh, samo tigi white time ni Engineer Royce, no? Bisitahan gini ni Sir dire. Kay naman magka-time man eh. Mo na ingon ni Sasi nga mas malipay doon sila kung mag-traffic. Alas 9 si Good Day Otso na katropa sa tuaga pa nag-upan-upan. Grabe. Malipay. Tingali ko nung malipay mo sa mag-traffic, Engineer Royce. Ako ba? Nag-wonder ko ba? Ano mo si Sasi nga? Malipay mo na sir kung mag-traffic. Ako maglipay mo mag-traffic.
2: Pinawa!
1: Itong bungod sa ito ni Sir. Grabe ito, katropa ha. Katropa mga gisang karo. Oy, katropa nga Jobet. Ang ato apong segue na nato, katropa nga Jobet. Ang ato ang... Induct sa Kadayawan. Oy! 2026 36 ka mga contingents ang magtigil katropa para sa kining school based category, open based category mga kaigsunan. But ko kadrita sa school based category adunay lima ka mga contingent.
0: Santa Ana, Daniel R. Aguinaldo, Don Enrique, Bustamante, Lapu-Lapu Elementary, San Roque Central Elementary School.
1: Sa open based category dunay 8. Oo. Gamay ra katropang Jubit, 1 million og 1.5 million.
0: So gamay ra ni sila ang magtigi katropang Jazz.
1: Sa kini ano sa premyo, nagadako ang premyo ro no?
0: Sa school based category 1 million pesos ang ilahang grand prize and then 1.5 million pesos usab sa open category. Grabe, mag-join na lang siguro ta ani. XFM na ano?
1: Indak-indak. Mag-join ta sa coverage ani. Si katropang Marbs sa kuno panidik ko katropang Marbs sa to ang mga IDs ani pohon mga kaigsunan sa coverage nato pohon sa kilig indak sa Kadayawan mga kaigsunan. Sige lang na katropa no kay gining about man ta sa mga ano kining mga competition.
0: Yes, oo. No, actually puro good news ato ang gipadayag sa tong mga katropa. Karon another good news katropang just to natay mga roll prize rollback no sa to ang
1: imo kong gipahi. Imbis nindot among mood ni katropang Engineer Royce, rollback?
0: Rollback ba to? Sakit sa dughan? Oh, sakit ba sa dughan?
1: Wag yun, nalipay ng rollback ron.
0: Naara to sa ano?
1: Ha?
0: Actually, ang uban nalipay katropa, pero ang uban naglagot.
1: O gani ano, kay kung pupasaka, size to 8 pesos.
0: Oo, naana. Ang rollback.
1: Last week. Ang rollback nasa mga 50 cents?
0: Na, 75 cents. Itong i-check na rin ang rollback. Pero at least, nga po, rollback ato pang just.
1: Nag-rollback pa sila.
0: Rollback sila.
1: Pato na nag-rollback sila.
0: Good news, gihapon na siya.
1: Yaga-yaga. Diba? Mga ilan na lang tangihulat nga magsaka next
0: na,
1: week.
0: Na, 0.73 centavos per liter sa gasolina, 60 centavos per liter sa diesel, o 2 pesos ang per liter sa kerosene. At least nag-roll back ka, tropa.
1: Ingaw pa ni Engineer Royce, 500 nga tubil, di pa ka full tank sa Aerox.
0: Obo.
1: Oo.
0: Amo na kadaghan ang imbis na lipay, naglagot mga katropa, no? Kaya ang price hike, nasa 7 pesos to 10 pesos.
1: Muka nina.
0: O niya, ang rollback ay, wala na lang gigipiso po doon ta, nino?
1: Sample, next week, musaka na po. Ilan ang tanggihulat?
0: Ila dragid ta, mga katropa.
1: Iga-yagaan ko matani sa kumpanya, katropa sa mga asalana o sa Department of Energy. Dapat kung yan naman lang, next week, ano na po yan, nagbabadya. Nagbabadya nga pag
0: na naman.
1: Taas ng petroleum prices. Dapat ilan na itingob. Kaysa gitingi-tingi, murtag nga giutay-utay, bitong patay ka tropa nga Jubik. Isa na lang hansak kay kaisa ra ang kinig kasagmuyo, bitaw eh. Kamuda, kung gado mga tura-tura, tanawar gudan ninyo, ang mga gas station may sunan, wag yun, irog ilang ano, rollback ka
0: tropa. Wala yun, murag wala mangani.
1: Na uban, wag yun. 85 something man to, paglabay na ko sa mga gas station karon 85 gihapon.
0: 85 gihapon.
1: Wala pa daw ang manager.
0: Wala pa na kasulod. Wala pa na kasulod.
1: Gihulat ang manager nga mo pa obos sa ilang presyo. Bitaw ay. Atong i-check ang linya sa tuaga sinado katropang Engineer Royce. Kay karong adlawa, gitakda gihapon pagpadayon sa direct examination sa witness gikan sa Commission on Audit mga kaisun nga nagtestify kini sa article of impeachment nga nakasentro kini sa allege ha. Allege kikaingon niya 612.5 million pesos nga confidential funds sa office of the vice president. Kining si Roderick Wamil kanhi Kuwa Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor. Ilaw man kini nga mabalik sa witness stand.

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO.
10: For the battle of prosecutor Attorney Gabunan, may proceed.
11: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: solusyon para hatagan o kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The secret of health.
1: The secret of health.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Don sa kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Blas Gold.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si George. Sakit o kapoy, sige, akong lawas. Wala d'yo'y lami iniho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomendar na ko amin Santon Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-advance sa akong lawas.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Santon Vitamin C.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
8: Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Daghan na kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
11: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
12: Mag-Vision X Plus ka!
11: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Mapalit sa mga butika.
13: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
14: Mac Turbo.
13: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan.
14: Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day and welcome mga katropan. Ini atong programa The Secret of Health. Ini ang sa inyong health consultant CJ niya ni Druda. Ang inyong magkauban sa gihapon, paghatod ka ninyong informasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawang, sa hilibina sa unsang atong matuldugan, ginigayong atong mga balatian. Welcome ang tanan! Asa magkakaroon ng lugar mga katropa tungod kay live na usab ang atong programa The Secret of Health dinhi sa Yapon sa atuaga yung number one radio station XFM Broadcasting Network. Kailabi na dinhi sa 89.1 XFM Davao. Live gayud kita mga katropa. Kamusta po no Davao News? Kamusta ang tanan? I hope and I pray nga dinanaka mo karon sa kahimsog ha. Kapiskay sa panglawas. Samtang nagapaminaw nining atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Live usab ang atong programa. Pinagi gayo sa 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati, and 95.9 XFM Jensan, 101.7 XFM Bukidnon. Kamusta kamuntanan din ha mga katropa? Welcome sa atong programa The Secret of Health. Bagong adlaw, bagong edisyon, bagong oportunidad nganhi ka na to. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. No, dinisa gyapon sa atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Atong hatagan o pagtagad ang tanan nga balatian sa unsa nato kini matuldukan. Hilabi na pinagi sa herbal o natural ang mga katropa. Usas pa maagi nga rin pinagkanindot no nga rin gani sa dugang panahon o sinaunang panahon ining herbal o natural usagay sa pinagkanindot nga pamaagi mga katropa nga diin safe gamiton o muhatag kini o ikaayos kinatibok ang kalihukan sa panglawas o mo kani ang ato ang ginatudlo no, sa ato agay yung mga listeners mga viewers mga katropa tungod kay atong ginaawhagan tanan nga diin nagamito nato kining anaa sa ato ang mga palibot tungod kay pinaagi sa igong kaalam kini pud ay adunay dako gayud nga ikatabang mahitungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas sa mga katropa. Live usab ang atong programa The Secret of Health pinaagi gayud sa ato ang XFM Facebook page. Pwede niyo na i-search mga katropa ang ato agayong XFM Facebook page. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. And makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. And pwede usab kamo din ha, ano, mupahat kung adun na kamo'y gusto iabot ng atong programa. Especially kung adun na mo'y gusto ipangutan na mahitungod sa panglawas. Pwede kamo din ha mag-comment mga katropa sa ato ang mismong comment section. And then ato ka ng hatagan o pagtagad unya human gayud sa ato ang health information. Ha? Oras na to mga katropa, alas 12.42 na. Ato asang putlon kadali ang inyuhang tawag nini pagpaminaw mahitungod gayud no sa pampila na kaadlaw karon no nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa dinhi sa ta sa ato ang panglawas. Okay, basic init na kayo mo din sig paminaw. No, ang uban, ambot, kung napabay ka paminaw, kay mura gapilan naman kaadlaw. No, basig kapoy nagpaminaw ang uban. O niya ang uban, sige ka po paminaw, o niya basig kataas ng pressure sa dugo din na ha. Nanagan ni problema sa panimalay, duwagan pa ang problema nining nining ato ang kalihukan sa politika. No? Bisa, nun sa man na ang problema, wantay labot niya na, importante lang. Ang ato ang panglawas bitaw mo ay pinaka-importante ha. Mo na ato sang putlon kadali kana inyuhang pagpaminaw tungod kay focus sa tadinhi sa usa na usab ka programa nga diin usas pinaka-importante alang gayud sa kinabuhi sa tao kini pag-amping sa iyang panglawas sa mga katropa. Hatod ala una imedia kita nining takna sa paghatod kaninyo og impormasyon sa pag-uswag sa ato ang panglawas. Gani ubani ako ninyo nining atong bagong pagtuon. Bagong adlaw mga katropa, pinaagi gid sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana, if you have health concerns, questions, pwede ka mo mapadala sa ito agayong text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. Magatugad ka ng basahon ha, inyo ang mga pinadalang mga text messages. Unya gayod human sa ato ang health information. Busaay mong hawa. Ilabi na sa ato ang health information unya. Magtuon na usap kita og usa ka importante nga minerals. No, nga diin grabe kini ka gikinhanglan na sa lawas. Ato ang tunan unya mga katropa. Unya unsa poy mahitabo sa lawas kung adunay kakulangan gayud niini nga minerals. Unsay mga simptomas, unsay mga balatian nga pwede gayong bation. So atuan ang tunan unya mga katropa ha. But anyway, kini ato ang programa The Secret of Health. Kini sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O gatwa gayo mga produkto nga sa dugang panahon, hangtod na lang karon atong mas gipa-epektibo. No, mas gipadali. No, kini ato ang kayuhan hatod kaninyo sa ato ang mga produkto gilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C and Premium D3. Kini gid atong ultimate atrayo mga katropa. Adunay dakong ikatabang mahitungod gayon sa ato ang mga panglawas. Dili lamang kini usag gitawag natog ikaayo no tawag nini pagpanambal na uban man gud igisip na kini nga pagpanambal sa ilang mga balatian. Pero kini ato ang mga produkto mga katropa usa kini ka food supplement. Kung ato ang susiyon pagayo unsa pasabot or ato adjun tun-an pagayo kining halalum no nga pangalan nga food supplement mga katropa, mas masabtan nato nga kini day dili lang usa ka makatabang kung sa mga gibati nato karon sa paglawas, kundi kinatibok ang ikaayo sa ato ang paglawas mga katropa. Dakong ikatabang ngayon kining gitawag na tuga food supplement. Ilabi na kung ang imong ginainom din ha kay Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and the Premium D3. Every day musugutag sa dili. Kulang man jud og sustansya ang atong gipangkaunggod. No, kulang jud na mga katropa gani bisag ako no. Ang inyong health consultant si Jenny Druda nga moy naghatod kaninyo og health information. Dili pud ta manghinambog nga diin adlaw-adlaw pero medyo healthy, pero medyo sakto og sustansya ang atong gipangkaon. No. Di jud ta mo hinambog niyan tungod kay usa ra pud ta ka ordinaryo nga tawo nga diin kung unsay makaya rapod din ha o naa rapod sa ato ang gitawag nga available rapod no sa ato ang panimalay. Mao rapod din na ang ato ang makaon. Pero syempre kita na ning kamot nga diin ka na nga mga pagkaon nga available sa atong panimalay. Sa gihapon makakuha ta og sustansya og ikahatag ka na og kaayuhan sa ato ang panglawas. Pero lagi bisan ka na nga mga pagkaon makahatag og sustansya, ado da jud nay kakulangan no nga diin gikinahanglan sa lawas. Dagi nato na ma-target everyday maliban na lamang siguro kung anaakas mga lugar nga din sagana jud kaayo no. Ilabi na ko ang imong lugar sagana jud kas mga tanom, mga lagutmon, no, mga prutas. Kanabang panara pirmi sa imong hantog karan, no, unya dungagan pa jud sa imong environment nga perting ninduta, perting bugnawa. No, dili jud crowded, peaceful pirmi. Diba? Unya sagana kay ka sa gitawag natog panginabuhian. Makaingontag for sure, no? Mag-uban magud ning gitawag natog diet and lifestyle. For sure, no? Makuha jud nimo ang gitawag natog igo nga gikinahanglan sa lawas yung sustansya, nutrition, no? O kining gitawag natog environment. Kining pagkamalinawon, pagkamalipayon na siguro no mahimo jud kang himsog sa panglawas mga katropa. Labi na kung kauban nimo sa mga matag panimalay, no? Awa po'y problema. So dako kay nag-ikatabang. Pero sa realidad sa ato ang kapanahunan karon, di gid maglisod jud ta ni ana mga katropa no kining ispalibot pa lang. ay imong palibot kung crowded, no, saba ang silingan. No, sige ga bijoke. O niya kung mag-away, kung mag-inob, ah, mamaoy pa dyan, mag-away din na sa palibot. No? Doon na ginidakog impact nga na kanimo. Duwagan pa dyan sa pagkaon. Kung sa lekaya, sige rakagbula din ha. Sige rakagprito din hag-itlog. Amo nang aduna jutay kakulangan og sustansya nga din ginasulod sa ato ang lawas mga katropa. Amo nang diha gibuo kining gitawag na to ga food supplement. Tungod kay kulang man tag sustansya sa ato ang lawas, pinaagi sa pag-inom nini mga food supplement katong mga kulang nga mga sustansya nga diin dapat ana sa atong pagkaon. Kana gayod madungag sa ato ang lawas pinaagi sa pag-inom gayod nini mga food supplement. That is why kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3. Pirmi na ko na ginapahinomdom sa ato ang matag client. Nga din bisan ikaw walay gibati sa imuhang panglawas, mas gikinahanglan or gikinahalan sa gihapon nimo kining pag-inom sa ato ang mga food supplement. No, tungkol kay kini man mutabang nga diin na makanunayon, mahimo gayong himsog ang kalihukan sa imuhang lawas. Okay, kung mapasagdan na ito na, hinay-hinay, diha magguda mo paingon sa gitawag na ito pagka-failure. Tingala na lang ka, nga diin na dunay parte sa imuhang lawas, nga murag hinay na ang kalihukan. Hangtod ang pinaka-major nga kalihukan sa imuhang lawas, maapektuhan. So nagsugad na sa ginagmay nga pagka-failure tungod sa kakulangan og sustansya. That is why, no? Akong ginauhag ang tanan, take our food supplement, hilabi na ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, sa gana kini sa sustansya og nutrisyon, no? Antioxidant, no? From any kinds of macro minerals, from micro minerals, sagana kini mga katropa nga din gikinahanglan guys kalihukan sa atong lawas. Mao ang food supplement is not a medicine, but it is a gitawag nato food supplement to prevent any kinds of health problem. Prevention is better than cure. That is why atong gifokusan kining pagpugong kung sa may mga balatian ato karon na mga katropa. Pinaagi no sa pag-inom kay dining atong mga food supplement. Available ha atong mga produkto. Ilabi na sa mga naminaw din ha nga wa pa nakasuway sa atong produkto mga katropa. Available ang atong produkto sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Ilabi na sa mga hilig usab mo inom din ha og kape, pili ang kape nga healthy ha. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix kini ato ang lamian nga kape. Pagpili ra mo din ni stulo asa inyo hang malamian no kay lagi. Depende ra man na sa panlasa sa usa ka tawo mga katropa. Okay, uban hilig nila Santon Plus Coffee Mix ra jud no. Kini minug na sa soya, ang uban pod gusto pod jud nila kining gitawag dato ga Santon Gold Coffee Mix. So, pwede rin yun asulayan tanan no kini ato ang tulo ka kape. Basta kini tulo parehas ni sila healthy mga katropa. Bisan pa man ikaw aduna gayo gitawag nato nga balatian, okay? Available ang ato matag produkto hilabi nato mga healthy nga kape sa butika nga dol sa inyong lugar. And of course, available usab ka na ha, kini atong mga produkto. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, o gato ang mga lamian o healthy nga kape sa ato agayong Yes to Health Clinic nationwide. No, Luzon, Visayas, o Mindanao, available gayod ang atong mga produkto mga katropa in a very affordable price. Amo na'y kanindot no, sa atong mismo Yes to Health Clinic. Tungod kay dili lang available ang atong mga produkto. Mas gipabrato pa jud ang atong mga produkto. Para mas maka-avail gayud no kini ato ang mga katropa diha nga diin na sakto lang ang budget. Usahay ra magka-budget ha, pangpalit o mga food supplement. Mo nang sa ato ang mismo Yes to Health Clinic atong mas gipabrato ang ato agayong mga presyo. Labi na kung ikaw usa ka senior citizen, ayaw kalimot sa pagdala sa imo gayong senior ID ha. Para mas maka-avail ka gayud sa ato ang big discount, di na gayud sa ato ang mataga produkto mga katropa. Available usab ang ato ang Visionex Plus. atong produkto sa Yes World Incorporated alang gayod sa proteksyon sa mata o alang gayod sa may mga problema sa mata, kini ato ang Vision X Plus ang mga katropa. Available usab ang ato ang supplement for men, ang ato ang turbo din na mismo sa ato ang Yes Health Clinic ang mga katropa. Alas 12:50 yung size na mga katropa. O kakining orasa hatod kaninyo sa Yes to Health Clinic, ang klinika dinhi gayod ilabi na sa Davao Region. Nga din maghatod kaninyo ka libreng check-up, libreng konsultasyon gamit atong high-tech machine. And your health consultant, CJ Niduda, usa ka functional iridologist. No, kana gayod pwede ninyo ma-avail. If you will visit our Yes to Health Clinic, hadagan patag mga libreng serbisyo sama na lamang sa Therahertz Therapy, Nutritional Therapy, Juicing Therapy, mga katropa. Pwede ninyo nang ma-avail, ha? Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic na dool sa inyong lugar. Kung ikaw ana sa Davao, ang ato ang clinic address anata sa Cellpole Building, door number 3. Tapad ta sa Tago Mag-Cooperative at Banggayod sa Durian World, mga katropa, nga nahimutang sa Matina, Davao City. O, naran na sa mismong highway, mga katropa, ha? Abrido matag Domingo hantod Bernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mo na ito ang schedule, no? And then for check-up and consultation is every Monday and Tuesday. Adlong Lunes o adlong Martes, magay na ito ang libreng konsultasyon o check-up din igayod sa syudad sa Davao. Sa mga taga-tagong, our clinic address anaa sa M Central Building, Aganti Road, mga katropa, tapad ta sa Mr. DIY Public Market. Mao na itong pinaka-landmark, no? Okay, dako makain na Mr. DIY. Pangitaon na ninyo na, Mr. DIY Palengke. Tapad rapod niya na mismo ang atuaga yung Yes to Health Clinic Wellness and Pharmacy, mga katropa. Narapod na sa mismong highway, no? Dali ra kayo na ninyo malocate. Dako po kayo na ato ang signage din na, ha? Abrido, Singapon, Domingo, hantod Bernas, alas 7, no? Alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Muna, mas special lang ato ang oras din as tagom tungod kay mas gipasayo o mas gipadugay na ito pagsara ang ato ang oras. Para gayon mas mutaas ang ato ang pakiguban nganha kaninyo, mga katropa, okay? Alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi, mo ka na ang ato ang oras nga abrido gayon ang ato ang Yes to Health Wellness and the Pharmacy Tagom Branch, mga katropa. And our schedule for checkup and consultation is every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. No, kita-kits na din ha, mga katropa. Labi na ugma, no? Din ha na usab ang ato ang schedule sa Tagum. So, sa mga nagkapamilaw karon o nagkaplano nga bisita sa Yes to Health Clinic at Tagum Branch, no, kita-kits sa tomorrow, mga katropa, hangtod Bebernes. Alang kayo sa ato ang libreng check-up o consultation. Sa mga taga-Mati, no? Ang atuaga yung mahimong schedule nining bulan sa Agosto, mga katropa, karon gayong ikatulong Huwebes, no, Agosto 20 kana, mga katropa, August 20, no, take note han sa mga taga Davao Oriental, no, see you again, magkita-kita usab kita, mga katropa, karon gayong pizza 20 nining bulan sa Agosto. Tungod kay dihan usab ang atuaga yung schedule for free checkup and the consultation. Diha mismo sa ato agayong Yes to Health Clinic Mati Branch. Ganay mo tang gayud sa A-Square Building, Barangay Central. Tapad gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Nara din na ang ato ang clinic branch, mga katropa, ha? Usbon ko ikatulong Huwebes karong bulana. Pizza 20 gayud, mga katropa. Kita-kits ta din na gayon sa ato ang Mati Branch sa Yes to Health Clinic, ang mga katropa. Ayaw kalimot, Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Balik kita, mga katropa, oras na to sa kinatibok ang Pilipinas. Alauna yung punto na. Balik kita human sa mga pipilag ka mga pahinumdom. Hilabi na maminaw sa kita og manindot nga testimonya. Alang gayon sa paghatag ka natog inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Ania atong paminawan.
1: Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at umakaoban si Nanay Melinda Daog sa gayod ka-active user po ng Santon Plus Gold. Nanay, kamusta? Ang sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Santon Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinaagi niya ng
1: produkto.
2: Produkto. Mm. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Mm-hmm. Salamat sad sa kanang mga uban nila ng mga produkto nga example sa vitamin C, mm-hmm. nga, coffee, mm-hmm. nakakana sa ako, nakahatay na ako sa video sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit ko ka o santon coffee?
2: Oo, oh,
1: gamit ko ka o santon vitamin C?
2: O vitamin C.
1: Mm, unya, dati maglisod ka o julok. Pero karon nanay, kumusta? Sa diyang na-maintain na tawag sa Santon Plus Gold, doon sila kadugay na gamit sa tawag sa Santon Gold?
2: Mag-uman ang gold.
1: Mm. Ah, so it means sa Santon Plus
2: ka? Sa una pa sa Santon Plus. Pero mas, ang ako na pamitan sa Santon Gold is mas kung ano siya, mas nindot ako pa magpamitan.
1: So na okay na ginahin mo ang pagtulog karon?
2: Okay na ginahin kaayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa
2: Santon Gold.
1: Santon Gold. Unsa po'y maingon ni mo nalang sa Yes to Health Wellness Center labi na sa atong mga produkto?
2: Yes to Health is very good. Mm-hmm. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas.

0: Sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health. At sa kaya po ninyo magkauban yung health consultant at CJ Nedruda. Pag-aaras ala una size na gayod mga katropan. No? Inyo na dungog ang mga manindot gayod ng mga testimonya. Ngadiin si Nanay Melinda Daog. Iya gayong nabati ang kanindot sa iyahang pabinaw, sa iyahang panglawas. No, sa dihang nisuway sa atwa gayong mga pagpanambala natural o herbala mga katropa hindi nakahatag gayod o kahimsog sa iyahang panglawas. Iyang giyawag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay susamang problema. Balatian na pwede kamong mo bisita sa Yes to Health Clinic. No, libre ang atuang check-up o konsultasyon. Libre usab ang atuang dietary guidelines. No, nga diin na dako kayo ga ikatamang mahitungod gayod sa pag-amping sa atuang panglawas. Ilabi na sa pag-atiman gayod kung sa may mga problema gayod sa atuang mga panglawas karon na mga katropa. Ato kita sa atuang health information. Ayan, and happy viewing ha sa mga nagatanaw karon na sa atuang Facebook Live mga katropa. No? Pwede ka mo din ha mo comment if you have concern and question. At din sa ato ang mismong comment section. Ato ka ng hatagan o pagtagad unya. Kuman gayon nini ato ang health information mga katropa. And also you can text your messages sa ato ang text line number na 0909-17-628-44. Ang ato ang pagkatunan karon, kusa na usab ka importanteng minerales. Daong nga diyan, kinigikinahang

0: Gayod sa ato ang lawas sa mga katropa o mao kining magnesium. No, kini magnesium usa kini sa 7 essential macrominerals. No, kauban ni sa potassium, sa sodium, sa calcium, sa phosphorus, sa sulfur. No, unsa pa ba, no? Ngadiin kini labing gikinhanglan gayud sa ato ang lawas sa mga katropa. Aduna kini dakong og labing importante gayod mahitungod gayod sa kalihukan sa ato ang lawas, no? So ato ang isa-isahon karon unsa may function, unsa may rule or duty, trabaho gayod sa magnesium sa ato ang lawas. No? Aron to niya na atong mas masabtan ngayon ana di ay kagikinahanglan og importante kini magnesium sa ato ang lawas mga katropa, no? So ato ang tunan atong isa-isahon sumala sa pagtuon aduna di ay daghan nga kalihukan kini gayong magnesium sa ato ang lawas mga katropa. Ilabi na for energy and DNA. Kini di ang mahitungod sa enerhiya sa lawas sa tao, no? Kini nga particular nga cellular sa atuang lawas, sila binaginin nga DNA ang mga katropa. Ay, naku po, kini di ang magnesium, ha? At ako dahil kini nga gikinahanglan, especially, mutabang kini mo convert sa pagkaon into energy o gamuhimo nini gayong mga protina sama na lamang nini mga genetic material sa DNA and RNA ang mga katropa. Gani kini magnesium, gibansagan kini o battery partner. Yeah, sa unsang paagi nga din gibansagan kini og battery partner mga katropa. Tungod kay mao ni ang panghitabo sulod sa lawas, no, para mas masabtan nato. Sa dihang ang pagkaon musulod sa atong lawas mga katropa, these foods or carbohydrates will convert or will turn into glucose or a form of sugar, no? And this sugar para makasulod ka na sa ato ang selula, pag-abrihan ang atong selula gamit kining insulin, no? Pag sa dihang ang sugar or glucose makasulod sa ato ang selula, then the energy produced, diha nagamit or diha ni pagawas kining gitawag nato nga enerhiya. O sa dihang ang enerhiya na gamit or na pagawas na nahimo na tungod sa conversion of glucose, no? O diha sa ato ang selula mga katropa, kini di ang enerhiya, no, or gitawag nato ni siya og adenosine triphosphate or ATP mga katropa. Ang problema, dili po din ni magamit sa atoa gayong lawas nga enerhiya mga katropa without magnesium. Kung why magnesium sa lawas? Uy, kuyawa, dahil sa panghitabo, no? Kung inyong ipabaladong din ang atoang gisaysay karon, bisan pa man tuod, igo ang atoang pagkaon o mga pagkaon nga din mo provide ka na itong energy, no? Tungod ka mga maganda ang atong panglantaw, no? To have energy, we must eat, no? Tungod kay mokini ato ang pinaka primary isa source of energy mga katropa. Pero kini day nga enerhiya mura ra pud ni guay pulos kung wa di ay magnesium ang ato ang lawas. Unsay ginahimo day sa magnesium, doc? Ang magnesium mga katropa mao day ni ang muusa nini nga gitawag nato gayod nga mga energy, especially kining adenosine triphosphate. Tungod kay kini day nga enerhiya, dili day kay ni maka-function or ma-distribute sa ato ang kinatibok ang lawas without a magnesium. Tungod kay mo ni ang mo-bind or mo-iusa din ha gayod sa magnesium ion nga mahimo gayong active or ma-activate kini gayod nga enerhiya. Mo na ko ang imong lawas kulang og magnesium. Technically, di ra po day magamit kining gitawag nato nga enerhiya nga din gihimo din ha gayod sa imuhang matag selula. Ato ang susiyon unya unsay mahitabo sa dihang aduna nay kakulangan nga magnesium, no? Muscles and nerves. Ikaduha nga din ginahimo sa ato agayong or trabaho sa ato ang magnesium din na sa ato ang lawas. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, Kini di ay magnesium usa kini sa nagatabang para gayud ma-activate ang kalihukan sa mga kaunuran ug mga nerves dinha gayud sa ato ang lawas mga katropa. Mauban usab dinha kining gitawag na tog relaxation. Na para gayud mo pahuway ang ato ang mga nerves and muscles kini nanginahanglan og enough magnesium level mga katropa. Especially kining gitawag na tog nerves signaling, no? Kinibitang communication nato sa atong lawas o diha sa atong utok. No, para kining mahimong nindot kining nga communication, nanginahanglan di ay kini og igong level of magnesium. Ay, naku, grabe, no? Og dugang pa nga pagtuon sa atong mga eksperto, kini magnesium, gitawag kini og natural calcium blocker. Sa unsang panghitabo nga din nahimo siyang natural calcium blocker. Ang calcium manggod, mauni ang tig-activate sa ato agayong mga muscles and mga nerves para gayon sila mulihok, no? Para gayon sila mulihok in a very healthy way yung mga katropa. Samantalang kining magnesium, ang iyang ginahimo usab, iyang gayong ginatulak paggawas or ginatanggal katong mga calcium nga mo'y nag-activate sa ato ang muscles and nerves para gayon mubati na usab og relax ang ato ang mga kaunuran og mga nerves mga katropa. Mo nang nagsilbi siyang natural physiological calcium channel blocker kini gayong gitawag nato nga magnesium. Kung wa kay igong magnesium sa lawas ang mahitabo, adunay gitawag nato calcium overstimulates dinha gayod sa imuhang nerve cells nga magresulta kini og muscle spasm and painful cramps. Ay, nako, no? High blood pressure and irregular heart rhythm. Ato ang laluman unya unsay mga mahitabo kung sa diyang kulang ka o gagitawag na ito nga magnesium. Pero ato ang sugitan kadali, tungod kay kiniday magnesium na giisip kini nga natural calcium blocker, usbon ko ang calcium mo kini antig activate, no? Sa ato ang mga kaunuran, kabukugan, especially our nerves, para gayud mulihok na sila mga katropa. Pero kung aduna po day overstimulation, wala po na pahuway, wala na deactivate gamit ang magnesium, magresulta po day kini og muscle spasm and painful cramps. O, dina sa ato ang lawas irregular heart rhythm mga katropa. Og dungag pa nga pagtuon sa atong mga eksperto, ha? Kini po day magnesium mga katropa, giisip po day kini nga brain guard. Abot po sabot guardia, no, sa ato ang utok. O, sa unsang paagi mga katropa, dina sa ato ang utok, dunay gitawag nato nga NMDA receptor blockade. Kini gayud nga mga NMDA mao kini ang mga specialized protein channels nga mao kini ang naga-control, no, sa mga electrical signals, no, mga calcium flow, no, pagdagan sa calcium din sa atong lawas especially paingon sa atong utok, no, ang pagtuon ug ang memorya mao ni ang kalihukan nining gitawag natog mga NMDA or mga specialized protein channels. How come nga din nahimo gayong brain guard kini magnesium particularly iyahang ginababagan o ginapugan na kini gayong gitawag nato nga NMDA receptor. Diha manggod sa ato ang gitawag nga uto kini magnesium mura ni siyag nagsilbing taklob, no, sa usa ka butilya nga diha nahimutang kini mga NMDA receptors ang mga specialized protein. Mura ni taklob kini gitawag nato nga magnesium. That's why kung why magnesium ang lawas sa usa ka tawo or ubos ang level of magnesium kini nga mga NMDA receptors abrido, no. Og sa dihang kini nahimong abrido freely, pwede gayod mutaas ang level sa calcium paingon sa ato ang mga brain cells and this overstimulation mga katropa mao gayod ang una or primary nga hinungdan nga makapatrigger gayod nining kondisyon nga gitawag natog migraines, chronic pain and anxiety. Ay naku po, ha. Di ba? Isipon na to kung kulang kag gitawag na to nga magnesium. O di ay na, sa mga katropa na to din, ha, labi na kung kamo adunay gitawag na to nga migraine. No, chronic pain, anxiety, ay naku po, basic adunay disorder, especially the between the NMDA and your magnesium level. No, grabe di ay kakakanindot, no. Sadyang atoang gitun-an ni mga katropa, no, especially ako, no. Sadyang atoan ako ang gitun-an pag-ayo bitaw kini kalihukan sa magnesium. No, na-amaze ko grabe di kanindot jud di ay, no. Grabe kanindot ang kalihukan. Nining gitawag na tog magnesium din sa atoang nerves, sa atoang muscles, no. Especially sa ato ang brain, nga din nagsilbi siya nga gwardya mga katropa to maintain healthy brain functions. No? Mahimong nindot ang imuhang pagtuon, ang imuhang memorya. Malikayan ang pagsakit sa ulo, labi na kung kinigitawag natog migraine. Even anxiety, pwede malikayan pag mahimo dahing healthy ang imuhang magnesium level mga katropa. Heart health. No, pang-upat mga katropa, ikahimsog sa kasing-kasing, gikinahanglan usab kining gitawag na to nga magnesium. No, sa unsang paagit, no, tungod kay kinidang magnesium nagatabang para gayod mahimong steady and healthy ang matagapitik dinha gayod sa imuhang kasing-kasing. No, og ma-maintain ang healthy usab nga blood pressure. Mao'y usa sa pinaka-importante. No, tungod kay kung dili man good healthy ang imong blood pressure, automatic in the long run, maapektuhan jud na ang pagpitik sa imuhang gitawag nga kasing-kasing mga katropa. Panglima, antioxidants and immune defense. Kini po dai magnesium mga katropa, gitunan sa atong maeksperto. Mura po dai ni og atuang mga immune cells, no? Tungod kay ang magnesium kinigikinahanglan para gayod sa paghimo nining gitawag nato ga glutathione. Unsa man ang glutathione, ha? Ang glutathione mga katropa gitawag kini siya og master antioxidant. Inanak kanindot ang glutathione. Ang uban nagtuo or ang ila lamang giisip ang glutathione is only for the healthy skin. Munindot ang pamanit. Muhamis ang pamanit, but no. Ang glutathione aduna kini dako kaayo nga kalihukan ug ikaayo gayod sa ato ang lawas. Especially para gayod mahimong ligon ang atoang immune system ug aduna tay dako og igo og ligon nga depensa kayo sa lawas mga katropa. Ang problema kung aduna kay kakulangan nga magnesium level di ay pwede di ay aduna poy kakulangan nga production og glutathione dinha sa atoang lawas. Tungod kay ang magnesium sumala sa atong pagtuon, usa day kini ka gikinahanglan nga materyales para gayod sagana ang paghimo nining gitawag nato ga glutathione na mga katropa. No, it regulates cell migration. Dili lamang kana ang magnesium mutabang usaba para gayod mahimong paspas, no, ang kalihukan sa matag cellula dinha sa atoang lawas to fight infection and to heal wounds, no, sa paglaban sa mga infection o sa gitawag nato ga pag-ayo gayod sa mga samad. Syempre kay kinimanggong atoang immune system mao magini una makadetect kung adunay problema sa lawas, kung adunay mga samad, adunay infection, ay haday ng sugo ng atoang mga immune cells mga katropa, particularly our master antioxidant kining glutathione. Ay nanakanindot, no, mga katropa, kinigayong magnesium. And of course, blood sugar pangpito. Ang magnesium usa sa nagatabang para gayod i-assist or tabangan ng atoang insulin para gayod makontrol ang atoang blood sugar levels. Bones, mao gina, no, ang atoang bukog. Pag muisgot ang bukog, ang ato ramang pirmi isipon, kiniramang calcium. Pero po mga katropa, ang magnesium usa sa gikinahanglan. Para gayong mahimong ligon ang struktura o kinatibukan gayod nga kahimsog sa tuwa gayong bukog mga katropa. At uta, unsay mahitabo usab kung kulang tag magnesium. Atong nasayran kung unsay kalihukan o benefits kung aduna igo, no, nga magnesium level sa lawas o sa katao. Unsay mahitabo kung kulang taog magnesium. Sige daw, kay basig aduna mo yung mga pipilag ka mga simptomas nga din gipambati din, ha? And that is already a sign that you have tawag ni ini a low level of magnesium sa atong susiho na mga katropa. Ha, dunay gitawag na tog early warnings and the moderate signs and long-term complication. Anining gitawag na to nga magnesium mga katropa. Atong unahon kinigayong gitawag na to nga early warnings. Kung ang imong punduhanan og magnesium din ha sa imong lawas naginahinay na og kakunhod, abot masabot naginahinay nagkaubos mga katropa, wala naghatag og mga specific symptoms, no, nga pwede nimong bation, gani usahay magsilbi pa kini nga gitawag nato nga mali or sayop, no, nga pagbati sa lawas nga din giisip lamang nga kakapoy ang mga katropa. Apan aniya ang pipilag ka mga early warnings nga pwede nimong masinatian: loss of appetite and nausea, no, pagkawala gayod sa imuhang panlasa organa, and then kining pagbati nga mura kag kasukaon, possible sumala sa pagtuon. It is a early warning signs of having low magnesium mga katropa, no, tungod kay adunay pagkaguba or pagkahinay diha gayod sa ato ang digestive tract mga katropa. Unexplained fatigue, no, dili ma explain nga kakapoy, no, diha sa imuhang lawas ang mga katropa, of course, no, tungod kay ato ang natun-an ganina. Ang magnesium gikinahanglan kini sa atoang ATP. Unsa ning ATP? Adenosine triphosphate, ni ang tawag sa energy nga din ginaproduce sa atoang lawas. Although we have energy produced, ano, dinha sa atoang cells, pero tungod kung kulang ka og magnesium, dili dai kini magamit. O na magresulta og unexplained fatigue. Busa sa mga katropa nato din na ngaladok, anong sige mangkog kapuyon, luya man kayo ako ang lawas. Igo manuta akong ginakaon kada adlaw. Basig kulang kag magnesium, ha? Naay energy sakto ang production of energy, pero di magamit kay basig di ay kulang kaog magnesium mga katropa. Physical weakness. Uban gikapoy, giduangan pa jug pagkaluya. Ay nako po mga katropa, syempre kining magnesium mao gayud ang nag-regulate and nag-activate sa atoa gayong muscles and the nerves mga katropa. No, so kung kulang kag magnesium, so aduna di ay pwede, no, nga bation ining gitawag na to ga physical weakness. How about a moderate signs? Kung magpadayon og maglalom ang kaubos nining gitawag na tog magnesium level dinha sa inyong lawas, no, tungod kay ang magnesium gitawag kini og natural calcium blocker and a brain guard, so adunay pagka problema dinha sa ato ang nervous system and the muscular system mga katropa. Nga din sumala sa pagtuon mahimo kining hyper excitable. Unsay pasabot nining hyper excitable? Murada po ni siyag overstimulation. Okay lang nga diin mura ragutag nagpasiga og suga ba, no, at naay switch, no, ato ang gion. Ang problema kung adunay uban na switch nga diin na sobra ag on, dili na mapalong, no, naay uban na labi na kung adunay mga gitawag na tog pagka problema din ha sa ilang mga wirings or any machine nga din after nato na activate o after nato na on maglisod na mong putag palong. Sa lawas o sa katawa, sa dahil na-activate ang atuang muscles, our nerves, no, our muscular torn system and nervous system. Human ka na na-activate mga katropa, kinahanglan po ma-regulate and ma-control. Para gayon malikayan, kining gitawag na tog hyper-excitable or overstimulation. Ang problema, tungod kay lagi, kini ato ang magnesium sa ato ang lawas, nag-isip kining calcium blocker and brain guard. Tungod ko ang tao kulang gayon og magnesium, adunay gitawag na tong overstimulation. Dili na ma-regulate ang calcium sa ato ang lawas, dili na ma-regulate ang NMDA sa ato ang brain, nga mao nang magresulta og severe muscle cramps and twitches. Grabe ka sakit, ako ang laging kaunuran dok. Grabe ka sakit, no? Wa man ta koy gihimo, naglingkod ra bang ko tibok adlaw, anong sakit man kayo ni ako ang kaunuran dok? No, adunay mga pagbati gayod ni ana mga katropa. Wa manunta nag-ehersisyo, nganong aduna may mga pamaol. Nagsakit man ni akong hawag, nagsakit man ni ako ang bagtak, nagsakit man ni ako ang bukton, ha? So pa pipila ka na nga pwedeng bation, no? Mayong taga simple lang nga sakit, pero kung adunay severe muscle cramps, ay nako po, ha, mas maayo i-check ang inyong magnesium level. Numbness and tingling, usan is pinaka pangit, no, sa paminaw. Kinibitaw murag na yung mga rintin sa inyong lawas. No, nasulayan na ninyo na mga katropang bisag asang aparte sa inyong lawas. Kano mura mag na yung mga rintin? Ay naku po, i-check ha, kay basig na daot na usab ang imuhang mga nerves function. Tungod sa kakulangan, nining gitawag gayod nato nga magnesium, no? Mental health changes. Siyempre, kini kayong NMDA, kini mga specialized protein. No? Madiin, adunay pagka-problema tungod kay ang taklob nga maugayod ang magnesium na wala. So adunay pagka-problema gayod nini mga katropa. And this NMDA nga maugayod ang tig-regulate, tig-control of the electrical signals, the learning, the memory. So possible, maapektuhan usab ang ato agayong mental condition. Kung kulang ka o, gagitawag na ito nga magnesium mga katropa. Heart palpitation. Kinsa nagpalpitate din ha. Bisag wa man ta gainom og kape, di man ta hilig og soft drinks, no? Dili man ta stress, wa man ta nakulban, pero nga naman magpalpitate, basig kulang kag magnesium, ha? E-check mga katropa tungod kay syempre kini magnesium usa sa gikinahanglan. Para gayud ba regulate ang ato ang blood pressure, makontrol ang ato agayong nervous system mga katropa. Long-term chronic complications. Kung magpadayon nga diin grabe na kaubos ang level of your magnesium, ang lawas makasinati gayod nining mga pipila ka mga kondisyon nga uso nining atong panahon, osteoporosis. No, masobraan nakaubos ang magnesium, ay di syempre magka-problema kayo din sa kabukugan ng mga katropa. Chronic high blood pressure, isipon ni mo, even hypertension, adunay dakong contribution na kinigayong gitawag na to low level of magnesium. Type 2 diabetes, no, tungod kay magnesium usa sa nagatabang sa ato ang insulin. Para malikayan, kining gitawag na to insulin resistance or type 2 diabetes. Electrolyte crash, katunang mga tingling and numbness, no, dina sa ato ang tiil o gamot, malikayan na kana murag magtusok-tusok. Pero kung dili malikaya na, di mapugnan, dito pa lang sa early warning, santo na moderate, possible magka long-term complication. Kining gitawag na itong kondisyon nga electrolyte crash ang mga katropa. Diha na magka-problema ang imuhang kidneys. Ang ihang kalihukan, maapektuhan usab sa grabe nga pagkakunhod sa magnesium level. Hangtod nga ang imuhang kidneys, magpataka ra siya glabay o mga hugaw sa imuhang lawas. Maapil na ang mga certain minerals, sama na lamang sa potassium. Hangtod ang potassium, maapektuhan, magka-hypokalemia. Imuhang calcium, magka-hypokalsemia. O nahapang guna ang imuhang kidney, magoy tiglabay ni ana. So kana ang kalihukan, possible maapektuhan sa diyang adunay pagkakunhod sa gitawag na itong magnesium level. Atong nakita, grabe ka nindot ang kalihukan o grabe po ka delikado sa diyang adunay tay kulang level of magnesium ang mga katropa. Ugma, ato ang ipadayon ng atong pagtuon, ato ano sa tunan? Unsa ang solusyon? Unsa yung mga pagkaon nga din sa gana sa gitawag gayod nato nga magnesium? No, atong ipadayon na ugma mga katropa apan wa namang gunta igong oras karon, no? Nagtanaw ta sa ato ang oras. Medyo lapaw na ta mga katropa. So ugma atong ipadayon ng ato pagtuon mahitungod gayud sa magnesium, no? Maka-amaze ang kalihukan sa magnesium sa ato ang lawas. And then ugma syempre maghatag ta og mga simple tips. Asa makuha or unsa nga mga pagkaon ang sagana sa magnesium? Para tungod niya na sa mga katropa na to din ha, aduna na yung ipangbati ng mga early signs, moderate signs, sa ilahang mga panglawas, pwede pa nato ma-resolve, pwede pa nato masulbad mga katropa. Pinaagi lang sa pagkaon, sa mga simpleng pagkaon. So, ugma ha, ay mog kalimot sa mga gihapong orasa, mga gihapong stasyon, dinigad sa ato ang programang The Secret of Health ang mga katropa. Wala naman tayong oras, dagan salamat. Maayong pagtanaw, Sir Harold Salang, happy listening. Dinagayo sa Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Kini ang inyong health consultant, mga katropa. CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas sa mag-aamping ang kanimo. Mike Adolfs Tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: 96 FM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Как Кларик сана.
1: Exciting!
2: Mura kog galag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito na kupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang galang katikati.
13: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
17: X-rated sa XFM.
18: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
17: X-Rated.
18: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
17: X-Rated.
19: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
2: Gusto naman.
6: Even though it's been so long.
19: Bahin sa gugma.
4: Ako, gimingaw na kay ko nimo.
3: Promise?
4: Promise.
3: Ako po, gimingaw na nimo.
6: Miss you like crazy.
19: Kasakit.
12: Pero diba, i-give up naman ka, diba?
0: Masakit na siya.
19: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. Og mo pakatawa.
1: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagam sa tag-iya.
19: Sa programang X-Rated.
5: Ayaw na.
19: X-Rated.
3: Boris!
7: Unya ka ron. Pahilag-hilag na.
19: X-Rated sa

0: That was The Flame by Cheap Trick, mga babe. Alauna, 49 na. Sa kaugtuhon, kumusta man ang mga babe natin diha nga ganina pa nakasubaybay sa atong programa.
1: X-Rated.
0: Mayong oda sa mga babe nato. Luzon, Visayas, Mindanao, nga nakatune in na karoon sa nagkadaiyang XFM stations diri sa Visayas and Mindanao. Labi na sa mga babe nato nga nakatune in karoon sa XFM Davao, XFM 89.1 Davao. Mga nakatune in usab sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, sa XFM 99.1 Mati, maayong udto kaninyo tanan diha mga babe. Ingon man sa mga babe, pud nato nga naminaw diri karon sa may XFM 101.7 Bukidnon, maayong udto sa inyong tanan. XFM 89.5 Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM Zamboanga, mayong udto sa inyo ha diha mga babe. XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, and sa XFM 88.3 Cebu. Igon man, puhon madunggan ta diri sa XFM 91.1 Kidapawan.
1: X-Rated.
0: Alauna 50 na gyud sa kauduhon mga babe. Ang mga babe nato diha nakapaniudto na ba ang tanan? Sa mga wala pa nakapaniudto no, kung dili pud mo ganahan nga maniudto, may at least try no nga masudlan lama to ang mga tiyan mga babe. Pinaagi sa pag-inom mag healthy nga kape, kung mahiligon ka og kape ang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix, makatabang kini alang adto sa mga babe nato nga gusto gihapon nga magpabilin nga nang himisong nga kanabitong blooming gihapon bisan pa man tuod og busy kaayo sa ilang pang adlaw-adlaw nga mabuluhaton. Kaya to ang Xanthone Gold Coffee Mix aduna kini glutathione and collagen. O diba sa pamakaanan niha na nga pinaka nagpagwapa pagyud ka. Pwede gihapon po na sa to ang mga babe na mga lalaki, no? Kaya kinimanggo na to ang Xanthone Gold Coffee Mix. Maka-boost kini sa to ang natural energy. And sa mga lutang karon diha. Kanabi to ang mga babe na to nga wala pa sa ilahang mga right mind karon. Kanang daghan kaayo gihuna-huna. O kanang daghan kaayo og mga kanang destructions. So mas maayo mga babe, higo pa na to na Xanthone Gold Coffee Mix kay maka-enhance kini sa tuwang focus and mental clarity. Mapalitan nga to ang Xanthone Gold Coffee Mix sa mga butika, yung mga suking butika mga babe, ingon man sa tuwang Yes to Health Clinics nationwide. So diri sa Davao City, naimutang ta sa Door 3 Supol Building, GSIS Heights, at bang lamang kini mga babe sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Mayong udo sa mga babe na to dihang naka-plaster na karon. Oo, kanang nilingkod na, nihigda na sa ilahang mga duya. Kay andam na nga maminaw sa tuang X-rated drama taod-taod mga babe. At sa dili pa, ako nang ibili ng tuang text line or itong hotline para unya sa mga gustong matawag, matambag, o baka magpaabot sila mga greetings and shoutout, also requests. Pwede nyo ipaabot ka na ipadangat sa tuang text line mga babe sa 0969-333-0537. Atrohan ko sa 0969-333-0537. Ready na ba mo diha? Plaster na. I-andam na mga andamon. Ilista na yung mga papel diha. Kaya parang manote good natin sa mga highlight ani nga tuang drama karon. Og para nindot at tuwang itambag sa tuwang letter sender niya sa unahan mga babe. Sa mga wala pa diha kaila sa ako, labi na sa mga karong pa naka-tune in, and of course mga avid listener ni DJ Reyna Chinita mga babe, ako ang nipulik nga no ka GM, nga nung ako John. Paulit-ulit na lang tayong ganito. Beto na ako na inyuhang, ako na inyuhang makauban. Wala pa ako kabalo kung hantod ka nun sa wala pa ako kabalo mga babe kung hantod ka nus ang inyo ako makauban. Kay bisag ako naglibog yung kung anong na ako aning sitwasyon na. O ganong diri kong gibutang ni GM. Pero sige na lang. Dawat-dawat na lang kita ani. Ingon ani namang ginangato ang kapalaran. Ay, wala ay. Sige, kaya wala naman dito yung mihimo ani mga babe. Naan naman yun ni. Nakatama, nakatropang Marlo. Naan naman yun ni mga babe, ha? Of course, inyuhang makauban, matagal na una ay media, ha? Tadala stress sa kahaponon. Ang inyuhang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Anong nainga? Amoy pa lang ulam na. Bakit may ganon? Ay, nako. Ito mga babe, inyuhang babe Zaburina. So, mag-ila-ila na ta. Mag-inahinay na ta ninyong ila-ila dari sa kahanginan. Kaya ako na ang bahala sa inyo. Sit back and relax mga babe. Kaya niya na ang ato ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: dugong pag-isang pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaning atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawain sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga tong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Bato, Oslob, Cebu. Kining maong tampo karon atong giuluhan og deal or no deal. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Darwin. 20 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong giatubag nga kiha karon. O garon inyong hisabtan ang tanan? Sugdon ko sa ingon niini ang tanan.
1: Ngano mang hilabot man ka?
2: Misultir mo gusto tinuot?
1: Hoy! Oh. Ikaw ba?
3: Dugay! Nagigun na kabantay ni mga emog yung biklon, Pemi. Bisag unsa lang mong isultin ako! Unsa ba sana ko ni mo, ha? Nga imo mo ko ingnon, ane?
2: Ay, unahunara na ni mo, oy.
3: Makalagot ka, gyud. Makalagot! Di na dyan ko matagad ni mo. Di na!
2: O kung mauna sa imong pagtuaw, wala ko na imo. Basta kay, wala ko mga way ni mo. Wala ko mga taog bikil ni mo. Ang ako lang, sultihan talang kang, naluoy lang ko ni mo.
4: Naunsa mo si Sarah, eh? Nga di ba mo magkaduol?
5: Muragyod mo, iring og iro.
2: Ay, saan lamit makisungugon?
5: Uy, ayos sa palabi, uy, kay bantay ka lang. Di na gani na mo tagani mo, ikaw lang.
2: Takad na lagi na, to'o ka man ng babayahan na. Is nagutagot? Sino ba?
3: Hilom di ay.
2: Ay, nagsukot?
3: O kinsa may ganahan anang imong style, ha?
2: Ako?
3: Girl!
2: Ano masuko mo ka gano'n siya? Ay nga. Is nagutagot ba?
3: Ambot lang ni mo. Ambot lang. Nga nagtutunod ka man kasi imong kamot?
2: Pins nagutagod?
3: Hilom diha!
2: Huwag biya ta mahibaw nga, mga mata ito ugma.
3: Uy! Simba ko lang uroy! Gusto pa kong mabuhi! Ikaw ka ha!
2: Mamanggani nga mientras buhi pa ta, peace na ta!
3: Darwin!
5: Ang kuyaw anang inyong away-away, sa simbahan ang tuloy.
2: Ha! Oy! Sure,
3: di taon, oroy, no? Di na ko siya type.
2: Oh, di na ko ni mo type. Parehas na ita. Dili ikaw ang akong dream girl.
3: Darwin!
6: Bye-bye. Kanang, muta na ko ni mo ba?
2: Unsa man.
6: Tugan gustinood ha.
2: Unsa malagi?
6: Unsa man good ka nang? Why good kay gusto ni Sara?
2: Ha?
6: Ay, bayani mo. Tugan ni ko bay. Tugan to kasi no, unsa man? Duno kay gusto sa?
2: Wa good bay. Bisa gamay wa good.
6: Aha. Lahi mo gud sa ako nakita good.
2: Sabot may pasabot.
6: Aw, ambot lang. Pero, tanaw na ko din mo, no? Doon na kayo gitaguan nga pagbati niya.
2: Sapa ka na ba yun? Sayop yung ka ng imuhang gingon, bay. Sayop yung ka.
6: pero, unsa mag-iwi di ay naaana kung may gugma ka ni Sarah?
2: Ay, di lagi eh. Di na mahitabo ba eh. Mauna ako ipaniguro ni mo. Di yun na mahitabo. Tina, kinsa dahi ng lalaki nga maganaan sila Sara?
5: Nanguyap man na niya.
2: Sa?
5: Nga naman di ay?
2: Haway, waman.
7: Unsa tan-aw nimo Darwin? Okay ra no kun akong sugton?

0: Babe Sabrina, na-feel na ko nga doon ako'y gibati na ni Sara. Pero ako lang gitago ang tanan. Kay migabi ami ni Sara. Hangtod nga ng labay ang mga adlaw. Nasugot na ni Sara ang nanguyab niya. Ugon niya, maukini ang nahitabo.
1: Sus! Mautoy mong uyam!
2: Nga naman sa BI?
1: Di ato niyang sintanon kayo! Uy!
2: Unsa?
1: Unya, wa pagyo batasan.
2: Unya, ngano nakaingon mang kanga, wa siya'y batasan.
1: Ah, basta, wa siya'y batasan.
2: Unsa man ang imo? Mugna?
1: Ah, basta, di na ko siya feel para nimo.
2: Oh, basig na ibog ka niya.
1: Soray?
2: Basig, nabayot na ka. Og na-insecure lang siguro ka. Kay ako ang iyang gipili.
1: Eh, takap lang ka, uy.
2: If I know, yads.
1: Oh, Diyos. Ako na may tirahan, ani. Ah, basa ha. Maulang niyang niya sa akong unahuna o akong isulti ni mo.
3: Di mo bagay.
2: Darwin?
1: Dina. Tabangin ko, bi. Di na mamutagan si Sara na ako. Di na siya makikistorya na ako.
4: Lamot lang ni mo, uy. Ano mang imo man siya giingon at to? Nasuko siya sa imong pagpanaway o papanghilabot sa iyang uyap.
1: Pasabay, nga nung ako sa itong nabuhat?
4: Ese, ebo ganiya sa.
1: Butaway. Basta, bangi ko, bi. Bangi ko nga, bagasulti, mi. Muluoy ka.

0: Darwin.
1: Ano ka?
2: Pa?
1: Doon na kay problema?
2: Ha? Problema? Ha? Nye, waman ba? Paayoy.
1: Taod-taod naman good nga nakabantay ko nga murag doon na kay problema. Hmm? Sige na lang kakinuktok. Naunsa ka ba?
2: Wapoy!
1: Ayaw paglimod. Sultihe ko. Ganun mong imugin ang itago. Isulti.
2: Ay, wa, lagi pa. Wa!

0: Di ba? Giing nanti ka nga ayaw pakita nako. Kay magsuro kang akong dugo nimo. Og tungod nimo, naaanta nga uyab sa akong uyab. Hinungdan nga nakigbuwag siya nako.
1: Oh.
0: Siguro no? Ikaw ang naibog niya sa. Ikaw!
1: Di ko bayot.
0: Bayot ka!
1: Giing nanti ka nga, di ko bayot.
0: Mapahimuslanon ka, ha?
1: Pero giganahan ka.
0: Ay!
1: Daray!
0: Nga nung gihagkan ko ni mo? Nga no!
1: Gingan lang ko ni mo bayot. Mung ipamatood ko ni mo. Nagdi ko bayot!
0: Ikihati ka! Ikihati ka!
1: Musyati na? Ikihagi ko?
2: Ikihagi ko no kaniya? Tinudon dyan niya? Kaya nanghawak man ka?
1: Aw, kung kalipay niya nga mapriso ko, akong duwaton.
2: Darwin!

0: Unsa? Gigiyag yung kamay?
1: O lagi?
0: Na, wawa na, uy. Ba't di pagid kayo ang rason? Gigiyag kay nang haog ka? Mayuntag! Nang rape ka?
1: Tungod sa kong gugma niya, bay. Bahala na. Di na ko isa pa yan.
0: Amawag ni mo, uy.
1: Sara.
2: Nganong niya ka?
1: Sorry.
2: Hoy, Dong. Bahala na akong mag-sorry-sorry ka diha. Basta, kaya akong ipadayo na akong kiha ni mo. O na, sunod si Mana. Magkatubang na ta.
1: Nabuhat na ito na ako. Ang paghawak ni mo. Tungkol kimahal di ka.
2: Dugel ko kay baoy. Nga ganahan ka na ako. Pero da, wako'y gusto ni mo. Pero nga maipaagi mag-inim og ina mo nga buhat.
1: Nahagit mo ko atong mong kihagkan, tika?
2: Magkita na lang ta sa korte. Kaya ipapriso giti ka.
1: Suro.
0: Unsa? Misamot ang imong gugma ni Sara?
1: Ubay.
0: Na! Naunsa na!
1: Ang buot pa bayo eh. Imbis angay nga discourage ko pero bisamot nung nilunan akong gugma niya.
0: Yun, next up ka na.
1: Mahal ko kayo si Sara, bay. Mahal ko kayo siya.

0: Mag-istorya man kuno ka na ko, sir. Iing nang kunti na.
1: Tungod ka importante kay niya kung toyo ni mo.
0: Unsa man?
1: Mahal ko ni mo, di ba?
0: Oo. Bahala na didaan ko ni mo, pirmi nga magpaduol ni mo. Pero mahal gaya punti ka.
1: Huwag ka ba mahadlo ka mapreso? Tinod na ba kiti ka?
0: Wa. Bahala na mapreso ko. Basta mahalun gaya punti ka.
1: Akong iatras akong kihan ni mo. Basta, di ka na mo padaol na ko. O patyun mo ka ng gugma, ha? Deal? Deal?

Babe Sabrina, iya kong gikondisyonan. Pero dili man gyud nako kaya. Mahal ko kaayo siya. Og willing kong magsakripisyo og magantos lamang. Mapakita lamang nako kaniya nga seryoso ko sa akong feelings. Og ang mga pangutana nako, babe, mao kini. Unsa may akong angayong buhaton ani? Ipatigbabaw ba nako ang akong gugma? Bahala na kun mapriso? Babe Sabrina, mapriso ba kung manghawok lang? Unsa ba putlo na lang bagyud nako ang akong feelings ni Sara? Aron mahusay ang tanan. Palihog mga babe, tambagi ko ninyo. Darwin.

0: That was I Miss You Like Crazy by Natalie Cole. Oras na to mga babe, alas 2:22 na sa hapon. And welcome to Lagihapon sa programa
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga babe na to diha nga nagagalaiti ngayon. May ganyan ba? Nagan bagi pang sapot? Naka na mga makapangutana ta sometimes mga babe. Ano mang yod na ang tao nga nahigugma sometimes? Kanang grabe kayo itong paghigugma niya. Kita ray biyaan. Kita ay dili makadawat og same nga pagmahal nga itong ginahatag. Kanang pagmahal nga ginahatag na ito sa uban pero wala d'yo'y mabilin sa ito. Ano man na? Kamu di haon sabay niyo hang ika-advise ito ang letter sender karon. Ay, 20 anyos pa niya ito ang letter sender ha. Si Darwin. Si Darwin na nagmahal lang naman. Si Darwin na hello day ko kaya ato ang katropang Darwin. hindi to siya. Si Darwin na nagmamahal kay Sarah. Pero hindi mahal ni Sarah. Aray ko. Sometimes mga babe, no, kailangan na lang ginato dawato ng mga butang nga wala tay control.
2: Oo, oh, ano?
0: Oo, kana mga butang nga dili na gid nato mapugos bisan nato ang pagmahal. Kana bisag unsaw na tug pugos? Wa joy mabalik nato. Magsigi kag pugos, magdugo lang na imong kasing-kasing. Ayan sa mga gusto diha magpaabot sila mga advice, mga tambag nga lang ato sa tuang letter sender karon kay Darwin, pwede niyo na ipaabot. Pwede mo magtawag sa tuang hotline ha kung gusto ninyo nga madunggan inyong boses sa Luzon. Luzon. Feel na feel ang Luzon, babe, ha? Sa Visayas and Mindanao. Sige, tawag mo sa tuang hotline 0969-333-0537. O baka sa tuang text line, pwede mo mag-text diha kung gusto ninyo nga kanang heartfelt jud na i-text ang inyohang advice. Okay, so natay letter sender. Unfortunately, naasa ko ang text line. No? So, dili na nato
2: Easy.
0: Na nato mahato dito speakers lawa. So, ang mahitabuan ni ato na lang sa gid siyang gunita, no? Kay hilig man tamo gunit, bisag sakit. Hello, babe. Maayong udto. Ay, hapon na di ay. Naunsa bang ano mangyud ko, oy. Maayong hapon, babe. Unsa tong pangalan? O kasa mang kaniplastar karong mga orasa.
3: Pakibato district.
0: Pakibato. Uy, diri siya. Dakbayan sa Davao.
3: Oh.
0: Mm-mm. Unsa tong pangalan, babe? Unsa tong pangalan, babe?
3: Julius, babe.
0: Babe Julius, nakapaminaw ka sa tuang drama?
3: Oo, nakapaminaw ko kadiyot.
0: Kadiyot. Unsa ang imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon si Darwin na nagmahal pero hindi mahal ng mahal niya?
3: Nangino, babe, ang problema... Problema ganito ka ng Sabrina. Sabrina, ba't yung pangalan, babe?
0: Oo, babe. Babe Sabrina. Ila-ila ta, babe.
3: Julius, babe.
0: Babe Julius, babe Sabrina, di ay.
3: Ito mo rito na puli ni Kuano, katong sa XFM, Kuano, katong sa...
0: sa Cebu. Si ano, babe Reina Chinita. Ako rasa daw, babe, ang gipuli. Okay, raka ni mo, ako rang gipuli.
3: Okay, exciting.
0: Exciting. Kulbaan pa ko ba si mo yung kagdili ba, no? Walk out. Charis lang. Kinsa man na pilingon?
2: Easy.
3: Pilingon po kayo tumbayan na ito. Mupahil pa si Kaso na siya pa'y dihigog masalati.
0: Maudyod, no? Ano sa'yo dapat buhat at ang panitan? Bitaw, babe. Ani ang ika-advise na to kay Darwin, kay si Darwin mang good babe, no? Kanang love jud kayo niya to si Sarah. Bisan pa man tudog mo ingon ta nga hay kining Sarah jud, no? Pagkapilingon. Siya pa'y gihigugma pero unsaon man pud nato nga dili man pud nato matudluan ang kasing-kasing ni Sarah nga higugmaon si Darwin. So, unsa bay buhaton ni Darwin karon? Mo deal or no deal siya sa giingon ni Sarah?
3: lagi kung naging ingon lagi sa babae lagi nga kanang pailan siya kaso niya kung pat yun yan yung pagigugma niya sa Darwin kung atras na siya sa iyong kaso.
0: Oo, ingon ana exactly kuha gini mo babe tumpak.
3: Oh, datang babe niya ingon lang na ingon o ako'y kuno ni Darwin papayin na lang kita na laglain kahit Iham rekan kasuhan deh.
0: Nikis man pud siya, babe. Oh! Gikisan man niya si Sarah, mo nang kasuhan siya ni Sarah.
3: Di man, isan juga kung uyab mo, pero kung di mo uyab niya, mangis ka, pwede juga pa ilagkaso.
0: Oh, di ba? Pwede gihapon. So, mudil na lang gid siya. Mudil na lang gid siya ato.
3: Naga po itindinsi nga ka na pwede siya mo halo kay uyab mas na pero hindi siya uyab niya manghalo kasi tulad ako ka na nagi kaso bisag kwa gina may palaon.
0: So makasuhan yun siya. So ang imong ikatambag sa iya ha babe nga kanang iyag yung dumdumon nga tambag ni mo.
3: Oo, oh, kanang kwan yun. Kanang kung di kita babae di pabayin na nagbabayis kalimutan kung di yun siya para dili lang kanya kasuhan kay kasuhan man kanya yung makapagsog kaso kung higog man kasi ha.
0: So pasag doon
3: parang guwapa ng binana ang pilingon po kayo
2: isi
3: moro to'y akong ikaswan babe niya pwede ko mag-shot o mag-ratings.
0: Oh sige go babe palanog-lanog na imuhang greetings na imong patimbaya sa imong mga babe karon.
3: Itimbaya din ako si Juan Bito si
0: Ugma pa ta maghuman ani babe.
2: Isi
3: akong i-shout out si Juan ba si Cortez ba katong DJ Bito katong komentarista nakalimutan ako siyang pangalan
0: si katropang Arnel Cortez tama ba babe?
3: Arnel Cortez mayong pag-shout out din mo di Arnel Cortez.
0: Idol ba ni mo si katropang Arnel Cortez?
3: Idol po na sa Busay, sa Buntag, hantod alas 9:20 man na siya.
0: Lahira dyan ni bagiitan niya si, si Babe Arnel Cortez talaga. All the way from XFM Tagum.
3: XFM Tagum, pwede ko mag earring number rin sa one bit rin sa XFM.
0: Unsa man na, para asa man na sa imuhang kanang uya?
3: Kita ko kanang kwan ba?
0: Kita ka textmate? Sige go. Ikaw na bahala, i-ere na imong number kay basig na naminaw karon niya. Nangita po deeg ka ng textmate. Go, babe.
3: Gani, ang akong number, babe, akong number karon sa naminaw sa XFM, sa katibukang network sa XFM, akong number
0: 0930-0458-03. Ayan. 0930-0458-03. Babe, murag maugmaan gid ta ani. Pero bitaw, daghang salamat, Babe Julius, no, sa imuhang tambag. And of course, sa mga gusto na makik-textmate kang Babe Julius, sige, tawagin na ninyo siya, no? I-text na ninyo siya. Maluoy, bus ako, ah. Beto, babe, salamat, babe. Bugamping ka diha. Hello, babe? Oh, guy, naputol siya. Wala na siya. Kakatropa mo. Exciting. Walang ganun. Okay, another caller. Hello, babe. Mayong hapon.
4: Mayong hapon.
0: Kumusta man ka diha, babe?
4: Okay, ra.
0: Oh! Unsa tong pangalan, babe? Bugasa man ka ni Plastar karon.
4: Okay, ra.
0: Okay ra gihapon? Atong pangalan okay ra?
4: Si pangalan si JC sa Cebu.
0: Si Babe JC sa Cebu. Ayun may udto sa inyo ha diha sa may Cebu Babe JC ha. Ikaw ra isa na minaw ron or daghan mo diha?
4: Na akong partner diha ug kuang
0: okay. Oh sige babe. Oh sige sunod na lang. Bitaw babe, unsa imong ikatambag sa tuang letter sender si Darwin nga nasayang lang ang paghigugma niya kay Sarah kay di siya gusto. Hello babe.
4: Hello.
0: Oo, unsa itong ikatambag sa tuang letter sender karon babe kang Darwin?
4: Murag ulahi magaya ko ang cellphone diri sa Cebu.
0: Ah, ulahi ka ayo diha. Adiri ka maminaw sa cellphone, babe. Ayaw diha sa imuhang radyo kay para mag sabtanay tang duha.
4: Diri ako ni. Ako ni kasambag kang Darwin. Tama gito kang Darwin nga iyang ko nga may gugma kay sa kang Sara. Unya karon kay si Sara. Sabi ang nahagkan ni kung ano kan ni Darwin si Sara.
0: Oy, nawala ang signal ni babe. Ayan. Sa dihang nahalukan niya si Sara.
4: Sa dihang nahalukan ni Sara, magkuhan lang yun, may mukuhan sa kaso. Na, dili na lang rin ba ito magkuhan sa kaso. Kung siguro siya ka darin siguro, siya naman ito siguro ang gitago. Kaya meron dahil ito. Musugot rin ito kadugayan pag sige kung mauyan si Darwin.
0: Niya kay nagano naman siya, niingon man siya nga dili niya kasuhan kung undangan na siya or dili na niya higugmaon si Sara, dili kasuhan si Darwin.
4: Dili sabihin lang yun dahil. Magugulay monitor ba?
0: Nahirapan si babe natin. Pero ang imuhang itambag gid sa iya ha, unsa gyud ang kanang madumduman gid niya nga tambag nga iyag yung buhaton.
4: Ang buhaton na lang gyud ni Darwin kay kanana imong mga gyud sa kang Sara, model na lang siya.
0: Model na lang siya. So dili di na niya ipadayon ang iyang paghigugma kay Sara.
4: Oh, dili na lang niya ipadayon kay ugi ipadayon niya, mapriso mong gyapon siya.
0: Ana gyud. Mapriso gyud babe. Kung ipadayon niya nga kanang padayon siya siyang gugma.
4: Oh, mao gyud. DJ Sabrina.
2: Easy.
0: Bitaw babe, salamat kaayo sa imo hadya. Babe JC no, so ato ang advice kang Darwin nga undangon na lang niya, model na lang gyud daw siya mga babe. Daghan kaayong salamat babe JC. Basi na kay gusto i-greet diha imong mga kaubanan i-greet.
4: Motimbaya na lang pud dai ko.
0: Sige go, itimbaya na na sila laras.
4: Oh, itimbaya na to si ako ang pangga na si Teresa Araneta. Amo ang ulitaon rin na si Randy. O sa tanang-tanang na lang na naminos na XFM, din niya Sabrina.
0: Ayan, salamat kaayo, babe Gracie. Kayo ang tambag. Ah, grabe ang palakpak. Walay katapusan, no? Grabe yun. Ayan, napatay caller. Ako mo nang gihawiran. Grabe akong pag-antos yun rin. Babe, mayong udto. Ay, may hapon kanimo diha. Kumusta ba? Ang sa itong pangalan?
5: May udto, babe Sabrina.
0: Yes. Kabalo ko gatis ni kakaroon. Dako kay mong smile abot diri sa Davao. Ang sa itong pangalan, babe?
5: Fatima Daini from Mako, Davao de Oro.
0: Babe, Fatima from Mako, Davao de Oro. Mayong udto sa inyo. May hapon diha sa may Mako, Davao de Oro, no? Babe Fatima, nakadungog ta sa drama ni Darwin, murag medyo bugat-bugat giniyahang gi daladala giatubang daladala na hinoon.
2: Giatubang
0: karon. Unsa bay dapat himuon ni Darwin, deal or no deal ba? Ah.
5: Kuan niya lang, kanang deal na lang. Deal na lang niya bukson ang tao nga wala din nakigugma sa iya ha.
0: Aray ko.
5: Inisod man ang may gugma nga. Wala man di ay. Pagkauman, pakasuhan na niya siya.
0: Makakanta tag-ahat, anak, babe. Kanang bisagunsaon, lagi good nimo og kanang pugos sa tao, no? Kung wagi gusto nimo, wagi og kay mahimo, di ba? So, iyang buhaton, ani, i-deal na lang niya, magpakalayo-layo siya, kalimta ni iyang gugma, nga to kay Sarah.
5: kalimutan na lang niya yung mga dupe Sara. Nagkan ba magbabae sa kalibutan, right?
0: Mm-mm. Pero babe, kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon niya, love you kay nimo siya o niya, di ba na to matudluan atong kasing-kasing sa buhaton, no? Kung ikaw ang nasa iyang sitwasyon, babe, unsay mong buhaton, babe Fatima?
5: Oh, magpakalayo na lang ko. Kalimutan na lang ko na ko siya. Ilisan mo na, wala na igugma ang babae.
0: Kita po na, ano, uy. Sige, tambaga na doon yung tarong ni siya, babe.
5: Ingon mo siya na, wala sa igugma. Wala tayo mahiyo.
0: Sige, baby. Ipadangat ang imuhang tambag sa iya, ha? Kanang pinakakusog yun yung mga tambag. Kanang pinakabugat nga tambag yun yun.
5: Para ni kay Darwin, ang ako ang advice lang ni mo, magpalayo na lang ka kay Sara. Kaya wala nang gigmadi si Sara sa imo, ha? Magmuho na lang ka. O, propindig na kay babae nga igugma pa sa imo, ha? Kana lang akong i-advise sa
0: iyo, ha? Ayan, dagan kayong salamat, babe Fatima. No, so, ana man gyud na ang kinabuhi na yung mga butang nga dili gyud nato mapugos. No?
5: Dili gyud mapugos.
0: Oo, muna nga daghan pa magtao, daghan pa magbay sa kalibutan. Basin dai mo abot pa no ang para gyud sa iya kanang gitagana gyud ni Lord nga perfect gyud nga babae para niya. Oh! Ayan, babe Fatima, salamat kayo sa imong oras. Og imong tambag kay babe Darwin, imong mga patimbaya greetings nimo sa imong mga kaubanan
5: diha. Great. Greet din ako si Marvin ng Davao og si Julius. Amo training XFM si Julius di ay.
0: Oo.
5: Og si Dato Kali. Og si ako ang palalab.
0: Ay, sana ka ba ni? Ano mo dyan, hindi magiging malito. Ako wala lagi ko yung mag-greet ngayon, ano? Ah, dili, hindi dapat kalimtan ang mga palalabs. So, kung nakalimtan, unsay pasabot?
5: Naminaw mo yato.
0: Ah, naminaw dito siya. Sana ako. So, nadunggan kanya karon iibuhagay, Jude, baby, imuhang greeting sa imuhang palalab.
5: Greet ako akong palalab si Ate Grace. Ang ping ng diha, I love you so much.
0: Hi! Nga na ko tukso, layuan mo ako. Sana all. So magsige na lang ko kaibog ani. Mulag niya kung di ganahan sa mga ani nga programa. Oy, kay ako rin magsakit. Akong dughan na magsakit.
2: Easy.
0: Betaw, babe. Fatima, salamat sa imuhang advice. Sige imuhang time nga gihatag diri sa XFM. Amping kanunay. Okay. Katropa mo.
5: Exciting.
0: Kaso wala ko atong ano eh. Wala ko atong effects ni babe Rain at Chinita na kato ganahin ko to, pero sige, pwede na ako na lang, no? Kanang ako na bahala mag-volunteer. Ganahin ba kuha to niya nga effect? Kaya salamat kayo, babe Fatima, no? Atong oras alas 2:43 na sa kahapuno. Napatay, sige, last caller daw. Ito na ito, Nikki. Bago ta magbasa og mga greetings sa inyo. And of course, mutambag po rin yung DJ. Alangan naman, kamulan, sige, tambag. Ayan, bitaw, babe, maayong hapon. Kanin mo diha, asa ka naka-plastar ka ron. Nagun sa imuhang pangalan para mag-ila-ila po ta.
2: Easy.
0: Hello?
3: I want to talk about a great babe.
0: Babe. Ano
3: ka bala ka, babe? Wala ka. Kung sakitan ka na, araw mong yapo.
0: Gabi na rin mo sa lo, dahil sa ku ano. So, dili ko mabala ka kung masakitan ko, kay naara ka para na ko, babe, ana.
3: Ana, binari. Exciting doon.
0: Nyaon saan, manina ko, babe.
3: Bakit lang kong shout out na ko si Madam Fatima o si Marvin ng Bunawan.
0: Aba, mura feeling na ko friendship na mo diri. Feeling ako nag-friendship na mo diri sa kahanginan, no? Kaya medyo na late, manggod ko gamay. Nag-friends na mo sa programa ni DJ Reyna Chinita. Tama ba, babe?
3: Hindi, wala mo ko nakakuha sa ilang number. Kanima na nakukuha, baguro mo ko nakasulod first.
0: Ah, first time ni mo nakasulod? Babe, imuhang tambag kay Darwin, no? Sa iyahang giatubang karon nga kabugat sa iyang dughan.
3: Wala naman kong tambag na nabalik lang.
0: Ani balik? Wala magkukabantay ba?
6: Ano?
0: Oh, ano? Okay. Babe, ano ni siya? Si Babe Julius, tama ba, Babe? Ah, ano ako no. Sige, Babe Julius, grabe jud iyang pagsalo sa ko. Apag kadungog gid niyang nagsakit akong gibat karon siya. Iya ka dayong kong gisalo. Bitaw Babe Julius, salamat sa makausap. Babasig na pay makatawag karon and maghatag pud ko og advice nato kay Babe Darwin. Ayan, salamat kaayo sa imo diha, Babe. Amping kanunay kay wala ra ba ko diha para ampingan ka. si Babe Julius na daw mo amping sa kwaon sa kwaon magini. Ano magpa-amping mangyod, ha? Alas 2:45 na sa hapon, mga babe. Sige, magbasa to og mga mga advices sa ano ba sa tuang text line kay murag ubay-ubay na ni sila po. Bago ta maghatag sa tuang advice po da personally, mga babe. Na good PM DJ Sabrina. Naminaw midri sa Cebu, greet na ako si Teresa Araneta, akong asawa, Joy Sini sa Lapu-Lapu City. Ayan, mayong udto sa inyo maying hapon lagi. Limot mangyud ka.
6: Oh, ano?
0: No, mayong hapon sa inyuhang tanan diri sa Maylapu-Lapu City. Labi na sa imo diha, Babe Joycey, og sa imuhang wife nga naminaw karon, si Babe Teresa Araneta. Ayan, mayong hapon usab no sa mga babe na tong nagtanaw sa tuang Facebook. I mean TikTok live right now si Babe Andong. Kung ako yan, lalayo ako pansamantala kapag sa tingin ko na wala na ang galit niya, saka ako babalik. Oh, di ba? Consistency is the key. Ganun ba yun? Dapat, pag sinabi mong mahal mo talaga. Ipaglalaban mo. Kumuraga, ano lang sa, pabugnawon lang sa niya ang sitwasyon. Matod pa ni Babe Andom. Napoy nag-ano din, nagpa-greet di ay, no? Paki-greet po, happy birthday si Engineer Claude, CEO of Claude Venture Travels and Tours. Ayan, happy happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilahang birthdays karong adlaw. Sa ilahang adlaw na tawag.
7: Kinsa nang birthday?
0: Happy birthday Engineer Claude, ang CEO sa Claude Venture Travel and Tours.
8: Happy happy happy birthday. Oh what a lovely day. It's your special day.
0: Ayan, happy happy birthday Engineer, and of course happy happy birthday po dai kay Babe Rex Ordonesa. No, happy happy birthday. Asa man mi padulong ani ron. Daghan man nag birthday no. Sa tanan nag celebrate sa ilahang adlong natawhan, happy happy birthday sa inyo hang tanan. Ilista lang na nako unya para makabalo ko kung asa ko ang itinerary. Adu ani. Happy to see you again on live, ma'am. Tama, you'd write love at the wrong time. Ano man ah.
8: Labanan natin ang tukso.
0: Dili na tukso. Asa naman to kong ano, dere background na. We had to write love at the wrong time.
7: Hi.
0: Ay, salamat kayo Sir SJ Remedios and kay Yana. Hello sa imo hadiya, good afternoon no kay Bebu nga nagpaminaw karon. If love nimo ang tao, ihatag jud nimo unsay makapalipay sa iya. Ha?
9: Oh!
0: Nan. Mao nagyud na diha para naa siya'y peace of mind. So bisag sakit, ganun ba yon? Respetuhon na lang ang decision ng girl, Babe Sabrina. Ayun, wala naman talaga siya magagawa kundi respetuhin yun. Good afternoon, Babe. Watching from Cebu, John Derama. Hello sa imo hadiha. Good afternoon. Di ta mag-force og tao na piliun ta kay bad na. Bad day nang mamugos. No? Ihatag ang iyahang freedom, oy. Ayaw siya pugsa. Ay, nako. Naulang ako nakakita ng DJ na maganda. Ganahan na ba dayong ko, babe? Ay, kong ilara. Dali, raba ko mo to, oh. Napagyan si Babe Andong, kapag walang tiyaga, walang nilaga. Sa tagal ng panunuyo, matatanggap din siya noon. Magiging maayos din ang lahat, babe. Oh. So paningkamutan dyan, hindi dyan ka mo give up gyan. Hindi mo siya undangan gyan. Grabing pagmamahal naman yan. Ah, malayo po ako, ma'am babe. Taga Laguna po ako. Nag-Carlan. Ayan, good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sa may Laguna. Sa mga gusto pa diha magpaabot sa ilahang mga advices, mga tambag, ngadto kay Babe Darwin, pwede nyo i-text sa tuang text line 0969-333-0537. O turun ko, Babe, 0969-333-0537. So since mga Babe, atong oras, alas 2.50 naman, baka ma-piki na punta sa tuang oras karon, no? Kaya napay musunod ng mga programa. So muna ni ang higayon nga maghatag ta sa tuang personal advice ngadto kay Babe Darwin.

Babe Darwin, ang una, una ni mo ang aking buhaton, no? Is ipasabot sa nako sa imuha nga usahay ang gugma, dili na siya sukdanan, no, kung paano nato respetuhon ang usa ka tawo. Bisan pa man tinuod, Babe Darwin, nga doon na kay gibati or love gyud nimo si Sarah. Wala ni nagpasabot nga allowed ka, no, nga muhimo ato nga mga buluhaton. Ni mo siyang hikapon, ni mo siyang gakson, ni mo siyang hawkan, halukan, nga walay consent ni Sarah. Kay kita mangod, each individual gani, no? Matagtaw dunay katungod sa tuang kaugalingon, ang desisyon, ato ang lawas, no? Og may tungod si muhang pangutan na kung mapriso ba ang manghawok, no? Manghalok, mangkiss. Babe Darwin, pwede na siya isulod sa kining Safe Spaces Act, no? Katong bawal bastos law. So pwede na siya masulod kanibitong muhimo ta og physical sexual advances sa usa ka tao na walay consent nila. No? Even gani ang mag-asawa, ha, pwede ngon ana na siya, babe. So dunay possibility na iya jug kang makasuhan. Kontinuod nato nga mahalang usa ka tao, di ba unang-una nato buhaton is respetuhon nato ang ilahang desisyon. O ang iyahang hangyo nga dili ka magpaduol niya, magpalayo ka or undangan ang imuhang paglove sa iyaha. Though aminado ko, babe, no, nga dili man sayon tudluan ang atuang kasing-kasing nga dili mahigugma sa tao nga love nato. Pero kay di man pud nato pwede ipugos kay magdugo. Dili magdugo ang kasing-kasing, no. Pero bitaw, babe, dili nato ipatigbabaw usahay atuang gibati, no, hangtod nga maka to the point na makadaot ta sa tuong isig ka tao or even sa tuong kaugalingon. Kus ayaw pod i-consider, ha, nga magpapriso na lang ka para i-prove gid nimo nga love nimo siya, dili pod na siya maayo, babe, no. Kumbaga ato na lang yung respetuhon kung unsang desisyon sa tao. Ang imuhang labing maayong buhaton karon mao ang kanabitang putlon, ang sobra nato nga paglaom, ayuhon sa nimo imong fix yourself, no? Og let go of Sarah. Baga, let her be, no? Pasagdi siya nga buhaton ang iyahang gusto buhaton, nga magpadayon siya sa iyahang kinabuhi. Og ikaw, babe, I know sa umaabot sama sa gingon sa tuwa mga babe kaganina nga nagtambag, nga makakita ra gihapon ka og tao nga mutubag sa imong gibati, nga tinuod walay pugsanay og mas malabwan pa ang paglove nimo nga mahatag sa ilaha. So mo lang to akong advice sa imo, ha. Og unta, no, kita mga babe magtuon ta og kasi paano man ta mo love sa ubang tao kung even kita dili nato kaya i-love ang atuang self, mga babe. So i-love sa nato atuang mga kaugalingon kay para able na ta og buong buo ang love nga atuang mahatag sa ilaha. Alas 2:54 na, gidwala na tiigong oras, mga babe. Murag pigado pasta ng pigado. Sa tanang mga nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction, ilahang mga greetings, ilahang advices, o sa tanang nakigduyog sa tuang programang X-Rated Geek and alauna y media, hantod, alas 3 ning kahaponon. Maayong hapon sa makausab. O daghang salamat sa inyohang pag-subaybay o suporta sa tuang programa. Bisan pa man tuod og second day pa lang natin, mga babe. Pangalawang araw pa lang natin na nagkasama sa programang ito. Sa mga wala pa nato nag-greet diha, ha, medyo ginapangita pa nako ang mga mga pages sa tuang XFM sister stations na nagpadala pod sa ilahang greetings. Hello, babe, abugada kaayo kagdating karon. Mau ba? Salamat, babe. Babe Christian Alcantara. First time na ako nakakita ni mo. Good afternoon. Ma'am Thea Alcaraz, mayong hapon, Babe Sabrina, and Babe Rock sa Mandela Peña. Always watching. Sir Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayan. Sa mga wala na nag-greet, mga babe, daghang salamat. No, pasensya kay wala na taigong oras. Dri na lang ko taman, dri na lang ko kutob, mga babe. But sige lang, kay mo balik gihapon ko ugmang adlawa, no, para sa laing edisyon na pod sa tuang X-Rated Drama. Amping mo diha, mga babe, ha? Kay wala ko para ampingan mo.
Wala tay time, but sige lang, daghan patag time para mag-uban-uban so maabot pa nga mga adlaw. Amping and I love you everyone, but before that, I would end my program with this song, Bakit Kung Sino Pa? Para sa'yo ito, Darwin, by Lloyd O'Malley. Amping and I love you everyone. Bye! Mwah!

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
2: Baklarek, sana!
3: Exciting!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Sud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usana ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
6: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kaklarek sana!
2: Exciting!
10: Sis the Pain!
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
10: Sis the Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain! If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Clarex!
15: Exciting!
16: XFM time, it is now 4 o'clock.
17: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
18: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Extra Drive. DJ Joffrey on XFM.

0: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
8: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
11: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
8: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: Mag-turbo. Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun.
15: burns skin.
13: Santhan Plus Herbal Soap.
16: Para sa maputi nga panit,
13: mahamis nga kutis.
2: Santhan Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
17: Sister Pain.
18: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
19: Usa ka call center agent.
18: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
19: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
18: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga bukika.
21: Mga katropa. Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Laki nga seryoso. Nangita lang yun ka, gwapo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
22: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
23: Extra Drive. DJ Joffrey on XFM.

0: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa Dinoon ang mga himantayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Oras, hatod kami niyo sa
4: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Kaklarek sana!
2: Exciting!

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa

0: C. Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Extra fresh! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Suntone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Suntone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
3: Suntone Gold Coffee Mix. Sister Pain.
5: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
0: butika. Kaklarek sana.
2: Exciting!
7: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katrupa, andam diba ta sa pinaka-astig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
6: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa?

0: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
2: Paklarex, Ana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
5: Exciting!
2: Exciting!

0: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, criminal nga wanted.
1: Klarek, sana!
2: Exciting!
3: Oras, hatod ka ninyo sa
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
7: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom mag premium D3, ragyan ang nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
16: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Sister Pain!
17: Ako si Roldan Saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix!
18: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix.
19: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: SDs Buhangin.
1: XFM.
2: Terklarik sana.
3: Exciting.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: Exciting! Andito na ang programa.

0: Trophy.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
2: Express
1: Balita.
2: Express Balita.
3: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
7: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Sadha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balob Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansong Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
1: Sister Pain.
8: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
1: Southern Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
12: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
7: Kaklarek sana!
13: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek sana!
14: Exciting!
13: Exciting!

0: Как пларик сана.
1: Exciting.
2: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
3: Paklarek sana.
1: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan, gamma kabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
15: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
3: Clarex.
1: Exciting.
17: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton og likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Sa una, siksi pa. Sa karon, no comment na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: Kinsa may di sumawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lang kabugnaw imong pagtagad.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging, Ging famous bibingka.
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo sab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Kaklarek sana!
0: Exciting!
9: Santon Plus Gold.
10: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos og daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
9: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
12: Lamig akong kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi eh. Buntag na po, walay halang mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
11: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
14: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
13: Vision Next. Sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
11: Premium D3 user.
15: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige og duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Di nugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
11: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
16: Turbo.
17: Pakusog.
16: Turbo.
17: Pagdugay sa away.
16: Turbo.
17: Doble ang kalipay.
18: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
19: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
18: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa ato ang barangay.
19: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
20: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
21: Turbo, wagas
1: ang lakas.
20: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
16: 7 Plus Herbal Soap.
21: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
22: Bili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
23: Kaklarek sana!
24: Exciting!
25: Sister Pain.
26: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
25: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
29: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
30: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: SSDs Buhangin.
1: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
2: Paklarek sana.
3: Exciting.
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: Tambayan sa katropa.

0: gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
6: Extra sa Clarex sana.
2: Exciting!
3: Sis the Pain.
7: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
8: Mga katropa. Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
1: Da Clarex sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Da Clarex, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Laay gid, no? Basta di ta kabalo magbinuang.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
13: Sesta Pain, ang galang pain fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: Pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
2: Kaklarek sana!
17: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
18: Tambayan sa Katropa.

0: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarod.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlin Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang guwakog babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado.
4: Si Balam Antique.
3: Masakit ang aking katawan.
4: Malagi
3: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: XFM.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Sister Pain!
12: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiin. Kita o glikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako sa Sister Pain, grabe, ikitin kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe!
10: No!
11: Sister Pain!
13: If symptoms persist, call the doctor.
11: Pagbili sa mga butika.
14: Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
17: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
18: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Kaklarek sana!
19: Exciting!
10: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
3: Hi, Bibi. Putahe sa gabi na.

That's why I love you, I hate you. So don't be afraid to let them show your true color. Hi! Maayong gabi po sa toang tanang. Welcome po sa toang programa karong gabi una. Sa maniwan. Maayong gabi po once again sa mga namino karon sa toang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Welcome po sa toang programa ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban karong gabi una ang inyohang Disney Princess Visaya version. Yeah, yeah. Ang inyong Cinderella hangtod alas 11 po sa kagabihon. And syempre, live kita madugong sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa official radio station sa Radyo Amigo. Masilipod ninyo itong kagwapa. Charak! Gwapa ko ron. The pink really is for me. Para gid sa kuha ang pink nga color, bebe color. Para po sa mga katropa nato nga nakaroon sa Facebook Live, nag-browse-browse live, makita ninyo nyo ang Disney Princess. I-search palihog, tas pa-follow, pa-like, ug pa-share XFM Bukidnon. And then live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Uy, kumusta man lang yung mga adlaw karon? Kumusta man ang inyong pagpanginabuhi? Okay pa ba? Huh? Pa ba kakahuna-huna nga mag-resign? Basing na-stress na kaniha. Walang kagasaba. Bitaw, oy. Ato ka na siyang pag-ihisgutan karong gabi una, ha? Ayan, syempre nga to ang programa. Getod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Kapag ka feeling ni mga wala ka na'y kusog, sometimes manggod kapag kaluyang imuhang immune system, it's one of the reasons nga nung di ka ganahan mo bangon para muadto ka sa imuhang trabaho, kay luya naman ka, ayo. And then, dili ka pwede nga magluya, baby, labi na kung ikaw ang breadwinner sa imong pamilya, kinahanglan nga kusgan gid ka. Kinahanglan na maski anon say mohitabo, still naga pong kay kusog dili magluyang imong kalawasan. Pag inom gid bi sa Santon Plus Gold, unya pakapinan nimo siya sa gulon pud nimo og Santon Vitamin C. Kani siya ang duha ka power combination nga magpalig-on sa imong immune system, maghatag sa imuha og kusog aron lindot ang imuhang pagtrabaho. No? Maka-smile na ka kay kung wala kung dili gani ka malipayon bi, kulang na og kanang vitamin C pud ang imuhang lawas, oh. The source of your happiness will always be vitamin C, will always be Santon Vitamin C. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pwede sa pwede po, kung gusto kang specific na kanang pharmacies, pwede sa Mercury Drug Stores, pwede sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy.

0: maghisgot kaya po kita sa mga butang karon na dili na dapat unta hisgutan pero ma-brought up man joined. Dili pwede nga din na siya hisgutan para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Yeah. Ano to kung sparring partner, eh? Kuan man, busy man kasi yung life. May gabi diha, double D, kung asa man kakaroon, I hope na nakapaniha po na ka. Ooh! Ang atang Sir BB question karong gabi ho na, atod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o pang international ang brand, ayaw kalimut pagpagasolina po sa Shell or El Ilion Shell Mobility Station. Sa tibuok kalibutan makita ang Shell, pero kung dali ka sa bukid noon, nakita'y branch sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duhadris Malaybalay ha. Atbang sa Polymedic, ang isa sa Atbang sa Malaybalay City Hall. Unsay, aba? Unsay feeling anang naa kay toxic nga ka-workmate? Unsa pud ay? Ugma guro nga to ang question ani. Unsay ilhanan sa toxic nga toxic imong ka-workmate? Pero sa karon, unsay feeling anang? Mamo, may kabaluan ang kuan, moms, oh. O may kabaluan sa ika ng pasabot anang toxic. Kanagong kuan, kanang na nag-iyaan ng chicken joy. Bida-bida. Kanagong anak. O, kanang mga ingon na anak. Kanang, unsa pa'y tawag anak. Kanagong na ay mga gimbulahat. Sa batag other man. Na ay mga buluhaton sa inyuhang opisina. O, sa inyuhang gitrabahuan. Mo volunteer gid na siya. Oh, unya, gusto ni mo siya tabangan, mo ingon siya. Ah, okay, I can do it myself. Kanang dili siya gustong masapawan, dili siya gustong malabuan. Ang piling na to ano kanang useless naman ko ani oi. Nakasuway na ba mo ana nga naamoy toxic nga ka-workmate? Unsay feeling? Wala mi ka experience ana. Kay diri man gud sa amo, especially diri sa may XFM bukid noon. Wala man gud miingon ana, good na environment. Ang among environment man gud dinhi a, pag naa mi problema sa usag-usa, we always talk to each other. Kami man gud is naa mi kanang level of kanang tawag ana oi, level of communication. Kumbaga, kung nami problema sa among mga kauban, we always talk, like nag-istoryahan na usap mi, kanang private ba, conversation, nag-istoryahan sa namo, unsay problema namong duha, nga nung dilit na yung mag-coincide. Nag-away? Parehara good na sa mag-away mo kanang inyong love life ba? Kanang inyong love life, ganun din ha, di mo magkasinamot lain, pulong inyong i-voice out sa uban. Siyempre, kamong duha ang mag-settle, ana. So, yung anak po, ang kanang, halimbawa na kay kanang ka-workmate nga toxic kaayo, kalit lang ka ba? Di kalit na ganis siya, yung murugwan ni mo hilab, diba? Ano, no? Sa feeling ninyo, anak, bisige lang. I-share ninyo yung mga insights, ha? Yung mga, inyong mga, kanang, kuan diha, basi namin, mga tinaguan din na ang mga hinanakit, nga watakabalo. Pwede ko ninyo nga i-message sa itong official Facebook pages karon. O pwede po ko ninyo i-text sa ito ang number. Tabian, mag-iapong tamas kong pagaw-pagaw, no? 0945-443-5869. Atong programa, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Gusto ka nga libre ka nga mga anak, wala kay bayaran. Gusto ka nga magpa-prenatal check-up, wala kay bayaran. O mga anak na gani ka, naapagid kay pa-cashback. Nako, bibisitahan po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic diri sa may Malaybalay City, diri sa may Barangay Size. For more details, pwede nyo silang i-contact sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Monski, ano niyon? Kwerpo. Thank you! Thank you kaayo sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Mommy Josefina Tinambunan. Audio sa may Aglayan. Si Kuya Lem. Thank you! Sa may Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi e. Ako manghon si Eljane Adaya. Thank you! May gabi e. Usab. Request ko kanta nga Sometimes Love Just Ain't Enough. Ay, paningkamutan na ito. Lon Yuson, may gabi e. Murakag na sa counter sa groceryhan. Ako? Tarong niya. Gets na ako. May gabi ihurot sa imuha. Maglagot ka o magpabalhin-balhin o laing departamento. Huh? Ano pa si Mami Jacqueline Labis? Kani kay grabe ang pinagdadaanan ani. Oh. Laban lang gido sa life, maskin daghang kay Marites. Dili man gina siya mawala. Mi amot bito, no? Kanang, dili may iwasan ba nga naagyod sa kuan, kanang naagyod sa inyong imuhang workplace ang kaning nonchalant. Oh, ako example ko sa nonchalant. Nonchalant, naapod sa mga ka-workmate ang kanang pabida-bida. Naapod sa mga ka-workmate ang kanang feeling howd. Pareharap na sa pabida-bida. Naapod sa mga ka-workmate ang kanang feeling guwapa. Feeling guwapa. Ako na. Napod kay mga ka-workmate nga kanang dako kay ka. Ako gihapon na. Na kay mga ka-workmate nga kanang dili masuko istoryahan. Ah, good. Oh, masuko istoryahan. Na kay mga ka-workmate na kanang saputon. Hindi na maiwasan. Na kay mga ka-workmate nga sigirang katawa pero deep inside daghan di kay problema. Oh, na kay mga ka-workmate nga matinabangon. Na kay mga ka-workmate nga generous. Napod kay workmate nga guripot. No? Ano yung anak ba? Di magin na maiwasan, ha? Magin na siya. Pero unsay feeling, anang, na kay ka-workmate, nga toxic. Ang tears in the last hour, you're toxic. Toxic, di makabalo imong workmate. Ayaw, duol, ana, di ka mahiluan. Ala, true lala. Basi nga, sa imuha lang po na siya toxic, eh, basi na insecure. Sa emo. Annoying ka, ayun na. Pero kung you're matured enough and you know the purpose why you are there working, dili ka affected. Unsay nakita ni mo sa uban, pasagdahan na lang na you or we cannot please everyone, so better dead man na lang. Oy, kani, paminawa ninyo ni ha. Tinuod gid ni siya. O kung dili man po, ani man guna siya. If naapod kay sala, say absinut ka. Nya istoryahan ka, tawag ang kanan ni si Muha, ang nag-istorya si Muha, inan din mong toxic mo na siya. Ay, mo mong gihapong sala. Ana, pero kung kabalo kang tinuol, but still, they're making fun of you, they're making stories about you, they're making gossips about sa imuha, you don't need to please them, baby. Ginoo ko, hindi mo kailangan magluhod-luhod. Lahi ang ludhan. Ha? Hindi mo kailangan mo luhod sa ila para mo kuan mo kanang murag mo bow down ka sa ila nga mo nga i-please nimo siya kay para subi. Kibar. Ay lang. Go home and yeah, be happy. Ang nonchalant ba kay isi imong uniform ma murag kag grabe siya. Okay lang. Regardless kung unsa man ako ang description karon sa pagsuot nako ang akong uniform, I'm happy because I'm working legal. Nya sa mukon ka sa workmate bisan pa og likayan siya magbuhat gihapon na og paagi nga dauton ka. Sure lala. Huh? Good evening absent sa ako ha. may gabi ina si mo si Double V, diya sa may El Ilion Shell Mobility Station. Absinut. Joke lang bitaw oy, sabtan niyo si Double V ha kay busy man gid ang ingon ani iyang life. Ilabi na pag abi naman ako ang mga single sir kay dili busy. How come ikaw? Bakit ka po busy? wala yung ikabalaka, Monski. It's okay. Wala yung problema na, Monski. We're open for that. Ikabalaka, ikaw naman. Wala gani ko makikita ni mo. Wala patasukad magkita kay mi work ko Sunday. Pero kininoon silingan ako Pinas. Gusto magkita mi dinhi. Wala kay mi work sus daghan na Marites da dayon. Na, oo, mami. Bitaw, kung ingo pa ni manager, di ginata ma-please ang kuan. Ang katawahan, naagi o ba na maski nung saan pa nimo paghungit diha sa kamatuuran, maski magpalanggaon kay na nimo siya, maghimo gina siya istorya para sa ikadaot nimo. Pero guys, remember, karma has its own way of going back to the sender. Pero, may lang, okay lang yung nana, workmate nimo toxic, dili lang imuhang banner, dili lang imuhang asawa, kung toxic na ang bana, toxic na ang asawa, kulang ra na siya sa lambing. Lambingay mong asawa, lambingay mo ang bana para maiwasan nga magsige mong lalis tungod lang anang wala na siya'y panahon sa imo, wala na kay panahon sa iya ha. Isa ra po ang sikreto sa kakulangon sa tuang kusog, ang atong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo Men Enhancer dunay maca and clavo huasca. Perfect kay ini siya nga maghatag sa imuha og kusog ilabi na sa panahon na kapoy kay kastrabaho, wala nay kusog imuhang tuhod na kobi. Perfect na perfect po. Ang atong Turbo Men Enhancer maglugtang ni sa og duha or tulo kaadlaw. Uy. Diba? Duduha or tulo kaadlaw. Unya, ang iyang presyo pa dyan, tag 85 pesos lang. Ha? Aron masaloyan nimo ang kabagsik sa tuang Turbo Men Enhancer, pwede ka na po nga magpalit sa mga Dool na butika nationwide o pwede po kang musaka sa mga Dool na XFM station sa inyong lugar.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, piko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata. Manapahanap, higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

Ay, nako talaga. Ang dami natin iniisip. Ay. Hago pa ni mo si itaguna-una, oy. Balik kita sa tang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod gihapon ka nato sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kapag ka po kape ang itong hisgutan niya, need ni mo magkape karong gabi una. O niya, pagmatulog na ka niya, dili ka magka-insomnia. Perfect kay para sa imuha biyang itong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nako, perfect na sa imuang pamanit. Labi na kung ga-achieve ka nga mamuti ka, muhayag imuang pamanit. Perfect, yun kayo na siya. Pwede ka makapalit ana sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. O pwede po ka nga musaka dito sa tuwang istasyon. Na alam mo sa second floor sa Tala-Tala Building, Carbajal Street. Dito sa may Malaybalay City, Bukid noon. Taas lamang gini katong daan na PhilHealth Office. Ooh! Pwede usab ka mo nga musaka sa mga dool na XFM station sa inyong mga lugar. Naapod tayo mapalit ninyo ang Santon Gold Coffee Mix sa tuang mga istasyon. Balikan na to ang Sir Bibi question karong gabi, una. Pwede gihapon ka nga mag-react sa 0945-443-5869. Itong balikon ha, 0945-443-5869. Ato ang Sir BB question, unsa daw ang feeling anang naa kay toxic nga ka-workmates? Ka-try ko ana sa una, toxic gid kay siya, as in toxic gid kay siya kana. Maski wala mi sala kay himuhimuan man niya og chika. No? Kamuna lay magkami. Usa kay mapansin nimo ang toxic around you kung dili ka loaded sa work or bored ka. Ay, manager, murag lahi na po ang panahon karon kay kung asa daghan kay kag trabaho, diha po ka surong-surong matinga na lang gani ka nga. Hoy! Ano di ko'y sala? Ano ba? No? Himuhimuan ka niya og sala. Siya na po'y nakabalo sa imong sala. Diba? You have to be very careful with these types of people. Okay? Mangita gyud na sila og paagi nga matamak-tamakan ka. Mangita gyud na sila og paagi nga drag you down. Ano ba? Hi, Kang Edmond Delia. May gabi po. Lamit daw kay puspusan. Please. Kung pwede pa lang eh. Kaso di man tayo na anak, B. Ako mang good. Kapag kagugin na ako kung hinahilabdan ko, basta kabalo lang ko nga ginabuhat na ako ko ang trabaho from my heart and from my soul, wala dyan ko'y dapat na ikabala ka sa mga gunana. Sometimes kapag kami mga ganyang klaseng tao, ginapasagdaan lang na sila eh. Paningkamot yung imo, paningkamot pagkog ako, diri. Ba? Basta mutuo ko karma bipag, di gani ka manghilabot niya, hilabtan ka, pasag di eh. Sagaan lang nato na siya kaya nga naman. Magabaan, ragyapon na. Ang dili manggit ta sa tinuod lang, dili manggit ta nagaampo. Nga, unta ay Lord, unta Lord, magabaan siya Lord. Dito yung unana, oy. Lion man mo, oy. Dili tayong unana. Kaya lang, ang ginoong magod ka, balo gina siya mo tanaw, o ganang, kasi yun siya ginabuhat sa mga tao, dris kalibutan, tanan dyan mapansin, kikan sa pinakagamay ni mo ang gibuhat bihang to sa pinakadako, kabalo ang ginuan na bebe. Manang careful, careful. Hi, Kang Leonard. May gabi ida si DJ Leonard daw. May gabi i DJ Leonard. Naalang ko masulti ang gugma. I love you. Madali isulti ugma. Wala na. Ang tunay na gugma, binalot o respeto, pagsalig o paggalang sa isa't isa at di ka pasakitan. Si Ray po ng San Franz. Aba. Grabe naman si Ray ng San Franz. May gabi di asay mo, Ray. Bitaw, inga na ginagog mo, Ray. Cinderella, usa ako ka boring nga toxic kaayo akong kauban kay iyang ilugon ako mga suki nga customer diri sa Cebu. Ay! Ooh! Ah, usa ka boring. Sa mukha po ano imong term, uy. Usa ko ka, ay lang yan ang term. Sorry naman, mali akong pagbasa. Mangilog ang customer, bahala mo dahil, inyuhan ang discarding.
Basta buhi, kamalo mo, ang pinakanindot na part sa usa ka trabaho, kanang gibuhat ni mo ang imuhang trabaho in a very nice and in a very nice way. Tapos, tama ang imong ginabuhat. Kanang, nagasunod jud ka sa landas, nagasugo jud ka sa rules and regulations sa imuhang kumpanya. But sometimes, maski pag masunod ka sa rules and regulations sa imuhang kumpanya, kung hindi ka mahal ng kumpanya, wala talaga. kahit na gaano kalaki ang pagmamahal mo sa kumpanya, pag hindi ka mahal ng kumpanya, wala talaga. And we're just so lucky for having this, you know, having this nature, for having the environment we have right now. Kay, no, ginakuan gid mi, kaya nang gina-value gid mi. So, anak na lang gid siguro, swerte lang gid kayo, biko matunong mo sa parehas na ako nga, natunong po og tarong na kumpanya, natunong og ka ng kumpanya nga kabalo mo value sa amua, mutanaw sa among mga efforts sa usag-usa, o mutanaw sa effort po na mo, nga para mapalambo po na mo ang kumpanya, anak lang. So, siguro no, kung naapa lang gid siguro tayo power nga atong ma, kanago nga, ma-detect na to in advance, good na, ana, wala kay toxic nga mga katrabaho, wala kay toxic nga mga amo. Pero kanang imuhang suki niya, ginailog niya, paningkamo din ha, Adzay. Yes, Lord. Ate Divine here, hello sa Bukidnon, baby. If, don't mind them. Iingit lang yan. Uy, tinuod yun ang Ate Divine. Mapo nag-iingon sa kuwa. I just heard that, I think last 5 months ago. Yung may ingunaan daw ang klase nga tao ka ng toxic daw sa imo o ka ng mga toxic ni mga workmates, usually, insecure daw na sila sa imo. There's wala man siya dapat ika-insecure sa kuanos. O si Ramang ko, pobring yan o. Naminaw ko ni mo karoon, kanasa pa man ka mo, ari diri bibi, nagpaabot ko ni mo o kanunay magpaabot bisan nga walay kasiguraduhan nga dunay maabot. Puhon, mag-file ko og leave. Ha? Og makalive ko, anhaon to mo din haas sa Cebu. Mingaw na ko nimo, charot. Pagkura ka nag-tag-chat sa kuwa, gimingaw na ka dayon. Sa day ka. At tingin ninyo niya taw-taw nga to ang live. Dili siya live. Ako raman doon isa. Ato ang confession or putahe confession o niya taw-tawad. O sa napon kabibi na to ang nisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Ay mo panghawa din ha kasi pagbalik po nato. Ato na siyang pasudlon, ato na siyang hisgutan. Once again, dili gihapon sa to ang programang putahe sa gabi.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: Gal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag-clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, hapit na akong due date. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala gyud?
2: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa itong programa karong gabi una ang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapavoice out. Makapavoice out sa imong

0: Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, ang ato ang putahe confession. Hatid ka na to sa Santon Plus Herbal Oil. Naku, bi dapat inyo ha dyan ang hiluton inyo mga partner. Inubanan sa ninut kayo o humot kaayo nga herbal oil. Ang ato ang Santon Plus Herbal Oil mapalit sa mga suking butika sa inyong lugar.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kini nyawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayod ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting.

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Butahe Confession. Tawag ako sa ngalang Jessa. 26 anyo. Ako ang kinamanghuran sa mga magsuon. Nagpuyo gihapon ko sa balay sa ko ang mama og papa. Sinsang ako mga igsuon Cinderella nangaminyo na. Estudyante pa lang ko. Ako na ang nagabantay sa kuang mga ginikanan. Ako ang nagakuyog sa check-ups. Gabalit og tambal. Ako ang nagabayad sa tanang bill sa balay. Og ako usab ang nag-aasikaso. Kapag ganay kinahanglan ng mga dokumento. Dili pa man pud bedridden ang ako ang mama og papa. Kaso lang na anay maintenance sa high blood ang akong mga ginikanan. Pero makalihok pa man sila, Cinderella. Usa ko ka VA. Tama-tama ra ang sweldo. Pero dakong tabang na gid siya nga di ko kahawa sa balay. And at the same time, makabayad ko sa mga bills. Kaso lang, Cinderella, dili na ko maiwasan nga mangita gid ko o green pasture. Nadawat ko sa usa ka job offer sa usa ka probinsya. Supervisory role. Halos doble ang sweldo nga akong ginaabot karon. Naay relocation allowance ug naay dakong chance para sa kuang career. For the very first time, Cinderella, na feel na ko nga naay direksyon ang akong kinabuhi. Pero Cinderella, ang akong kalipay kasubo sa akong pamilya. Abi na ko malipay sila sa akong achievement. Ilabi na akong mga igsuon. Pero Cinderella, ilang ginaingon nga dili ko dapat muhawa sa balay. Kikinsa na lang doko nung mag-atiman sa akong mga ginikanan. Akong i-explain na pwede man ko mag-uli every other month. Magpadala man gihapon kong kwarta. Tudluan ang among ginikanan unsa ang paggamit sa social media. Magkuha og helper para na part-time o makabantay sa ilaha. Pero para sa ilaha, lahi ra gid pud ako kung anak ang naadiha. So nahulog Cinderella nga ako ang responsibilidad tanan. Sakit kayo, Cinderella, tungod kay porket single pa lang ko. Automatic, Cinderella, nga walay mawala sa kuha. Ang akong career, ang mga plano na

Tapos akong kinabuhi. Daw mo wala na yung direksyon. Mas nilalapagin siya, Cinderella. Nagipanabi sa ko ang mama dito sa kong iyan. Nakadawat ko ang mga messages sa Facebook na dapat o unahon na kong humaginikanan mientras buhi pa. May nagapadungog-dungog po, nagapost sa Facebook. Ang daghang anak ang nagamahay. Nadato-tuod, pero wala na yung mga ginikanan. Cinderella, tulog kagabi na, wala ko'y tulog. Gahuna-huna ako kung tama bang ako mahimong desisyon. Tungod kay pila kaadlaw na lang, muadun ako sa syudad, ugma narbaho. Ang akong kakafeel karon, Cinderella, kinahanglan ako mamili between sa kong kinabuhi o sa kinabuhi sa kong mga ginikanan. Wala na ako, talik din ako ang obligasyon. Kabalo ko, anak. Pero Cinderella, napog ko'y sariling kinabuhi. Gusto po ko maka-experience nga mulambong akong career. Gusto po ko nga maka-experience nga matupad lang akong mga pangantoy. And Cinderella, gusto po ko maka-experience pag-abot sa panahon. Maminyo. Magkapamilya. Pero tungod ani Cinderella, tungod sa kong sitwasyon karon, nahulog kong walay option ug nahulog ko nga wala ko'y madaganan. Unsa bay angay na akong buhaton, Cinderella? Ang inyong mga tambag, dako kay ng tabang sa kuha. Para sa Putahe Confession, Chessa.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka, sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, napadlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskunta.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Kabalo sa gigo sa inyo, makapalo lang ikong magkanta, awa. Huyo kayo sa akin. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe confession. Siyempre, dinigi hapon sa putahe sa gabi. Inyo hang makauban hang tulala sa on si Puang inyo hang Disney Princess. Yeah! Na nai-stress. Sa dami ng iniisip, sa dami ng trabaho sa buhay. May nalang gani kay strong tao niya. Kaya nang sa itawag ana, flexible. Laban lang kita din ha sa mga parehas po nato nga naka-experience ka rin ka ng mga pagsuway sa kinabuhi, normal gid na siya. Ha? Oh, sige lang, sukol lang. Wala mang yung mga pagsuway ang gihatag sa tuabi nga dili na to kaya. I know for sure na kung na may mga pagsuway ng inyong naagian ka ron, naagid na siya ka ng kapalit na blessing sa imo. Always just have faith. Ana lang, oh. Kung feeling ni mo ang ginatabangan na kasi yung mga kauban, feeling ni mo ang ginatabangan na kasi kalibutan, like you and against the whole wide world, oh, okay pa. Oh, kaya pa. Sukol pa. Again, wala siya gihatag sa mga pagsuway nga dili ni mo kaya. Tanibito akong mata, no? Wala niya akong mata karoon. Kabigayon na kaayo. Pero ay magkabala ka, BK. Wide awake gihapon ko. Pero bitaw sa inyo ang komento ko ng gabi una para po sa to ang letter sender na sa Jessa. 0945-443-5869. Balikan ako ha. 0945-443-5869. Pwede kayo mga magtawag din ha or magtext din ha. Aha. Kamingaw ba? Hello from Agusan del Sur, Josephine Andaya Mulanta. Thank you! May gabi, dihase mo, habi. Salamat kasi mong pagpaminaw sa toang programa. Ako sa nangi-cancel, ha? Para makonnect na ako siya sa Bluetooth. Wait lang po, ha? Huwag kang dilig na magluod-luod. Wait lang, ha? Sa aksang o connect. Nga nun, eh. Bakit dito? Ganito? Cancel sana ako yung tawag, ha? Wait lang po, 722. Ako sa nangi-connect, para magkadungog-dungog, gid kita og tarong. Lain pong kayo dito magkasinawa. Uy, connecting, pakadugay po ah. Oh, wait lang ha. Bakit matagal itong mag-connect sa ating... ito na connected. O, tawag na! Abri na to ang linya. Kung ano yung magluod-luod ha, pwede na mong manawag. Muhatag mo og tambag sa to ang letter sender na si Jessa. Na feeling niya ka nang napasatanan ang responsibilidad dito sa iya, no? Nagingon na nga ka na porkit ikaw ang single sa imong pamilya, sa inyong pamilya, ikaw ang wala pa'y obligasyon, eh, consider na nga ikaw gid ang musalo sa ilahang obligasyon. Pero, ay. Hello, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Kensa ni?
1: Arnel.
0: Arnel?
1: Ito.
0: Tagasa po ikaw?
1: Arnel. Arnel, Kapalong.
0: Ah, sige, go ahead po sa imong tambag karong gabi una.
1: Para na ko kuan din. Iya yung pamilya ang unahan din. Eh.
0: Pamilya gid niya.
1: Oh, kay ang pamilya mo. Ano ko na? O kanang mawala sa address kalibutan ba?
0: What do you mean by that?
1: Kaning dili ang makita, untay may tabo sa ilaha. Dili siya ang matatiman.
0: So kalimta na lang niya ihang damgo nga gusto siya maminyo.
1: Pasara man ang minyo eh.
0: Ikaw ba minyo na ba ka?
1: Wala pa po.
0: Ah. So kung
1: ulit na tao pa.
0: Kung halimbawa ibutang ti ka sa sitwasyon karon ni Jessa, let's say 35 years old na ka. Unya, gusto kay ka nga magkapamilya, gusto kay nimo nga maka-experience ka nga naa na kay pamilya. O sa may piliyo ni mo imong ginikanan o ang imuhang sarili gyud nga kaugalingon.
1: Sana na ko nga kung ginikanan sa.
0: So, kuan, so, mas piliyon lang gindi mo nga, di na lang gindi ka maminyo.
1: Mabotor man tadi hato. Pero naman ko na sila. May dili, di ato mabuhay dari sa kasabutan ng wala sila.
0: We understand that. Nakasabot gita, na. Pero, dili man po siguro sa tanang panahon, iasa sa iya hata na naman siya mga egsoon, di ba? Layong po kayo sa iya na lang po tanan.
1: Gani nga, sa tuntang, kuan yung katabang ba yung ginikan na? Niya na po sila communication siyempre anak tama ito magani niya kasi yan may makadecide ang taong kagaling pero dapat istorya niya sila kung ginikanan ba istorya siya tarong kay Ang istorya dito sila taro nga piece to piece na.
0: Mm-mm.
1: Mag-ginitian ng anak ko.
0: Para na lang.
1: Para maklarify nila.
0: Yes. Yung dami ka to lang?
1: Ah, mukit ko eh.
0: Ah, sige po.
1: Kitagsara ko patunod.
0: Sige po, go ahead po.
1: Ah, great ko sa kong ate, nasa Butuan City, si Jennifer Ikod o si Ray Malinaw.
0: Mm-mm.
1: Nino na sila ron. Oh, great. Pwede ko mo request?
0: Sige po.
1: Kanta.
0: Apo.
1: Can plan, ma'am? Can, sorry. Ah, katabi itong Bisaya, ang mga ipasounds ka bihi, itong last mong sounds ba?
0: Na, nalito.
1: Manong kiti.
0: Oh.
1: Ito ba?
0: Ah, sige, sige. Ito na siyang ito na siyang ipa-play.
1: Play, ma'am, ha?
0: Ah, sige, sige po. Ibibidyaw ka, walang maka ito, no? Manong kiti, aw, ti, aw. Ang gugma ko kanimo. Ah, sige. Sige, sige, sige.
1: Ang gugma ko kanimo ngayon, kiti, aw, ti, aw.
0: Sige.
1: Kali laging gugma, eh. Salamat kayo. Oh.
0: Ay, na istoryahin ng gugma.
1: Salamat kayo, kayo dama.
0: Pumang kakay plano. Ay, na istoryahin ng gugma.
1: Wala bitaw. Wala pa bitaw ron.
0: Ah, sige lang, paabot lang.
1: Pumang po yung naabot.
0: Ah, puhon, puhon, puhon. Puhon.
1: Sige.
0: Thank you
1: sige,
0: po.
1: Sige, salamat kayo, ma. Salamat. Abiga.
0: Thank you po. Nga, no. Get out. Tagatiawan ang gugma ko kanimo kanimo day sige ko lang yung sige title ana ha di ba po na siya Inday Kunching nalimot yung gusto title ana giplay ko na kagabi eh. Hello
2: hello baby gawin ano kanimo kailita
0: kinsa man ni
2: sekano yung
0: ha?
2: The Villanad.
0: Ah, yes po. Uso man yung muhang matambag sa tuwang letter sender karong gabi una.
2: Sa pan, baby, no, sa ako, ah, karang, sakto tayong gingon, doon naman sa mga isoon, kaya, matapos yung sulat, at ito nga yung mga ginikanan.
0: Mm.
2: So, pwede ka po niyang i-continue yung dream, yung pangandoy. How the, oh, dili man obligasyon. Obligasyon man sa mga anak nga matapang sa mga ginagyanan, pero dili po dapat kanang pasagdaan sa siya mga so, ang dapat nga supportahan to ba?
0: Mm-mm.
2: Adi kaya siya lang ang single ay kanang mga obligasyon iya. Sana lang pa siya. Una ko naman po nang pa siya mga nabuwang nga naapod siya mga pangandoy kaya din sa mga ginagyanan nga kuno pa ng ilang anak na dalaga nga. Hindi na po itong lantaw sa iyong kagalingon ba?
0: Mm-mm.
2: So, ang nga po rin talagang suportahan.
0: Maulagi.
2: So, ano na ang taon niya, dapat sa obligasyon sa ginikanan, dapat hindi lang usap ka iksuon ang mo alalay kung hindi tanan git kay mas kuan, mas surti ang kuan ganibibi, ang ginikanan ng ubay-ubay ka anak.
0: Mm-mm.
2: Kay mga anak kasama mo lang kung nagkuhan ka ng pumigas ito, baby.
0: Mm-mm.
2: Kung ang usa ka pagkaon, kung usa ka humigas ang mo dala, alam yung nagdako.
0: Mm-hmm.
2: Dili kayo ni madaog. So, kung ubay-ubay sila nga humigas, so, dali lang ang trabaho. Nanalak ko ng taba nga, kanang dili lang po nila kadungan ng mga lang igsoon na pero nila nang suportahan din suportahan nila nga abot lang ng kanan kay bisan pa kanang pamilya do na ta kanang wala na pang igin ka nang nagagay nakatigulang na ang mag ato ng kuan ang mag ato ng pasagdan simple obligasyon niya po na to pero dapat tinumbang nga ang nagsoon. Yung nanay ka ng ang happy family good. Ako na lang po, salamat B.
0: Salamat B, ang pingdi ha. O, si DJ Leonard ng, I think taga Cebu yata si DJ Leonard eh. Thank you! Salamat kay B ha, si mong pagtawag, si mong pag-chat po sa ko ang personal account para maka-greet. Salamat kayo. 0945-443-5869. Kung kamo gusto gihapon nga mutawag o muhatag o tambag sa tuwang letter sender for tonight, siguro just while waiting na ay mutawag, no? Pwede, bitaw ang giingon nila is pwede mong gitpod din mo bitaw ang isabay. Pwede niyo mong isabay ang imong career, ang imong pamilya, kay magkinaunsa, muli mong gitgihapon kita sa tuwang pamilya, tama? Tama, dili. Tama. Tarong ba? Tama, lagi. Ayan, good, no? So, ang mahitabo din ha, is pasabton lang yun mo sila. Kanang imo pong ginabuhat ka roon is para po na siya sa sexy mo ang family. Like, manarbaho mang kalay mo po, siguro manarbaho ka niya, maglahi ang mong tuyo dito. No? Manarbaho ta para makaprovide ta sa to ang pamilya. Ana lang mag-ida nga to ang pinakadakong goal, di ha? O, manarbaho ka para ramang gihapon sa ilaha. I know for sure nga maabot ang panahon nga masabdan gihapon kanila. Siguro sa karon, dili sa ingon na murag in denial pa lang na sila ba, murag di pa lang madawat nga wala ganit na ka nga magtrabaho na ka sa layo kinsa na may muatiman sa ila. Pero I know for sure kusgan pa man sila, kaya pa kaayo oy. Pero syempre kung piliyon ni mong imuhang career, it doesn't mean na imuha na yung pasagdaan ng imuhang ginikanan. It's always be your parents ginikanan o ginikanan gihapon na mo nang dili gina nimo pwedeng talikdan, no? Dapat nga mulingi gihapon ka, magsustento ka. Ang kanang ing-anak mong good be is depende na gina sa anak kung mubalos mo sa inyo ang ginikanan, sa ilang pag-amuma sa inyo sa bata pa mo. Naragin na sa inyo ang yun. Anak lang na siya. Walay pugsanay. No? Pero konsensya mo lang ang mag-ano talaga sa'yo kung hindi ka mag-ano sa mga magulang. Bisko Lord. No? Kinsa bago yung anak na dili gusto nga mo tabang sa ilang mga ginikanan, labi na kung kanang sa panahon karon nga daghan tag extra ano kung dili good. Pero kung maabot gid ang panahon nga gagmay ra gid kay ang imong makuha, makubra nimo, pasabton ni imong ginikanan, kulang lang gid na siya sa pagpasabot. No? Ano lang na siya para walay miscommunication nga mahitabo. Anyway, bi wala lang magitay igong oras. Salamat kayo sa inyong pag-stay with us for 2 hours. On appreciate kayo na kung ako ang inyong gihimong background sa inyong mga radyo. Maski po, actually po, karat akong tingog. Ha? Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una. Ugma na po. Oh, magkuyog-kuyog na po kita ugma sa sasamang oras. Alas 9 hangtod alas 11 gihapon. Kauban ang inyong Disney Princess Bisaya version sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines. Kini po ang Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi. Go!

0: FM.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana.
4: Exciting.
1: Exciting.

0: Relax FM, Davao, Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
0: DJ Edgeboy Art on XFM.
5: Exciting morning.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DJ Edgeboy Art on XFM. Exciting morning.

0: Clara Xana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na dinig ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
4: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule. Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarice, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting!

0: FM. Kakla, Rexana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kakla, Rexana.
1: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop, lami, humok, ug humot.
7: Tinuod na ura, lami gid ang mga pain sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pain. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop nato na ginakuha.
8: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
0: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Clarex!
4: Exciting!
10: DJ Edgeboy Art on XFM.
11: Exciting morning!
12: Exciting morning!

0: Alex!
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarik sana!
0: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 6:01.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
4: Davao City, gipakusgan ang halal industry, pinaagi sa bagong halal council. 9 anyos, samdan, human mapusilan sa kadula ng minor de edad. Naso Denmark, nagpalig-on sa military conscription tungod sa mga hulga sa seguridad. Dulan 400 ka mga gymnasts, magtigi sa aerogymnastics sa Asian Championships. Dagkong concert ni Regine Velasquez, undangon, showbiz career, ipadayon. Cosplayer sa China, gibash tungod sa pagbaligyaw ilim nun, nga giingong gikan sa tubig hinugas sa ilang tiil. Alang sa health alert, glaucoma, posibleng hinungdan sa permanenteng pagkabuta.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita,
3: Express Balita, Express Balita.

0: Kumala sa report sa kapulisan, usa ka 18 anyos nga dalagita ang nakasaksi sa panghitabo. Nag-inom sumala pa ang biktima o ang suspect sa balay mismo sa suspect. Apan sa dihang magdalit na unta o pagkaon ang biktima, kalit lang nga ni Olbo ang kasako sa suspect tungod sa kahubog ni ini. Kalit kay gikuha sa suspect ang usa ka sundang o kaduha gitigbas ang biktima. Tungod sa maong pagpanigbas, nakaangkon og samad ang biktima sa iyang wala nga siko o wala nga bahin sa iyang agtang. Dali nga nangayo og tabang sa barangay kapitan ang saksi. Hinungdan niya niresponde ang mga tanod o gilayon niya gisikop ang suspect o lakip niya nakuha ang sundang nga gigamit sa krimen. Sa karon ang suspect, temporaryong gipriso na sa lock-up cell sa Valencia City Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy yung gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostong Villafranca, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Ano na kita ay 17 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Ang ato nga balitang nasyonal, hatog na to sa Premium D3, ang softgel capsule nga maghatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa imong lawas mga katropa moderate kini sa ato ang atay ug mahimo kini nga instant nga kusog Premium D3 ang vitamin D3 adunay VCO og moringa seed oil extract mapalit kini sa mga butika nationwide. Og detalye sa tuwang balitang nasyonal manukad sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila.
3: Mga katropa, lumakas at ganap nang naging tropical storm ang bagyong Maymay at huli itong namataan sa 170 kilometers west-northwest of Baknotan ng La Union. Taglay ang maximum sustained winds at 65 kilometers per hour pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Dahil dito itinaas ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal o TWCS No. 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province at Benguet. Kabilang din sa Signal No. 1 ang Apayao, Kalinga, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Samantala patuloy ring nagpapadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Pinapayuhan ng PAGASA ang mga residente sa mga lugar na nasa ilalim ng wind signals na maghanda sa posibleng malalakas na hangin at patuloy na subaybayan ang susunod na mga abiso ng ahensya. Dahil naman sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Maymay, dineklara ng mga lokal na pamahalaan ang suspensyon ng klase sa iba't ibang antas ngayong araw, Miyes Agosto 5, taong 2026. Sa Cordillera Administrative Region, suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City at inaasahang mag-shift muna sa alternative delivery modes. Para sa Ilocos Region, walang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng La Union. Sa lalawigan naman ng Pangasinan, walang pasok ang lahat ng antas ng paaralan sa Infanta, Calasiao, Bugalyon, Lawag, Mingayen, Jose Rubio at Bayambang. Samantala, nagpatupad naman ng suspensyon sa face-to-face classes at nag-shift sa online o alternative learning modality sa mga lungsod at bayan ng Dagupan City, San Carlos City, Santa Barbara, Binmali, Mangaldan at Sual. Sa Central Luzon, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Butolan at Kabangan sa Zambales pati na rin sa Likab, Nueva Ecija. Sa Calabarzon, walang klase sa lahat ng antas sa Alfonso at sa Tanza sa lalawigan ng Cavite habang nag-shift naman sa modular at online learning ang mga bayan ng Naik at Amadeo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Bumelta ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan sa kumakalat na balita na inaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa batay sa umanay warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi nila makumpirma ang kumakalat na ulat dahil wala pang naipaparating na opisyal na impormasyon sa kanilang tanggapan. Sinabi naman ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla na fake news ang balitang naaresto ang senador. Maging si Senador Panfilo Lacson ay nagsabing negatibo ang impormasyong natanggap niya mula sa kanyang kontak sa National Bureau of Investigation, habang kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na wala silang impormasyon sa tungkol sa umano'y pagkakaaresto. Nagmula mga balita kasunod o mula mga balita kasunod ng mga ulat ukol sa arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng mga ebidensya at akusasyon ng crimes against humanity sa kontrobersyal na war on drugs.
1: Express Balita.
3: Balitang impeachment naman tayo, katropa. Nilinaw ng dating Commission on Audit o COA Intelligence and Confidential Fund Audit Unit Auditor na si Roderick Wamil na walang provision sa Joint Circular Number 2015-01 na nagbabawal sa paggastos ng 125 million pesos confidential fund sa loob ng 11 araw. Sa kanyang cross-examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Wamil na ang tanging itinatakda ng naturang circular ay ang paglilimita ng cash advances batay sa pangangailangan ng ahensya sa loob ng 3 buwan at hindi ang haba ng panahon ng paggastos ng pondo. Dahil dito, ipinaliwanag ni Wamil na ang usapin ng 11 araw na disbursement ay isinama lamang sa Audit Observation Memorandum o AOM bilang obserbasyon at hindi bilang audit finding. Si Wamil ang nagsagawa ng audit sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd mula 2022 hanggang 2023. Isa sa mga isong tinatalakay sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang umano'y maling paggamit at questionableng liquidation ng confidential funds.
1: Express Balita.
2: Ato na kita ay 22 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag. Balik rin sa ito sa Dagpen sa Davao, Karanong Luparan, ang balita-balitang international.
1: Balita sa international.
2: Ang atong balitang international, ato ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, gituyo paghimo alang sa kini sa mata. Ato na kiniipiktibo nga potent antioxidant sa mga kini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga magkatabang giniaron nga malikayan nga makabaton kita og glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa ato ang mata. Vision X Plus mapalit kini sa mga butika nationwide. Sa detalye gipalig-on sa Denmark ang iyang depensa pinagi sa pagpatuman og bag-ong 11 ka bulan nga military conscription alang kini sa kapin 1600 ka bag-ong recruits. Gipaywalo nga ang maong lakang kabahin kini sa paningkamot sa gobyerno nga mapalig-on ang kaandam sa nasod. Taliwa kini sa nagapadayon nga gubat sa Ukraine ug sa nagataas nga kabalaka sa seguridad sa Arctic region. Lakip sa mga kausaban sa programa ang pag-apil sa kababayanan sa mandatory military service ug ang pagpadala sa mga conscript ngadto sa Greenland sa unang higayon. Matod sa Denmark, andam silang panalipdan ang ilang teritoryo ug amutuman silang responsibilidad isip miyembro sa North Atlantic Treaty Organization o NATO batok sa bisan unsang hulga sa seguridad.
1: Express Balita.
4: Sa pikasbahin, gipadayag sa Japan nga ilang mas gipakusgan ang paggamit sa combat drones og artificial intelligence isip kabahin sa modernisasyon sa ilang depensa. Sumala sa gobyerno ang kasinatian sa mga gubat sa Ukraine og Middle East, nagpakita sa dakong papel sa teknolohiya sa modernong pakiggubat. Gipalapdan usab sa Japan ang deployment sa long-range missiles og nagpalambo sa kaugalingong drone technology aron mapalig-on ang ilang kapasidad sa depensa. Sa ilang bagong defense paper, gihulagway sa Japan ang China isip pinakadakong estratehikong hagit sa rehiyon samtang giilausab nila ang mga hulga gikan sa North Korea ug sa nagkalig-ong kooperasyon sa militar tali sa China ug Russia.
1: Express Balita.
2: Ato na kita ay 25 minutos na palabay sa ika-alasay sa buntag. O karon sa tuang balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports.
2: Ang atong balitang paugnat sa kusog. Ato na to sa Turbo Man Enhancer. Solid ka kung nakaturbo ka. Makatabang gini sa sex life ninyong mag-asawa. Ang Turbo FDA approved o maong safe kini nga inumon. Magturbo na. Mapalit kini sa mga butika nationwide, mga katropa. Sa detalye, dul-an 400 ka gymnasta gikan kini sa 12 ka mga nasod ang magtigi sa 10th Aero Gymnastics sa Asian Championships nga magsugod kini og mga adlawa sa Tagaytay. Sumala pa ni Gymnastic Association of the Philippines President Cynthia Carrion nga naginamhinam na sila sa maong event nga nagasimbolo kini og panaghiusa og camaraderie bisan pa man kini sa kompetisyon sa mga Asian Aerobic Gymnasta. Ipahigayon ang 2026 edition sa Continental Aero Gymnastics sa World Class og UCI Certified Velodrome nga giayos kini aron nga maka-accommodate og tulo ka competition floors. Competition floors lakip na ang 3,000 seat gallery alang kini sa mga fans. Samtang matod ni Philippine Sports Commission PSC Chairman Patrick Gregorio ang maong event usa kini ka ehemplo sa paglunsad og international hosting events aron nga ma-boost usab ang local tourist attraction.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:26 sa balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
4: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin, mag-Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, gipahibalo ni Asia songbird Regine Velasquez nga ang iyang finale concert nga pagahimuon sa October 2026 mahimong iyang katapusang dakong konserto. Bisan pa niini, gipaklaro sa veteran singer nga wala pa siya'y plano nga moretiro sa showbiz industry. Matod pa ni Regine, human sa kapin 40 katuig nga pag-perform, mas gusto na niyang mag-focus sa mas gamay nga mga shows aron nga malikayan ang bugat nga pressure ug dagkong produksyon. Bisan pa sa maong desisyon, nagpasalig siya nga magpadayon gihapon sa pagtrabaho ug adunay mga bag-ong proyekto nga gikatakdang ipahigayon sa umaabot nga mga tuig.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tuwang balita nga LRG kon lahira gyud. Atoy ka na to, siyempre sa Santon Plus Gold. Ang ato ang Santon Plus Gold, mga katropa, doon na kini mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound nini dako kini nga tabang rin nga pagawas ang mga free radicals o toxins sa ato ang lawas. Ang Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee o sa mga butika sa inyuhang mga lugar. Cosplayer sa China gibash tungod kini sa pagbaligya og ilimnon nga giingong gikan kini sa tubig hinugas sa ilang mga tiil. Nakadawat og grabing pagsaway sa China ang pipila ka mga babaeng cosplayer human sila gibaligya og gabaligya og ilimnon nga giingong gikan sa tubig nga ilang gibabaran sa ilang mga tiil atol kini sa usa ka anime convention. Naitabo ang kontrobersyal nga insidente sa Firefly Comic Convention sa Guangzhou, China nga gipaygayon kini gikan July 17 hangtod 20. Sa mga litrato video nga mikaylap sa Chinese social media, makita ang mga cosplayer na naglingkod kini samtang nagababad sila mga tiil sa usa ka dako nga sudlanan nga dunay tubig o ilimnon. Umanini, gibaligya ang maong ilimnon ngadto sa mga interesado nga mopalit diin. Daghan usab ang nakainom og nalamian.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Iyo.
4: Alas 6:29, sayron nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Protektahan nato ang atong cells mga katropa gikan sa oxidative stress pinaagi sa pag-inom sa Xanthone Herbal Tea nga puno kini sa natural antioxidants. Sa detalye, glaucoma posibleng hinungdan sa permanenteng pagkabuta. Pahimangno karon sa mga eksperto nga ang glaucoma usa ka sakit sa mata nga makadaot sa optic nerve tungod kasagaran sa taas nga pressure sulod sa mata. Kung pasagdan mahimong musangpot kini sa permanente nga pagkabuta. Gipadayag nga mas taas ang risgo sa mga nag-edad og 40 anyos pataas, ilabi na gyud sa 60 anyos pataas. Mas delikado usab ang adunay kapamilyang naigo sa glaucoma, diabetes o taas nga presyon sa dugo. Bantayi ang mga timailhan sa masahinay-hinay nga pagkawala sa pananaw sa kilid, pagkalabo sa pananaw o pagkakita og halos sa suga. kasagaran walay sayong sintomas ang maong sakit. Gidasig ang publiko nga magpa-eye check-up kanunay aron nga masayong madiskubrehan ang glaucoma ug malikayan ang permanente nga pagkawala sa atong pananaog. Makatabang sa mga katropa ang pag-inom sa Yes to Health food supplement nga Visionex Plus aron nga makabaton kita og healthy nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules. Oy, pizza 5 na gayod ning bulan sa Agosto tuig 2026 mga katropa. Good morning.
4: Maayong buntag sa tuang mga katropa din ha. Ayaw mo pag-inom atong ilimnon nga gikan sa hinugas sa tiil no? Dito sa China mga katropa.
2: Lami man po daw.
4: Sa kailasa atong katropang alan.
2: Halinon man daw.
4: Wala ka to na ni mahuugon aslom-aslom. Bitaw mga katropa para healthy ug sure tang makaayos atong panlawasang atong imnon karong adlaw, inom na sa atong Xanthone Plus Coffee Mix ug parese na sa atong Xanthone Vitamin C para ligon perme ang atong immune system gikan sa mga sakit. Maayong buntag katropang Leia Manalaysay, katropang Nita Valderosa straight from Canada with love, katropang Harold Salang sa New Corella Davao del Norte, Gloria Apelo, maayong buntag pod kang Wilma Joaquin, katropang Thea Alcaraz, Raxoman de la Peña, listening from Mawab, Davao de Oro. Katropang Ricky Briones, sa mga katropa nato sa National Housing Authority Region 11. Katropang Mary Grace Cruzada, Rex Ordaniza, ug kang katropang Jing Pagarido and Randy Santisas.
2: Yan, good morning mga katropa. Ayaw kalimot ha. Masunod na ang The Secret of Health. Kabarato diha si Doc Remily Tuuy. Alam sa mga isgutan ang panglawas mga katropa para mas safety ta. Kaimportante ang ato mga panglawas. Kaya muna ito ang bahandi mga katropa. O gusto mga programa nga Bullseye, back to back with the Bricks Flores and Yours Trolley. Alam sa mga balita, impormasyon mga katropa o mga issue por issue lang, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa tuwang rinibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
4: Alam sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
2: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, kami magaingon. Kamaturan ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaa. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
6: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
10: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuuy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
11: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
10: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
13: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Vision Next, daghan na ang natabangan.
15: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Mutuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
14: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
16: The Secret of Health,
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
17: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
16: The Secret of Health.
10: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
16: The Secret of Health.
10: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
19: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
20: Mabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
21: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: FM.
1: Bakla Riksana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarice, Anna.
5: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras que tropa, a las 6:44.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Good morning. Good morning.
2: Oi, tama na to mga fans ring isa, duha, tolo, upat. No? Okay na ko sa all right dire. Kumusta po sa mga yabog tami amigos si amigas, welcome mga parikoy, mga parikay. Buntag, walay tubig. Skating tultulan mga katropa ning ako ang kotogoto, labi na rin sa paglingkod sa ako ang mahalon nga trono. Napungan kini diretso gumikan kay naunton kita mga higalag mga pariko hetot malyotep wa mandi ay tubig mga sano. Mo ni gingon nga ato na ni ikape mga katropa ha. balik ay naatay kape na lang hinone mga katropa ha. Tungod ni atong kape mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix na ako ang ginainom sa kanunay. Oh, pag inom nimo mga katropa nanam! Ang ato nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa, feeling drained at work ka? It's time for a coffee that does more than wake you up. Ang Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen at chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Usagi ni ka powerhouse blend mga katropa to fuel your day. Ang mga top 3 benefits, it fights fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity, supports daily wellness for busy lifestyles, stay sharp, stay glowing, all in one cup mga katropa. Ato ka sa Yes to Health Incorporated. Good morning! Ato ang sparring partner, dili makompleto ato nga Bullseye mga katropa kung
0: Bullseye!
2: Wala ato ang sparring partner katropa nga Bricks Flores! Welcome!
3: Good morning!
2: Ate pa.
4: Medyo nalimtan ni mo diha kuhit ah. Good morning mga katropa. Good morning mga kaigsoonan nato karon nga namati, naglantaw sa atong Facebook live streaming broadcast sa XFM Network Philippines sa Davao City. Naminaw sa radyo sa 89.1 XFM Davao. Ilansang ginakanunay. Kay di na nyo ilansang ukab gina.
2: Ukab gina.
4: Sa to mga igsoon nga namati karon og namina o naglantaw diha karon sa mga probinsya sakop sa Davao Region, diri sa dakbayan sa Davao, sa tulo ka mga probinsya, tulo ka mga distrito sa Davao. Mm-hmm. Happy kadayawan kanatong tanan. Ay, mga kaigsoonan.
2: Oh.
4: Okay, happy tang Bibo katropang alan kay
2: August 14, 15 and 16. O fourth, ang 14 is Friday ata. Walay trabaho.
4: Walay trabaho na kay gideklara na sa Malacañang.
2: Sila.
4: Sila walay trabaho.
2: Ako walay trabaho na. Si Bricks na ay trabaho na.
4: Na. Unya. Ato ang uy ang indak-indak ka katupang alan sa kuano sa diridapita himuon sa kuan sa kinibang Huna padulong ato sa kinibang Coastal Road.
2: Diha nagbag-o na.
4: Murag dili na gid dito dapita sa may Rizal kay mo na gi pangandaman karon eh.
2: Dili na ingon og diha sa sentrong bahin.
4: Dili na sa Rizal Park.
2: Mm-hmm.
4: Unsa man ang Rizal Park? San Pedro Complex man na, di ba?
2: Kuan siya San Pedro Square.
4: San Pedro Square di ay karon.
2: Unya masato pa rin masamot og panampiling si Jose Rizal diha. Di na kita.
4: Manampiling na gid siya nga kuan. Gimingawan naman ko ninyo diri.
2: Sa una kay ang iyang pagpanampiling tuwa man sa ilong.
4: Kay sarado man gud katropang alan ang Coastal Road no karong selebrasyon sa kadayawan
2: man ano.
4: Unya parang siguro parang tawhay gud kayo dili maka create og traffic congestion diri dapita sa may heart of the city katropang alan. Dito ibutang
2: oy kamo mga tao pamaktas na mo dito.
4: Dito ta baktas ta dito kay medyo
2: sabagay na may patungan na dito kato sa siminto sa
4: ang mabulahan na po anak kato pangalan kini mga ginagmay negosyo das kilid ba no?
2: Kana.
4: Ang kambinga ni Lando.
2: Maligya ako dito kanang ice water.
4: Sabagay doon naman kay kanang ice machine.
2: Ako nung lukdohon na dito.
4: Onya, ang po lang ta kay doon na naman po duha ka kuhan ko no? Kanang duha ka LPA nga maabot sa Pilipinas.
2: Ay,
4: siyempre pag maabot sa Pilipinas mo agi rabagin as Mindanao kato pangalan ba?
2: Mo na listo din na ba? No,
4: kay, so para nga mabuhi ang imuhang matagan og buhay ang imuhang ice machine. Ice maker machine dapat walay LPA.
2: Ayan. Kaya kada nag-acquire ko na gumikan kaya akong gipangandaman mangutong kuan katong El Nino phenomenon.
4: Matingala bitaw ko katropang alan ba nga na may balita nga La Niña. El Nino.
2: El Nino.
4: El Nino, tinginit man na, di ba?
2: Tinginit.
4: Wow. Dunay kuan wider kuan ba kani bitang account bitaw wider Mindanao, Mindanao wider nga butang nila dito nga kuan kining El Nino kuno hantud sa
2: kagabot ani mga pitsahan
4: I think September po to be. Antong September o December. Maganito dito sa Bukidno, nag-ingon dito ang presidente sa tigtanom og tubo katrabang alan nga asa mo pananom kay Bibrero pa mo kuan mo mag-ulan.
2: Mao man advice po ni BBM.
4: Oo. Unya Bibrero ra ba? Bibrero. Mao man tig harvest og tubo katrabang alan. Oh, gikan sa Enero hantud na sa Marso ang tig harvest og season kana siya sa kanang tubo.
2: Muna nga di na jud ato mahibal-an karon ang ato ang lakat sa panahon pati ang mga tagapag-asa wala na tay pag-asa
4: ni. Bisan ang atong presidente na ana gyud atong presidente hindi na natin alam ang panahon ngayon. Wala nang pag-asa.
2: Wala nang pag-asa talaga yung ating pag-asa. Hindi natin alam yung panahon natin ngayon. Minsan
4: By the way, good morning sa tanan nato nga mga kaigsoon ng katropang Alan. Sa mga news nato, mayong oras kaninyong tanan. Ato ang mga Filipino migrants kana karon sa lang yung mga nasod. Kumusta mo? Kumusta? Kami o kami ang inyong kumustahon. Kaloy sa Diyos, right. Ginhawa gihapon. Labi na makainom kining Santon Gold Coffee Mix.
2: Nanam.
4: Ay, sus. Tiban ninyo ha, karong taon-taon atong ipahibalo sila katropang Alan. Yeah. Nganong pilio nato sa pag-inom ang Santon Coffee Mix? Yeah. Santon Gold, Santon Plus Coffee, o Santon Gold Coffee Mix. Nganong pilio nato ni? Nganong kinahanglan nato ning inumon?
2: Nganong i-partner nato ni sa tuwang life?
4: Nganong ato ning i-partner sa matag adlaw nato nga panginabuhi? Kana tanginan ninyo kay to na ipasabot sila unya katropang Alan. Good morning po diay sa tuang mga drivers, tanan nato nga mga workers karon sa gobyerno, sa mga gobyerno o kining public kinibang private no nga mga workers. Mayong oras ka natong tanan. Welcome sa Dobaraguban sa exciting naman. Bullseye.
2: Bullseye.
0: Bullseye.
2: Okay lang yan.
0: Bullseye.
4: Exciting. Alam, ikos 40, magkukutig mata.
2: Exciting magyod ang bullseye yun.
0: Bullseye. Bullseye.
2: XI. Okay, combination na sa exciting o karang sa bullseye.
4: Bullseye.
2: XI.
4: Amat to na katong kung sa ganitong imuhang GC dito,
2: Bullsighting.
4: okay po din ako ang kuan po. Okay po din akong bro po.
2: Welcome sa tuwang bullsighting.
4: Bullsighting.
2: Bita mga katropa, rita maglangan ha. Good morning sa tuwang mga nagamonitor. Taon-taon, ato nang i-greet ng inyo ha. Pare mo sa pag-like, pag-share, pag-follow. O niya mga katropa, ato nang basahon yung mga mensahe. O doon na mga sumbong din ipaabot mga katropa, ng mga chika langod po. Doon na mga nagkasika sa inyong lugar. At hindi magkatagan o pagtagan sa itong programa mga katropa. Hindi nga mga orasa. O diretso sa ito mga headlines karon na mga katropa.
1: Headlines.
2: Mirada katropa Bricks.
4: Dini karon sa itong mga headlines katong hatagan o pagtagan din karon sa itong balitang lokal mga katropa sa mga panghitabo sulod sa Milabay ng mga inuras. Supreme Court gibasura ang petisyon sa Nordico franchise expansion sa Davao Light. Padayon! Dito ni sa Tagum o sa Samal, katropang
2: sa Tagum,
4: Alan, no?
2: Sa Igacos, apil na dire sa Maynyo, Corilla area.
4: Abi ni mo, katropang Alan, note, ang katubitaw mga kuangyod, katubitaw mga supporters sa Nordico, baana, naglingo-lingo sila. Matay, no? Sila na may nagsunod karon sa poste, sa linya, sa nga iya man ang trabaho sa Nordico.
2: Actually, dugay na siya nga balita, katropang Bricks, gibalik rin na nila.
4: Okay, ang pagunta na daw nila, katropang Alan, no, nga... Gipalit na nila ng kuan, gipalit nila ng poste, linya, gibayran man na sa Nordico.
2: Take over man.
4: Ang Nordico magod is cooperative katropang Alan. So meaning, ang tagiya na mga tao.
2: Wala may giapil ito sa decision sa court nga magkuan mo, kanagani mangilog.
4: Wala. Unya tapos sa in fairness ha, sa kuan sa Nordico o kining kuan, duha ka mga kuan, duha ka mga entities, Nordico o kining DLPC. Og mayon tag cooperative manggod kwarta na iya sa mga miyembro
2: miyembro konsumante
4: karon kay gi take over man na sa Davao Light unsa may himuon sa Davao Light ani karon Davao Light ang power company
2: ang gasto din ha
4: ang gasto ani i-refund nila ang katong mga miyembro sa kooperatiba
2: or mobayad ba sila ngadto sa gobyerno ni ang gobyerno ihatag kini ngadto sa mga katilingban
4: sa bagay na pa sila sa process of take over karon katropang Alan pero dili na to masabot ang argumento karon kung nganong sayunon na nila karon nga kooperatiba man ni may balaot
2: sa kooperatiba. Gilalis no
4: ang may ngunta karon lalison ini mo ng Korte Suprema Huwag itay lalis niya katupang
2: ano. Huwag lalis sa Korte Suprema. Oh? Kay natural ang Korte Suprema mo pabor kay giaprubahan na maguna sa Kongreso nga maka-extend sila o prangkisa. Doon na lang mga misleading point ani kay gi-repost mong guna. Duga naman ni Katropa ng April. No? Oh. Saan na karon August na. Kini nga desisyon ni April pa ni. Kunya gi-repost na lang po ni I don't know why. Gi-repost sila nga. Ang tubag na sa Korte Suprema karong bago ani, gipatubag sila o napulo ka-adlaw.
4: Adlaw.
2: Ang kining
4: DLPC,
2: DLPC pagpakita og ngano nga mutubag sila sa reklamo karon sa Nordico nga appeal ba di ay dito sa pagtugot ang mangilog mo og poste mangilog mo linya pagsulod ninyo lamang gididaan kay gitagaan naman mo kanang pabor nga maka-extend sa franchise pero paghimo mo ginyuhang kaugalingong linya
4: kay kana ba yung pagbutang sa kuan katro pangalan no linya ang kana maagihan sa mga linya usap po na sa tuang na-experience ka ito pangalan. Magbayad ka diha nga ito sa tag-iya sa yuta.
2: Oh, magbayad yun ka.
4: Ibayaran na ni mo, paliton na nila, paliton na ni mo.
2: Outright ba na or kanang hulug-hulugan?
4: Kanang tukuran o puste, tukuran o kining, basta diha mag-agiya ang linya, bayaran na nila. Kaya parang doon ay command ang NGCP, LDLPC, or Nordico. Nga kung dunay mga motubo nga mga tanom diha putlo nila kay ilaha man na
2: apil na sila ha diha nga
4: bayad man na katro pangalan
2: anyway ato na nga tanga na kay bibo man sila niya pero ako diha katro pang bricks no dapat magco-exist na lang mo din na kay ang mga katiling man diha na ay kapilian ba
4: at least dunay kapilian ng mga tao
2: gusto mo og DLPC wa mo pud gibutan ko sa Korte Suprema nga magmonopolize ang DLPC wa mo pud siya ningon ang Korte Suprema nga hawa na mo diha Nordico. Basta lang kay mag-extend o franchise, gitugutan gani.
4: Pero tingala ko katropangalan nga, dali na kay nang hipos ang Nordico ba? Ultimo ilang opisina, daw sa nang hipos sila tulong. Mm. Kaya tanawang katropangalan nga, ilang manipinan ng kamutan.
2: Itahod sila sa local court. Nga
4: kinakamutan ba yung tao na sa mga miyembro sa kooperatiba
2: bago ra ba to ilang building
4: ang bugtong sayo pra magidani katong pangalan to nakita no kining pag-away nila sa una sa Danico bitaw katong Danico niya o Danico CDA o mao gini say resulta ba antud nga nakalitsilit si ang supply nila kay duha ka buok magbayad duha ka buok bayaran maglibog ang mga konsumante asa mo bayad
2: bayad ni noon
4: samtang sa dugang pang bahin dinhi karon sa atong balitang lokal 19,000 ka mga security forces i-deploy na para sa Kadayawan Festival 2026.
2: Charo, ka na di mo mahulga na na. Ha? Madagpan mo, mabinuan mo.
4: 19,000, kadaghan kayo ani.
2: Pero okay, labot ani ang kanyang mga, kuna, kanyang mga force multiplier sa barangay.
4: Kanyang mga auxiliary forces, auxiliary police.
2: Police pa lang ni ha? Wala pa ilabot ng task force na ba?
4: Wala pa ilabot ang tanod. Siguro, ang tanod. No? Kay kini, mga in uniform ni, police in uniform ni siya katrubang ala, no? Gikan sa Davao City Police Office o sa Regional Mobile Police. Samtang sa pikas gabahin, dinikanon sa itong balitang regional mga katrupa, Commission on Elections COMELEC, nag-ila sa 108 ka mga areas of concern alang sa nagsingabot nga barn parliamentary elections. Grabe katropang alang kagabi eh. Doon ako'y nakita nga video dito nga gagiraw niya. Inay nga mga tao mutago. Mula mo kuan ba mapalayo mo paduol man hinun unsa naman ni mga tao na abi man siguro
2: nila pagkamatay tungod sa mo ang ginasuportaan grabe
4: ako na nakakomentaryo ko katrupang alan bang ano man hino abi nila unsa pagtuo nila kanang bala sa armas sa gapas na
2: plastic
4: na sa Pikas Gabahin Davao Bukidnon Road Buda Ablina alang ato sa mga bus ug dagko inato ni aging adlaw katrupang alan mga light vehicles lang pwede makaagi dito no.
2: Karon ang bus pwede.
4: Karon ang bus ug dagko nga mga sakyanan makaagi na.
2: Sa Pikas lang na one way lang
4: gihapon. Pastilana no. Kay ang kilid pud ni ato katong pangalan
2: ang padulong dito sa Bukidnon gikan Davao City mo ay magian. Pero ang pagpauli libot ka dito sa May Arakan.
4: Layo ako, no? Dada yung gawas dito sa...
2: Gawas na po dito doon sa mga iba-ba itong landslidean. Mga 10 kilometers ang imuhang ilungkat. Lungkat.
4: Rough road.
2: Kato nga, simentado, pero ipit kayo, pero mas dagat ang rough road.
4: Amping-amping lang ito mga kaigsunan na nagbiyahe padulong ato sa may Bukidnon na mga katropa ha kay medyo murag doon ay problema diya madiligid mo
2: pero at least dilit na ito magsugat tayo sa gamayng dalan ha kay magian naman itong padulong ato sa Bukidnon
4: Sa dugang pambahin, dinigaron sa itong mga balita sa mga balitang nasyonal, ika-dusi kaadlaw ang impeachment trial sa ni VP Sara Duterte na halungkat ang 375 million pesos nga unsupported expenses kuno ni Vice President Sara Duterte gibutyag ni COA Auditor nga si Wamil.
2: Wamil. Wamil Labot.
4: Ito pangalan kagahapon sa cross-examination ba? Doon ako'y napamati ba nga? Doon na siya gikuan dito kanabang gibang mention ng mga dokumento kuan gikan sa Augusto of 2024 nakitaan man na karon na mataan man na karon pangalan sa defense paunsa nimo na makuha o nganong doon na kay knowledge anang nahisgutan ng mga dokumento
2: kung dili
4: man
2: na,
4: kung dili man ibalibaran sa depensa ang kanang imo mga dokumento nga gipresenta nga sa bulan sa Agosto wa ka naman sa kuha.
2: Oh, kinsa may ga-provide mo ana?
4: Kay Pebrero kuno sa 2024 wa na kuno si Wamil.
2: Oo, oh, nya karon nakakuha siya og dokumento.
4: Nakakuha siya og dokumento. Kinsa nag-provide? So duda sa mga netizens katropang alan nga scripted.
2: Oh, yeah. Oh.
4: Mm. Sa dugang pangbahin mga katropa dira. Duha ka mga LPA og habagat nagdala o magdala kini og ulan, kusog nga ulan ha. OCD responders naka blow alert na.
2: Pa nagsuot na rin ng kulay blue si Dayang Hirang.
4: Atong
2: OCD director ani, hilig man orange.
4: Hilig na si orange man ina ilaha kay basta mga kanang mga
2: responders.
4: Responders katubang alan no. So karon naka blue sila karon naka blue alert. Kay siyempre pag dunay matawag na tog ulan ug ulan katubang alan niya kusog pagyod, siguradong baha ani.
2: Ayon.
4: Baha plus landslide.
2: Sabagay, pagdiris ato sa Davao Region, OCD director.
4: Aptik. Unya, tapos sa mga tao, kung dili maminaw sa tambag advisories, gikan sa barangay, ngato sa munisipyo, ngato sa probinsya, o sa syudad.
2: Prisoho na!
4: Sigurado kita lungon gi abuto
2: na
4: ni.
2: Dali mga diri sa taal di ito, naana di ito'y prior nga information ato mga responders nga hawa na mo kay monitor na sa may portion sa ulas o sa taas nga portion ani nga grabe ang bulog sa tubig.
4: Gani mo nadungog katropang alan, ako nakadungog ko kay sikbit ragud mi anang talumo.
2: Oo, tama no?
4: Oo.
2: Kay likod-likod
4: na. Kaupat katropang alan, nadungog na ko ang kining kanang bitawang alarm. Nga kusog kayo katropang alan.
2: Kanang backwit na mo, ana.
4: Una, ikatulo di ay advice to vacate. Tapos sa ikaapat, forced to vacate na na. Kay nanay baha.
2: Unya ka to kay ikalima naman.
4: So wagi nang gawa sa mga tao. Kumpiyansa man gud sila kay wa ulan diri dapita kato pangalan.
2: Sa ngoma nagulan.
4: Wala may ulan kay kauga sa yuta
2: ato. Excited man mi mo tan-aw kun sa nang baha nga way ulan.
4: Forte ba magana ko pamaypay nang larot na maganita kanang
2: igang kayto eh.
4: Nang larot na maganita kanang dila-dila anang karton kato pangalan kay para nga
2: tong mo paypay dito sa turil.
4: Ha?
2: Nga mi gisa sa turil nya ningon ako pag mangkon tito, i-rescue mi diri sa may tugbok pidi mi kalahos. Ingko ha? Nganong kuan mo diha na nabahaan mo diha nga umay ulan.
4: Kana katropa da katropang alan na ipikto din na sa kana bitaw nga kuan kana ang aerial bitaw nga kuan thunderstorm.
2: Dito
4: to localized thunderstorm ang tawag, localized thunderstorm. Ulan dito sa tugbok sa tuwa diri ga init.
2: Ga init.
4: Murutag na sa disyerto, porting iganga.
2: Nagingon nga ang ato ang lakat sa panahon karon, di na pare sa una nga matagnaan. Nanay lai-lai.
4: Ultimo pag-asa mo, di na katagna eh.
2: Di na. Muna nga mapalupad na tag-rocket kaya apila sa pagtuon eh.
4: Pero na yung mga posting na lang karun nga, kung doon ay ipalupad nga rocket, iba ihigot dito si President Bumbong Marcos. Tugot mo, ana? Kamu na minaw ron. Tugot mo?
2: Ayaw, kaloy.
4: Ayaw, kaloy. Bukaya itong presidente.
2: Si Lisa lang.
4: Kaloy, bukaya itong presidente. Naningkamot, yun ba yung taon na?
2: Mora ba doon yung plano ni Romualdez?
4: Kamalo ka nga.
2: Manamla nung lang si Romualdez ron.
4: Katropang Alan, gipagula nila karon sa PSA no sa Philippine Statistics Authority. Ang mga tao kuno, ang kinibang mga registered voters kuno diri sa Mindanao karo sa Davao Region abot na og 5.3 or 5.7 million. Nya ikaw presidente karon, di ka motugpad dis Davao bisag baluarte si Duterte.
2: Ay, siyempre.
4: Tugpad yung ka.
2: Anyway, mga katropa no, dugang pa niya na mga katropa sa tuang mga headlines ha. Lagi po na itong mga news trends karong mga rasa mga katropa. Katropang Bricks.
4: Mga na karoon ng itong mga balita, mga ison, ngayon na bati, santang itong mga hiskutan ng inyong taon-taon ha. Tangan na ito na mga katropa gumikan kay Nindot ni. Katropang Alan. Kaya maghisgot ni may kilambigitan di karon sa kining gilalisan karon nga issue diri sa Davao City. Ang 51 billion pesos nga budget allocation sa Davao City First District mao kaha ang gipasabot ni DPWH Secretary Dizon nga billion ka pesos nga gigahin sa gobyerno para sa flood control sa Davao nawala.
2: Matutangutan ako ng mga tropa ha. Pero ito sa nga ambakan mga tropa nga ito mga balita karon. Ito ang patroller kay Agoy. Grabe naman po ni mga tropa ha. Doon ako noy barangay staff sa Dumoy ang gipusil patay. Sa naman eh. And diri punta mga tropa sa balita po. No? Ito ang kaubanan. Sabi na ka nga katropa ang asa naman itong ayan. Kisa nakatambay na kuna si Marvin Ibano. Okay, si wala magun na ito na contact siya ko, no? Actually, kuhan siya, on board siya sa kalubihan. Nakuha ang signal, no? Si Jun Marata. Atos ang delikatan ni Katropang Briggs na upat ka mga lambigit sa drug race sa Barangay Catalan ng Piquenyo. Agoy, may surrender na. Ang mga sospek, gikasuhan na karon sa atuang mga otoridad. Ngayon siya, no? Ang detalye manonokad ni Katropang Marvin Ibano.
1: Live report. Live report.
5: Hingpit nang nag-surrender sa kapulisan ang upat ka mga individual nga miangkon usab nga nalambigit sila sa nahitabong drug race sa Barangay Catalunan Pequeño ni adtong Agosto 3 sa sayo sa Kadlawon. Sumala sa Davao City Police Office kagahapon sa hapon diyang voluntaryong mipatimaw sa Balyo Police Station kining upat. Dungan ang pagpadayag sa ilang pagpangayo ug pasaylong ngadto sa intugdang pamilya sa namatay magtiayon nga sila Lovely Kim Kadayona ug Angel Isidro. Hinoon na wala pahingan di sa itong kapulisan ang gakining naisgutan nga mga batanon. Di indugang sa DCPO, ng opisyal na nilang napasang at usab nga sa prosecutor's office ang kasong reckless imprudence resulting in homicide o damage to property batok ni ining mga sospek. Panayon usab nga gisusi ang ilang mga pamahayag aron matino ang hiniusang tulubago ni ini sa krimen. Ilalumusab sa striktong kustudiya sa kapulisan ang 19 anyos nga naka-confine karon sa SPMC kinsa nasayrang mauy nakabangga sa gisakyang motor ni ining magtiayong biktima. Giklaro sa DCPO nga taliwala sa kahimtang ni ini nagpadayon usab ang criminal proceeding batok ni ining 19 anyos. Sa pikas bahin usa ka Facebook post mi alma ug daw dili madawat sa igsuong si Ana Kadayona ang pagpangayo ug pasaylo sa upat ka mga suspek sa pagtuo nga bisan unsa himuon ini dili na mahibalik ang kinabuhi sa iyang igsuong si Kim ug sa iyang bayaw. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
2: Unsa may kaso ana karong mga nag-surrender katropang Briggs ha kay wa man to sila, di man to sila mismo yun ang nakapatay, no?
4: Kuani siya kanang damage to property and homicide.
2: Kay wala man sila, di man sila mo yung nakabangga. Ang kini nag-surrender.
4: Ang kini ni surrender, nalambigit naman daw kuno sila.
2: Nalambigit sa drug racing.
4: Usa sila sa mga nalambigit dito sa pagkamatay kay ang tawag mo nila dito is illegal drug racing. Kuno illegal man gini kay wa may kuani, wa man ginatolerate.
2: Drug racing sa tuwa sa highway.
4: Ngita mo ga oval racing area parang dito mo maglumba.
2: Nakita na ako dito sa picture nga gisend ni katropang Marvin, no? Napani batang gamay katropang Briggs. Magtiayon ni nya gisundo dito niya nya hang asawa dito sa Catalunan Piquenyo kay dito nagtrabaho banda.
4: Call center agent ay taoning babae katropang Alan.
2: Nya off na niya kadlaon. So, padulong tani nga to sa pagpaulis lang balay niya anang buntaga pa nagsige pa ni siya hagwa-hagwa in taon siyahang anak mga katropa kay mao man taon ni ipakita o ikita nila kanang muuli si nanay.
4: So, siguro kuan ako ma take nato katropang Alan no, nga na excited nato siya nga makakita siyang anak ba.
2: Isusurahan niya sa future siyang bana. So, karon kalit lang taon kakuan mga katropa.
4: Kaya kini din yung bana po. Kuan din ni kining rider ba? Kining food rider bitaw?
2: Delivery rider. Gihapitan niya. Una kini muli ang duha. Gihapitan niya iyahang asawa. But anyway mga katropa, disurrender naman ha. Nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp sa homicide, reckless imprudence resulting to homicide ba ang mahitabo din karon. Anyway, dirita sa ato ang balita, sa ato ang palibot, sa ato ang mga regional patrollers na to. Ato sa ngambakan karon ng XFM Bukidnon, mga katropa, kay nakatambay karon si Jao Pagutayaw, 132 ka mga baboy. Grabe na missing man eh. Uman na aksidente ang truck sa Malaybalay City, mga katropa. Kapitan in town naghangyo nga ipang-ole ang mga baboy.
4: Ipayas mga baboy, ay salamat, hindi kita maihaw.
2: Lipa yung baboy, hindi kita ma-slaughter. Pero dito mga katropa, wala nagigip. Happy na ba ng fiesta?
4: Basi kipistahan na to.
2: Natunong ba ingon si kapitan nga ipang-ole niyang baboy kaya na mag-ihaw baboy diri, malano kinawat. Ang damay. Ang detalye mga katropa, nukad kang ato ang patroller si katropang Jao Pagutayaw. XFM Report.

0: Ang awala is mga buhig yun daw ingon pa sa Palm Crest kay ang patay nga duha nakuha manila.
1: Dugang nini, nabaliktad og ni Takilid ang sangpit nga truck human matod pa kini. Wala kasbida sa maong dalan samtang naglikay sa usa ka nakapark nga wing van kinungdan sa disgrasya.
0: Kini siya subida ni nga maong dalan niya ang sistema ani naay usa ka dakong wing van nakapark ani nga wala nakasubida so nakapark siya sa kilid. So ang sitwasyon ani kining maong gikargan sa baboy niagi ni siya sa kilid. So medyo nagpadaplin siya. Ang problema lang ani kay wala nakasubida, naka-atras ni dahil hinungdan nga naka ang ligid tikas nga bahin na nahulog sa kanal hinungdan morning na natakilid ang maong truck.
1: Tungod sumala pas nga pagkalyap sa mga chismis ug balita sa social media, nga gipanghatag kuno ang mga baboy gidagsa sa daghang tao. Ang mga lumulupyo gikan sa mga salingang barangay ug pipila ka mga vloggers ang lugar aron pagkuha sa maong mga hayop.
0: Kining ako ang dalan is ang mga tao gidito sa labing tinuod lang tungod ani ato ang mga kagisuonan panahon atong ato ang baboy nga nato na ligid dito sa usa ka kanal. Tungod sa ato ang mga so na daghang kayo ang mga vlogger so hinungdan pati itong mga silingan ng mga lugar mga sikbit tangan ha din ha kay kini malagi ilang ngayon nga base ni panghatag so munang hinungdan nga ang mga tao pirting naghanagits na nga dito sa maong area.
1: Hugot usab nga gihimakasatig pamakba sa Farm Crest nga ilagi panghatag ang mga maong baboy sa kasamtangan kapin palang 20 ka mga baboy ang opisyal nga nauli ug na turnover. Gihangyo ni Kapitan Ukit ang tanang nakakuha nga magbaton ug pagkamatunod-anon ug voluntaryong iuli ang mga baboy. Mga katropa, para sa linen feed ka palawas ug malayo sa sakit. Nga dala sa pangit ka panahon, tumar permi sa pinakakusog ka food supplement kay Gigama CS Tolt Incorporated. Ang premium D3 sa gel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad. Risa XFM Kidnon, kininyo katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: XFM Report.
3: Abin ako katropang Alan Ogapa. Abin ako katropang Alan sa report ni katropang Jao Pagutayaw ba moingon siya bang sultis kapitan nga pagbaton kamo og kaulaw. Iuli in town ninyo.
4: Pagbaton kamo og kaulaw, iuli ang mga baboy. Kap, hapit sa baleron kap. Din ari to, na birthday. Nag-litson mi kap. Anyway, katropang Briggs, ato ang isa pag balita.
3: Sa tigas kabahin, atong tabukan karon gikan sa Bukidnon dito napita sa Sugsarjan area sa Sarangani province. O gamingon man sa General Santos City. Ang report may kalamigitan sa nining nag-bleeding na pasyente may reklamo. Human nga gidischard bisan og wala ginatagad. Hospital may dispensa. Di ay report ka katrupang mo sa balita si katrupang Cherish Lighid sa XFM Jensen. Katrupang Cherish Lighid, good morning, please come in.
2: XFM Report.
5: May depensa si Dr. Ryan Aplicador, Hospital Chief sa Dr. George Royeca Hospital sa Jensen, kabahin sa mikatag nga reklamo sa usa ka pasyente nga gi-discharge bisan wala matudpag itagad ug maayo. Kay baluan nga subay sa reklamante nga si Emma Palaw, miadto siya sa nasampit nga government-run hospital kaniadtong Sabado, alas 7 sa gabi tungo sa gibati nga vaginal bleeding nga tulo ka adlaw na niining giantos dungan ang kasakit sa abdominal pain. Dali kini gikuhan og dugo aron i-test ug impunto alas 10:30 sa gabi nigawas ang resulta. Gingnan matud pa sa nurse na kinahanglan siya i-ultrasound apan sunod adlaw sa buntag pa available. Hinungdan naghulat sila apan gikatingalahan sa nasampit nga alas 9:30 sa buntag kalit kining giingnan nga discharge na siya.
6: E pagkabuntag ang ultrasound naghulat mi hantud alas 9. Pagka alas 9 niingon ra nga discharge mi mga animal.
5: Dali nga mikatag sa social media ang reklamo niini nga nakaangkon og managlaing pagsaway. Sa bahin ni Dr. Aplicador, human mikatag ang reklamo, gisusi niini ang record sa pasyente kung diin migawa sa resulta nga posibleng normal menstruation lang gibati sa pasyente tungod anaalang sa tulo ka napkin matag-adlaw ang gikadaghanon sa niawas nga dugo sa iyaha. Sa resulta sa CBC, dili matud pa kinahanglan og blood transfusion. Normal ang hemoglobin og heart rate samtang negatibo siya sa pregnancy test. Hinungdan, dili siya kinahanglan i-admit o gi-discharge. Dugang pa niini ay siya gi-discharge, giabisuhan ang sampit nga mubalik para sa ultrasound, apan anaakin ni naka-admit sa laing ospital. Posible matud pa nga nagbago ang status ni ini maong gitugutang ma-admit.
7: Inaasum po namin na yung bleeding na could be hindi naman kailangan ma-admit, hindi kailangan magkaroon ng transfusion.
5: Sa assessment sa hospital, posible nga dunay miscommunication ang pasyente o sa bahin sa hospital. Nagpagawas ng usab og official statement ang government-run hospital sa nasampit nga insidente. Mga katropa, nakabati pa mo menstrual irregularities, ayaw kinipasagdi, mahimong tungod kini sa stress o hormonal changes. Mag Santon Plus Gold Capsule na, adunay kini antioxidant kay makatabang sa pagpanalipod sa mga selula sa lawas o pagsuporta sa kinatibuk ang kahimsog. alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.

0: FM Report.
1: Ay, doon na kita, 16 minutos na paglagutok sa ikalasaysa o ikalasyete, mga katropa, sa ito ang adlaw karon o atong oras. Dili po sa ito mga news trends sa karong mga oras sa mga katropa. O, kini mga smuggled nga mga sigarilyo ba? Di man yun ni maubos-ubos mo ni gingon mga sigarilyo di maubos. Grabing dinakpan na yung mga katropa, ay minilyon yun ni halos kada adlaw mga katropa. Ngunit rin madakpan nga mga agabulto-bulto ng mga sigarilyo. Karong nga ulahi, dunay 5 million pesos nga balor sa gituhoang smuggled cigarettes nga giabandona kini sa GovGen, ang giturn over na kini sa Bureau of Customs mga katropa. E formal na nga giturn over sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kon CDGSM ngadto sa Bureau of Customs ang 5 million balor sa gituhoang smuggled nga mga sigarilyo gikan kini sa GovGen Davao Oriental. Sumala sa insya, usa kam nanagat ang ni-report kanila labot sa gidudahan nga inabandona ang mga sigarilyo nga gilayong nga girespondihan og nakakumpirma nga o nakumpirma nga illegal gyud ay lagi ang mga nahisgutan. Oy, kini pud mga tropa, dunay 32,000 nga mga magtutudlo gikinahanglan karon sa Department of Education. Hala. Mag-apply daghan ba ni katropang breaks purita ni magkuan ni mag sideline na siguro ani ha. Daghang mga tambay karon nga mga magtutudlo mga katropa ha, pero nasa private ha. Pero ang DepEd nang inahanglan og 32,000 ka mga bag-o ng mga public school teachers sa tuig 2026. Din sumala kang DepEd Undersecretary Edson Byron C. Ini ang pinakadako nga recruitment sa mga magtutudlo sulod sa usa ka o usa lamang ka tuig sa kasaysayan sa ahensya. Tumong sa mao nga hiring program nga matubag ang kakulang sa mga magtutudlo og makonhoran ang gidaghanon sa estudyante matag classroom sa mga pampubliko nga eskwelahan. Nasayran nga ang mga aplikante kinahanglan gihapon moagi sa normal nga recruitment assessment ranking og appointment process sa Department of Education.
2: Wala na nasunod
1: kitopang
2: alan. Actually mo na ato ang gustong ipaabot ngadto sa kuan karon sa DepEd. Kay dunay kaso diha sa usa sa mga kuan ba. Dunay kaso karon sa usa sa mga DepEd division sa Davao Region. Nga wala na nagsunod sa ranking. Kana bang RQA bitaw?
1: Wala siya kanang gika sa dugha na lang ang ranking.
2: Kay ang migula katropang alan ng mga anak sa supervisor. Mga kaila sa supervisor.
1: Pasapasa na lang.
2: Kaila sa wala may problema katropang alan no kay chance na nila nga pwede nila patrabahoon. But sigurohon nila katropang alan na masunod ang ilang kaugalingon patakaran. Ilang kaugalingon nga rules sila naman po dinon karon ang naging breaker katropang alan.
1: Dudong Atilio kuno siya kana ganing ato ang spokesperson sa DepEd no. Siya mismo naka-attest dia. Dudong may gisumbong kaning katropang breaks one time no. Silingan ato diri sa kuan. Silingan ato diri nga maestra. Siya na ang napilian kay sa ranking, siya po rin nakapasa rito, nagtaas ang iyang ranking. So siya ang first choice. Agoy, natingala man siya, ngawa man siya tawagi. Unya, nana dito iyang pangalan sa kung nakapatik na. Nebala na lang niya, ngawa siya gipatrabaho kay naay gipasulod ang supervisor nga lain, nga kaila.
2: Kana.
1: Oo.
2: Manay usa sa mga kaso po dito sa usa sa mga division katropang alan.
1: Kana. Oo.
2: Kaduhan na nag-rank gikan sa 2025 nag-ranking siya number 1. Kay duha man day na no. Ranking number 1 sa junior. Ranking number 5 sa rank number 5 siya sa senior. Pagka 2026 rank number 1 gyapon siya sa junior, nag number rank number 3 na siya sa senior. Now,
1: nakasulod.
2: Wala in town no.
1: Nakakapoblema.
2: Ang wa ang kato nakasulod nga wagi nakita, wagi nakita dito sa ranking list.
1: Ako pasalamat ko ato ni kuanan ni di makalimot ani si Dudong Atilio. Amo ning gisumbong ato niya og ilagi ning refer ngadto sila ang higher up. Nawala gyud nakasulod gyud katropang Bricks. Perting hilak di tawo nagpasalamat ba kay lagi siya nga ingko tinuod ba gyud nga ikaw nasa ranking gyud ha. Siya, ako naman gyud gani gi congratulate ta gani ko. Alay man ka nga wa daw na dayon. Ang isa po da katropang Bricks dito nag-apply sa City High. Pasado po siya tanan. Number 1 gyapon sa ranking kay lalimang kag ni graduate ka og kanang cum laude. Onya karon mga katropa sa pag-abot pa sa di man day formality sake lang man day ng ranking. Naamari po yung nakarank ng daan mga tropa sa dugan. Karon, ano siya nga, all things work together for good, yun na sir. Nga naman, kay dako kong sweldo sa China, tag 250,000 ang bulan. English teacher karon sa China, katropang Bricks.
2: Oh, sayang, sayang. No? Imbis nga diri, unta to katropang Alan.
1: Dulan 300,000 na ang iyahang bulan karon. Mahatag na diri sa to, ang binulan diri sa to sa kuan, DepEd.
2: Sila pila yang
1: 300,000 ang bulan.
2: Ah, di na mahatag diri.
1: Dili mahatag, no?
2: Dili mahatag. Kaya ang principal diri, nara sa mga 50.
1: Ah.
2: 56.
1: Ana siya. Pasalamat ko nga wa ko nyo giap nakapasar ko sa ranking City haya. Onya wala daw siya gi dawat kana apoy daw nakauna. Anyway mga katropa, diri pud ta sa tuwa pod nga last nga news trend sa mga katropa, no. Si Attorney Poa gipahinumduman ang witness sa prosecution nga delikado gyud ibulgar kining classified nga mga information. Ato ra ko paminawon diha mga katropa si Poa, katropang Royce tirahe daw. Okay, katong iyahang kuan, iyahang gi ingnan nga kabalo ba ka nga mo ni mo na? Oo. Unya basig ka nagmo sipyat ka niya. Sige daw kana daw.
3: Operations, no. You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information, tama po ba?
4: Can you repeat your question?
3: Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation.
4: Given the classified nature.
5: Misleading, no?
3: I'm just witness, asking for his opinion.
6: Witness would have been able to answer. Witness may answer?
4: Given the classified nature yes. of the confidential plan.
3: Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct?
4: Can you repeat what?
3: You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct?
4: Can you state what specific laws po yung...
3: Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets.
4: Yes po.
3: Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on divulging, unauthorized divulging of confidential information, correct?
4: Yes
3: po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba?
4: Yes,
3: po. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me?
4: Yes, po.
3: Yes.
1: Okay. So at least na confirm nga pag classified information di jud ka basta-basta mag-divulge mga katropa. Magsurot no ato nang isgutan taon-taon mga katropa may kalabutan ng hearing no. Ato sang dawaton ni katropang Bricks no na ipahabol nga report mga katropa. Ang kining barangay staff sa Dumoy kining gipusil patay na nakaroon ng kalinya na si katropang June Marata.
0: Live report.
1: Bayan.
7: Yes sir. Yes, sa katropang Alan o katropang Bricks ang gipamasin pa ito ang kanyang naiskutan ng biktima sa pagdala ng ato sa usa ka tambalanan diri dapita sa may turili ang tungdakbayan sa Davao. Apan sumala pa, wala ginin taong kanyang siya makantos tungkol sa ilabiyang kadaghan sa samad ngayang nahiaguman. Matunta, bandang alas 6:30 ang taktas kagabi on kagabi samtang matutpan ini nga iyang pagkumangkon nga nakita niya kining naiskutan ng biktima nga naila sa pangalang si Henry Brion. Siya son, Henry Brion. Henry Brion.
1: Billion.
7: Brion, Brion, B-R-I-O-N.
1: Brion, Brion.
7: Yes, Siason. Siason, 32 anyos kini. Oga ulitaw kini, lumulupyo kini diya sa may Pepsi Village. Likod sa Pepsi, Pepsi man ang nakabutang.
1: Dumoy.
7: Yes, Dumoy, talo mo distinct na itong bayan sa Rabo. Matod pa sa pagkumangkon nini, nakita niya kanyang naisgutan nga biktima nga naa nagtindog-tindog sa kilid sa barangay hall di napitas may barangay Dumoy. O sa dito, nakita usab niya ang duruha ka mga suspitsado sakay kanyang sa XRM ng motorsiklo nga itom o dunay angkas kanyang nagka-helmet o puti o itom. Sumala pa ang nagka-angkas nini mao'y may bunot siyang armas o dito nadungan na niya ang buto-buto o nakita na niya usab. Human sa niskutan pag pamusil may padagan na yung gani padulong diri sa may south area o dito nakita na lang usab sa niskutan pag umangkon nga nahagba na kining naiskutan nga biktima o dito, ila din kining giduol o gipamasin nila pagdala dito sa Tambalana sa may Malta Hospital, dirilipitan sa may Turil, apan sumala palagi, gideklara o sab kining nga date on arrival. Sumala pa sa itong mga kapulisan, wapay lead ang atong kapulisan karon diya sa may Balyok Police kung unsa yun ang inungdan sa pagpamusil nining naiskutan nga staff ni barangay Kapitan Kulasti diya sa may barangay Dumoy Turil ang Dumoy Talumo District na itong Dakbayan sa Davao.
1: Unsay, kung unsa yun barangay staff ni siya ang iyang trabaho diya,
7: yes, sa yes, katropang Alan na driver. Yes, driver o driver kani siya katropang Alan ani sa barangay Ul. Bisan asa o bisan unsa na lang ang pang-driver na ni basta iya dia sa barangay ang naiskutang pagka-stop niya katropang Alan. Sumala pa lagi ulitaw pang kining naiskutang na suspect o biktima. Di na lumulupyo gani dia sa may Pepsi likod mismo sa Pepsi o sumala pa lagi nga sa atong mga kapulisan padayon pa ang ilang pag-imbestiga karon kung unsa gyud ang motibo sa pagpapulsil sa miskutang barangay staff diha dapita sa Dumoy Talumo District ni atong Dakbayan sa Davao. Katropa mo sa balita, katropang June Marata, XFM News. Live report.
1: Well done, naningkamot. Kung naningkamot na sa pag-drive-drive mga katropa, wala po ni mga gika-atrasuhan. Luoy kayo na po, no? Ang usa sa mga biktima sa pagpamusil, ulahing biktima sa pagpamusil, karoon mga kunahuna. Pumbalik ta, katropang breaks, sa ito ang mga pag-greet. Unya total mga katropa, ha? Mag-break muna tayo. Huwag atangin ninyo ang ito apod ng mga iskutanan din mga katropa sa programa nga Bulsay. Katong giingon kagaya ni katropang BRICS no nga dunay kining 51 billion pesos ba nga gibalik-balik yun ni mag-isgot mga tropa sa mga taga-kauluhan. Vloggers, kini mga political vlogger o di ba ka kini mga nasa social media karon and ang mga nasa mainstream media interesado jud kay sila asa ning 51 billion nga budget allocation sa Davao City under sa first district mga katropa. Kanyang pangutana ni katropang BRICS, gipasabot magkahagin ni karon ni DPWH Secretary Dizon nga adunay billion of pesos ang gigigahin sa gobyerno para sa flood control. Mao magkahagin ni apil ba ni katong gibutyag niya ang budget nga gipanukaran kanya ato ni Pulong Duterte. Ato na istoryahan mga katropa, taod-taod sa itong pagbalik. Uban sa inyo mga mensahe, sa inyo mga messages, sa inyo mga sa mga nag-like o nag-share mga katropa, ato ning basahon niyo mga mensahe. Abiki ato ang oras kung ato basahon karong orasa. Tapay mo, ato oras. Alas 7:29.
5: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Time check brought to you by
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by...
8: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
13: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mac Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
14: Kaklarek sana!
15: Excited!

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
18: Kaklarek sana.
2: Exciting.
19: Busay.
14: Wa koy labot imo diha. Busay ni imo diha.
2: Ito ah.
14: Imo ra gyud na. Balik ta mga katropa.
19: Busay. Busay.
14: Katropa breaks sa mga utang karon diri mga katropa sa to mga greeters nato karon kita buntag pa ni.
0: Daghani ato mga tigpaminaw mga viewers nato ato ni silang i-acknowledge katropang alan.
14: Good morning, no? Good morning ha.
0: Salamatan nato. Kulang pa mo actually, kulang pa mo eh.
3: Mm. Good morning.
14: More pa mo.
0: Kuan pa lang mo kabuk, 12,000 kabuk. Kinahanglan mi diri karon og mga 30,000.
14: Ganin ni abot taw kadang 25,000.
0: Si Ma'am Lablicon Lucernas, maimbuntag ni mo Ma'am Lablicon, Good morning, Sir Alan, Sir Briggs. Happy morning time to Coffee na Santon. Alright. Salamat kayo, ma'am. Kaya ito na ipasabot sa inyo karon nga nung piliyo na ito ng mga produkto sa Yeast Oil Incorporated. Ha?
11: Yan.
0: Si Ma'am Lablicon Lucerna sa 100% gidaw. Sani? May gibutang niya diri basta kay 100%?
11: 100% basta kay Santon na plus gold na siya.
0: Si Mi Ann sa Tomera Digulasyon. Good morning ka Alan Abais o ka Sir Brick sa Flores watching and listening in Tuburan, Cebu, Philippines.
11: Ay, Tuburan, Cebu.
0: Ano malihin-malihin ato ang mga taga-Isol na ito nga mga taga-Cebu.
11: Ah.
0: Naman tayo XFM dito Cebu, no? Pero hindi sila galantaw.
11: Talaw sila kang sexy Terry. Sili tayo ni sexy Terry. Sabrina.
0: Sabrina.
11: Sabrina M.
0: Si Sir Rex Ordinisa. Good morning mga katrupa. Good morning po din mo, sir. Mga message ni Hang, ato pampasahon. Good morning, Bullseye, katrupa, Sir Alan, and Sir Brick, sa Mary Grace Cruzada, message. Si Sir Ramila Ungay, good morning, Sir Alan.
11: Good morning.
0: Si Sir Harold Salang, watching from Purok Tris, sa Kamansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte. Alright, salamat kayo. Naminaw din sa radyo si Sir Harold Salang.
11: Oo. Pwede siya, silingan na ni Kwan. Kababata, kanang kababayan ni Kwan. Ni Andorina kay Taganyo Corilla.
0: Taganyo Corilla ni oh. Si Juran Mats. Morning Sir Alan, Sir Brick sa watching from Times Beach sa Ikulan. Salamat kaninyo mga taga Ikulan ha. Sa inyong pagpaminaw diyang dapita. Si Sir Raxuman Dilapinya, good morning mga katrupa. Sir Alan and Sir Brick, always watching your program Bullseye, Rony Dilapinya sa Mawab, Davao de Oro. Salamat nimo Sir Raxuman, abinakog sa Tagum na ni siya pero diri na des Davao ah.
11: Okay.
0: Si Ma'am Altia Puntillas, Bato Malaki Puntillas. May buntag katrupa, Davao watching from Negros Oriental. Layo-layo ning ato ang baligyag kape sa pangalan ah.
11: Taga Negros niya.
0: Taga Negros. Si Ma'am Tia
11: Alcaraz. Napay order nga kuan kada ganing 50 ka box sa kape.
0: Oy.
11: Dito po lagi dai pahatol sa kuan sa kana Negros.
0: Negros. Agente ni mo eh.
11: Dool na lang mo
0: kuan. Mura online.
11: Dool na lang mo dito sa dool nga butika diha para di na tawo.
0: Buta na bitaw ta katropang Alan no nga. Ngano man lagi nga pag mag online mi, ang bayaran na mo 84 pesos raman. Ya ngano nga kung kami o magpadala, bayad man tag per kilo nga tag 15 pesos.
11: Mo na.
0: 150?
11: Oo. Dako-dako. Mas dako to ga ibayad ko ikaw ang padala ka.
0: Si Ma'am Jing Pigarido, may buntag katrupang Sir Briggs o Sir Alan Abais o sa tanan nga mga katrupang tigpaminaw. God is good all the time mga katrupa. Salamat ni mo Ma'am Jing. May buntag katrupang Briggs o Sir Alan Bullseye na si Ma'am Fia Alcaraz. Alright, si Elmer Curioso Cabillo, good morning. Sir Alan o Sir Briggs, ingon pa niya. Si Rosa Balais, happy to nagkapareho kapilido ni mo.
11: Happy na Abais oh. Rose na, Balais.
0: Oh, Balais girambol ah.
11: Pareha na sa mo ang akong asawa gani nang anak sa Brookenshire. Nagtapad mi ko, may tingganay sa bana kay nagulat ang asawa lagi magkanak na. Bais ang apelyido. Ako kay Abais. Unya kay naman intercom kay say bantay ni Bais, kaming duha magdungan mig lindog. Pag-abot dito, ay, sir, Abais na sir.
0: Nakailan ay noon mo?
11: Nakailan na may, ang sari ka, Abais, bukas siya, Abais ko, ako kaklaro.
0: Imong kaliwat, kaliwat ni mo katropang Alan na pagbutang si mong apelido, mo ito'y pag-inom sa tubig. Natukan to.
11: Natukan.
0: Abais.
11: Abais.
0: ang tinuog yun ang tato, Bais.
11: Bais na yun tayo.
0: Si, Hinubiagon, taga-Digos ni. Sa information office yata ni katropang Alan.
11: Diyan sa office nila ni Governor Guane, Kagas. Ibon.
0: Maanyag na kabuntagon katropang Alan o katropang Briggs sa bagong NBI 11 Regional Director Mikortisiya.
11: Kagahapon
0: sa Davao del Sur. Kisa ba yung bago na ikaroon? Bago na
11: NBI 11?
0: Kay ang ato ang DSWD, bago na po katro pangalan ng director. Bago na sad ni. Ato ang mga director, muraga dun ay lahugay ah.
11: Wala na si Kuan dia, baliti dia sa NBI 11, director naman to.
0: Si Kuan na to, itong director sa una, si attorney Kuan, director na to.
11: Dili day, si Kuan, katumigo na to.
0: Si NBA, tanaw na to, ha? Archie Albao. Archie Albao.
11: Wala na si Albao diha.
0: Bago na siguro ning ato ang director karon basin og na-promote to si director Albao or
11: mas maayo to mo
0: na transfer kay dili mo sunod sa pamuno.
11: Dapat mo tay puli ka matibag.
0: si Ma'am Jing Bigarido dili ra makasulod kung naa si supervisor or principal sa ilang dughan.
11: Mana.
0: Elizabeth Himpisaw, Gloria, good morning katropang Alan og Sir Briggs. God bless. Salamat nimo ma'am. Si Karina TCL, good morning to our power tandem, Sir Briggs ug Sir Alan. Salamat kayo nimo, ma'am. Yeah,
11: good morning,
0: Tristan White Gulay. Good morning, boys.
11: Sigurado ka?
0: Sigurado ka. Si Ma'am Maria Vicentino, good morning, Sir Al ug and Sir Briggs. Claire Skin, user lang jud ko kay mutanggal sa milasma.
11: Kana milasma kana magitom-itom na imong naong gani. Okay kaya to ang Clear Skin Herbal Soap diha.
0: Si Sir Rinaldo Dizon, good morning boss Alan, kape po. Ang imong kape kay pangalam rogi pangita ni Mr. Rinaldo Dizon.
11: Okay, gustos lang ganang nanam daw nga kape. Siya usab jud nang nanam ni mga kape diha. Ingko daghandri kadin tara nang mga kape diri sa Yes to Health. Puro ni nanam.
0: Puro nanam.
11: Santon Plus Coffee Mix na tay premium D3 nga paborito ni Briggs Flores. Ako akong paborito po Santon Gold ug ang Santon Plus Coffee Mix. Napalani oh, nanam po diyo. Nanam, bugnaw naman. Og Linmore in robe, happy viewing niyo rin ha mga katropa. Dirita mga katropa ba kay kanunay na ito makita magod katropang Briggs no? Diyan sa social media, bisa gitubag na ni mga katropa og naanday ang record sa DPWH. Kada mention of billions mga katropa, gina-brag nila o gina-drag nila dito sa katong 51 billion pesos nga budget allocation sa Davao City. Sa first district lamang kaniya ang allocation, mao kaha kining gipasabot ni DPWH Secretary Dizon na bilyon ka pesos ang gigigahin sa gobyerno para sa flood control sa Davao City. Muna yung pangutana karong mga katropa. Sa tunaut, ato ni nga paabot nga to sa DPWH sa 11 mga katropa.
0: Actually, doon na ito ay...
11: Nai-gag order, mga
0: katropa. Doon ay gipakita ang DPWH 11. Anik.
11: Libro to, katropa Briggs.
0: Katong gibit-bit ni Ruth. Atong iyang video nga puting daghana kayo katropang Alan.
11: Nakita dato dito mga katropa nga dili man pud ito.
0: Nakakita pud ay gigka.
11: Nakakita ko.
0: Oh.
11: Dili dito tanan flood control.
0: Oh.
11: Katong 51 billion. Pila lang ito ang
0: sa
11: flood control.
0: Parang sa kung naibaluan din sa ito ang research katropang Alan, only 8 billion
11: ang
0: katong sa flood control.
11: Dili 51.
0: Ang katong 40 plus, moto sa uban ng mga projects to Dris Davao.
11: E di tama, nagyapon si Dizon, kung moto yung ipasabot, ha?
0: Kunya, kinikwarta ka ito pang Alan, sa itong nasabtan na naani dito sa DPWH.
11: Sila mismo nasayod.
0: Wala man ni sa opisina sa kuan sa congressman.
11: Kunya, ano mangunta naman ang DPWH? Nanaraman yan, tubag.
0: Mayon tawag si Katropang Briggs sa Flores o si Katropang Alan ang kontraktor ato, kay medyo murag
11: kanay okay, noon, no? Sigurado yung ta nga nagamit yun na even the single sintabo.
0: Now, dili karon ang usa sa mga pangutan na Katropang Alan. Kini bang duda o kini bang gipahayag sa ato ang DPWH Secretary nga si DPWH Secretary Vince Dizon nagpasabot kaha ni sa katong 51 billion nga budget allocation kuno sa first district representative sa Davao City nga si Congressman Paolo Pulong Duterte.
11: Wala man siya gibulgar dito, no?
0: Wala man siya nag-mention ng pangalan, pero ang mga tao mangod diri katong pangalan, murag kuan na kanang murag mangislitan na sila katong pangalan, no? Kung mag-mention na billion-billion ang allocation dito.
11: Minti mo itong mabasa sa social media. Katong dili taga Davao, ha? Katong mga vloggers nga taga Luzon.
0: Kay dugay na ba ito nag-question katong pangalan? Dugay na ba yung nag-question po ang netizens katong pangalan sa Davao, Davao region? Nga, di ba katong pagbaha sa Cebu, dili sa Davao ni Anhing, may baha. Onya nangita lang sila dito tipak na hantod nga nakakita sila dito ga
11: taw-taw
0: na lang tipak nga Davao River diyan dapit sa may bangkiruhan sa Hineroso Bridge
11: sa,
0: ba siguro
11: sa may grabahan banda
0: hantod nakakita sila dito nga naay problema pero ang katong sa Cebu grabing dahili dito
11: Wala, wasak yun.
0: Oh, wasak ang usa ka community. Tanaw na to, haligi na lang habilin o katong hagdanan, no?
11: Ang atuwa din yung katropang breaks, nabuslot lang kaya naigong troso.
0: Oh, naigong troso. Na, nainanod ko nung troso.
11: Gikamp yun sa oriental itong troso ato.
0: O niya, nangunta na ang mga
11: kuwan at... Yabot ang troso sa oriental.
0: Bukid nun, bukid nun. Kay, bukid nun maning sapa ng ning Davao River.
11: Mababa na kasukan sa kuwan ni kuwan ni katong namatay nga governor, babae?
0: Si
11: sa oriental?
0: Nakalimot ko si
11: dati na tong Consial Dres Davao City.
0: Oh, si Kuan Malanyaon,
11: Malanyaon.
0: Cora Malanyaon.
11: Okay, ako man to sungugon nga naon sa maning troso diri sa Oriental ni abot man sa Dabangkirohan River. Siya imposible man ang
0: okay, gika sa Bukidnon basi nang nihapit nang ako honestly, wala ko kahibalo kung basin o nihapit ng sapaa dito sa Davao Oriental at itong alat.
11: Di ba, naguba itong Heroes of Bridge. Ningon mga ganyan itong taga-DP nga na doon nababag na troso. O niya, grabe magpamutulay sa Oriental. Ika ng mga troso, naapil pa itong mga good lumber. Katuganing...
0: buhay pa kayo nga troso na anod?
11: O, buhay pa nga troso na anod. Niya ako mag-iana, uy, na ay tatak nga from Malanyaon with love. Maabot pa rin na dihang kwan. Dihay man ang spa.
0: Now, ang masabot mong gudri karon sa mga tao katropang alan nga. Uy,
11: well, sorry ha, kinabanon ni paano na raba to?
0: Murumag nangita sila sa murumag i-question na po nila karon ang 51 billion ko no nga allocation.
11: Murag balik-balik
0: para sa Davao City, no? Murag sa Ilonggo pala giliwat-liwat, sulit-sulit ang kanang kuan ba, kanang istorya katropang alan.
11: Naratibo mong gudan nila katropang bricks nga i-link dayon ba?
0: Ngayon ta, doon na may kining ginatawag na liquidation ani. Doon na gani gipresenta nga libro ang taga DPWH.
11: Bantog ra nag-mention og libro ni si Pulong.
0: Kay bot bang ipasabot kung mangita kining ato ang DPWH secretary katropang alan. Wa siya basa-basa diya karon sa mga reports kung asa padulong ang
11: agad 51 billion. Agad lang si Hong saya ha.
0: Or kwan kining tuyo lang niya nga i-damage ang usa ka tawo bisan og may kasayuran siya katropang alan nga nagasto ni siya sa husto
11: bitaw no
0: kay, tungod kay ang mga tawo gihiluan na ang ilang una-una nga DI 51 bilyones ka pesos nga gi-allocate sa Davao City pero gabaha gyapon.
11: Gabaha lang gyapon. Do wala siya i-figure gi butya kung pila pero niya siya nga bilyones ang budget dito. At bakit ganito? Kulang ito ng ano, taas, kulang, naputol pa, hindi nakaabot doon sa may bukana, ana siya. So, without mentioning, pero ang katong mga rara rito, sige nag, pulong, 51 billion, pulong. Una nga, tingala, dapat sa iya hapon mismo, manukad.
0: Ako bitaw,
11: lahi ito siya nga, bilyones.
0: Maluwi ko katropang alan ba kay pag nabita mga rara boys, raraboy sa pikas katropang alan, maingon ta ka ng mga against cute sa Duterte ba, no? Kaagi na sila dito sa niya magbaha. Narang ipikto sa 51 billion. Mainunduman diritso, no? Now, ato na ginalantaw, no? Kay base ko, no, sa DPWH records nga pamatuod ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral katropang alan.
11: Katong niambak?
0: Katong niambak dito sa Baguio.
11: Niambak, nitulak,
0: niambak or gitukmod.
11: Or buhi pa naghandog karon.
0: Nagpakamatay or gipatay.
11: Kana. Huwag man na tubag na.
0: Nawa, lagi din taon to sa nabutang, lagi din taon to sa kalimot. Now, base dito sa gipamahayag o gipamatuod ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, ang Davao City First District nakadawat kuno og mga 51 billion nga infrastructure allocations.
11: Wala nag-deny ni Pulong.
0: Niadtong tuig 2020 ngadto sa 2022.
11: During the time ni Digong.
0: So, ang pangutana diri karon katropang alan kung kinibang kwartahan, no, kinibang allocation sa alleged sa First District sa Davao City through insertion ba ni o unsa ba? Karon base dito sa pahayag nga kining nahisgutan nga kantidad para sa kasayuran sa tanan, nakabase kini sa National Expenditure Program or NEP. O ingon man sa GAA record. Sa ato pa gidebatihan gid ini
11: naa dito sa budgetary.
0: Dunay deliberation gid ani ato ang Congress ani katropang alan. Dunay request tapos sa gi-deliberate, no?
11: Dili siya insertion.
0: Dili insertion. Wala ni gi human dito ang report nga request gikan sa Office of the President. Mm-hmm. Mo ni siyang dapat nga hatagan og allocation. Mm-hmm. Dili di ay. Mm-hmm. Kun dili no kini naapil lagi din sa DBM budget kato pang alan sa deliberation sa DBM bago ni niabot dito sa Congress. Now, apan dili ko no ang 51 billion nga flood control, dili lamang di ay kini katupang alan, flood control lamang nga pundo. Sumala karon sa DPWH Davao nga 49.8 billion ang infrastructure projects nga hingalan sa distrito 1 sa Davao. Gika alang sa tuig 2020 to 2022. Samtang 8 billion lamang ang naa sa flood control projects. Ang uban na padulong ni ngadto sa coastal road, flyovers, viaducts, roads, bridges ug uban pang infrastructure. Mao ni gipasabot da karon sa record sa DPWH. Napaghepoy nang utana. Asa man di ay napunta na padulong ang matag peso sa 49.8 billion pesos over 51 billion pesos. Grabe, yeah, gino?
11: Nungutana din, ha?
0: Nungutana gin sila, katupang alan. Asa pa gin gihapon ko, no? Now, dili pa sila paigo nga, dili gihapon sila mudawat, katupang alan, nga mingunta nga, dunay completed reports ani, posted diya karon sa DPWH.
11: Gwapo kayo, nakabookbind na diya?
0: Oo, nakabookbind na.
11: Sa DPWH?
0: Okay. Gusto gini nila pangitaon ang breakdown. Na kung gusto na pangitaon ang breakdown, naara sa papel, naara dito
11: naara
0: sa
11: dito sa libro.
0: Report sa DPWH katropangalan.
11: Sa gipost dito ni ko ano, katropang Ruth dito makita man ato dito nga kada ganing mao man dai ni tanan diri o. Naa na tanan diri sa 51 billion. Iko paspasa pun mo ihap ni Moroth.
0: Yan na nung butong lagi. Pasalay lang. Mora ka ng mora bag bill counting bitaw? Bill counter sa bangko ba?
11: Dito man ka sa katapusan na lang na. Kanaman ay summary. Dito lang ka sa summary. But anyway, patayin po katulbang.
0: Doon na paghihapoy ng utana ni. Unsa ko no ang eksakto nga project by project breakdown. Asa nga barangay sa ug lugar gihimo kini nga naisgutan nga project nga gigahinan sa bahin dito sa 51 billion. Na atong ginapangita katupang alan no. Para lang gid nga uy, na paano lagi ni atong reload ya?
11: Dito na kay diri kay sige lang kanang ka-advance.
0: So diri na lang taron sa kuan.
11: Sige lang.
0: Sige.
11: Napatay 6 minutos.
0: Naman nangita no, nangita sila dito sa kining doon na tayo nakita diri karon nga kuan giusa-usa nga mga reports. Karon ang DPWH Davao City District Engineering Office nag-ingon nga ang 2020 to 2022 project book aduna kini 710 ka mga infrastructure projects ha. Puti daghana dinhi ka tupang alan. 710 ka mga infrastructure projects. 49.8 billion ang total allocations. 49.8 billion pesos ang total allocations aning 710.
11: So,
0: ka mga infrastructure
11: 48.9 gamay na lang para masigo ang 51.
0: Ang 8 billion ani katropang alan. Mao na ni siya ang flood control projects, 8 billion na lang. Samantala ganitong uban dito katropang alan nga ghost lang nga niabot og tag 14 dako ano?
11: Dako na lang ang project na kay
0: nanay 100 billion.
11: Oh, yan, oh.
0: 100 billion tapos sa pangayuan og 25 billion allegedly sa presidente. So doon na siya ang 100 billion makuha og 25 billion.
11: Napay example dira og particular.
0: Na ikuan na mga proyekto na raw. Base din karon sa tuang nakuha nga kuan ha kanibang data katapangalan.
11: Record.
0: Nalakip diri karon sa row ang sa projects no, ang roads, bridges, flyover, viaduct, public building ug dagkong mga infrastructure. Diri karon sa data ang reported ani karon galing lang kay timpaha kung atol ning slide. Davao City Coastal Road dunay 15.3 billion ang reported allocation sa 2020 to 2022. Okay. Now, kining maa magtuod flyover nakadawat ni ugbahin sa 51 billion nga 2 billion pesos.
11: Mm-hmm. Maa magtuod.
0: Oh.
11: Okay.
0: Kining ula sa viaduct nga wapay human-human katrupang alan, haligi gihapon ato nakita karon. 2.7 billion pesos ang giallocate.
11: So mao na karon ang kumbaga napatayo o napatindog ya.
0: Ang flood control projects 8 billion pesos.
11: Mm-hmm.
0: Unya ang ubang infrastructure na bilin gikan sa ubang infrastructure projects ani mo ni siyang 49.8 billion.
11: Mm-hmm.
0: Okay. So okay. Da ko'y daghan aning kuan pero tempaha.
11: So pangit. Kung sumamahon ni mo sobra pagay nag 51, di ba?
0: Dire karon sa report no da dunay i-release nga to sa publiko nga 710 projects matrix. Dunay ni mga matrix kato pang alan dito sa libro. No? So mabitaw din ni siguro nga gihagit ni Congressman Paulo
11: Duterte nga
0: ablihan ang libro para makita ni mo dito ang project name, project ID, contract na ID, exact location sa barangay.
11: Sa bagay, no? Kay first district, mga yung mga katropa, netabo ni do portion sa third district na igo po, ha? Kay yan na ni boundary sa may Tugbok area, nga sakop na nasa third boundary and diri sa to sa first district, no? Pag sulti ni Dizon, nga minilyon, a billiones yung budget na inallocate dito. Wala man siya gipanganlan, pero na siya nagpatong sa first district.
0: Mm.
11: Kaya ang Taal, ang Royal Valley Bangkal o ang Taal, sakop ni sa Talomo proper. First district na.
0: Nara, katropang alan, ang kining table. Ha? Ang table nga ito ang nakita, katropang alan. Ato ning ginakuy-kuy o todo, kining 710 projects under sa DPWH Davao City sa District Engineering's Office or DEO or DEO. Sila mismo katropang alan ang miingon ani nga gikan sa tuig 2020 to 2022 kinibang project book adunay 710 projects nga kantidad og 49.8 billion pesos nga allocation. Now, ingon nila nga accessible man ni sa publiko, makita pwedeng tan-aon dito sa mga mo question kung unsay gi gahinan nga salapi aning 51 billion. Now, base diri karon sa table ha, nga tuang hinahinayon og lantaw kato pangalan sa tuig 2020 to 2022 sa DPWH First District og Davao City First District nga pundo, Davao Coastal Road 15.8 billion. Ang area location ani Davao City Coastal Corridor Bago Aplaya to Jerome Agdao. Mao ni wala pa ma-verify sa source nga akong nakita ingon sa contractor. Wapada ma-verify. Status continuing projects bago ni dito pa ni sa katong pagpagula so, sa
11: kung
0: table,
11: continuing projects siya ongoing or wala pa na human, no?
0: Continuing projects Bago Aplaya Tulip Drive segment open July 2023. Remaining sections ongoing targeted for